0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
10: Yes, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Maulang araw ng Huwebes. Pero dire-diretso pa rin tayo, mga kaibigan, sa paghahatid ng mga balita, impormasyon, at syempre, iba pa mga pagtalakay dito po sa ating programa, Tara na sa Quezon. Sa pangalan po ng pamahalaang palalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, ito po si Candy Glorioso hanggang 9 o'clock. At magsasama tayo, no, para sa ating mga news updates sa mga nakaraang araw at yung mga susunod pa na mga schedule natin. Samahan nyo kami, ha, sa loob ng isang oras at nang tayo ay ika nga tuwing isang linggo lang naman nagkakanig sa impapawidan po. Tayo po ay live dito po sa ating FB live, no? At at the same time, tayo po ay nasa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ano po? The new sound of public service in FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko, nasa FM na. Ayan, o. Kaya mas maganda, malinaw, mataginting ang quality ng ating audio, no? Maliwanag, nananapakinggan natin lahat ng mga pagtalakay, pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon dito po sa ating himpilan. Well, kahapon Tayo ay nasa Candelaria kasi kahapon ay sila nag-host ng ating pong third quarterly meeting ng Sama to Quezon, yung samahan ng mga tourism officers sa Quezon province, no? At pero kami ay naka-check-in sa Sariaya naman. magka tabing bayan lang naman 'yon, ano. Good morning sa ating mga kaibigan diyan sa Balay Sadyaya, sa Sariaya, Quezon. Sir Rainier, no? Magandang umaga. At sa iyong mga staff, dahil sa isang magandang akomodasyon ay naging masigla ang aming pamamalagi sa iyo ng isang gabi, no? So, Candelaria, Quezon and the Ghost. At syempre, ang mayor niyan, magandang umaga po. Binabati natin si Mayor George Suwayan, huh? At ang kaniyang Municipal Tourism Officer na si Miss Ali. Ang ganda ni Miss Ali, no? Napaka-cute, no? Okay, so gayon din nga pala sa Girasoles na naging venue ng ilang learning opportunity din. At syempre, yung ating lunch doon natin ginawa, no, sa Girasoles Farm. Syempre kasama natin ang mga tourism officers, ilan yung wala kasi may mga nagkasabay-sabay ba naman ang schedule. Mantakin niyo mga kaibigan, dahil award din rin po ang Quezon Province, maraming award, no, ang mga local government unit, mga tourism partner natin sa mga munisipyo. Doon po sa iginawad ng Department of Tourism Region 4A Calabarzon na award, no? Kaya ito, sa isang araw nagdadalawang activity tayo na magkalayo, no? The first day ng ating pong quarterly meeting, syempre nagkaroon tayo ng pagtatalakay na pinal, oh. Nagkaroon na ng finalization yung constitution and bylaws ng Sama to Quezon, no? Ito po ay may mga ilang bahagi ng kanilang constitution and bylaws ang kailangan puliduhin, no? At muling pag-aralan natin nga yung first day natin noong 15, no? September 15, yung pagkagyat na pagdating natin doon sa venue ng ating pong activity ay pinagtalakayan yung mga bahagi na dapat hong puliduhin, pag-aralan muli at malatagan ng mga final, no? Final content, no? At ayun nga, naging tagumpay kung kaya't na final na yung bylaws and constitution. Napakahalaga kasi nito sa isang samahan na magkaroon ng constitution and bylaws, sapagkat ito ang pinakang gabay para sa isang institutionalized, organisado, no, sistematiko na pamamahala o pamamalakad ng isang organisasyon. Para syempre ang pinakang bottom line ay yung successful operation ng samahan. Ang samahan po ng mga tourism officers ng lalawigan ng Quezon, ito po ay syempre kinabibilangan ng mga tourism officers, no, ng bawat bayan. At doon ay syempre may presidente na dati pong naging presidente dito, nagkaroon lang po ng pagpapalit ng acting, no, president from Ma'am Sierra Piñamante, no, ng Infanta, parang nag-migrate na yata sa abroad yung pamilya. So, yung kanyang vice president, si Sir Atan Jonathan Sines ng Rial, ang nag-acting, no? And then, after ng mga prescribed period, kinakailangan magkaroon sila ng paghahalal ng panibagong pamunuan. Ayun, okay? So, napulido na yung mga proseso, yung mga nakatakdang dapat isagawa ng samahan. At ika nga po ay dahil sa mainit na pakikipagkaisa ng bawat kasapi, official man o miyembro ng Sama to Quezon. Congratulations, siyempre. At magaling din naman, no? Si Sir Jonathan Sines na mamulo. At siyempre yung mga kasamahan niya. Ngayon, gayon din ay sa bandang hapon ay nagkaroon tayo ng learning opportunity kasi yun na yung mga kumbaga sa ano eh mga advocacy ng bahagi ng kanilang samahan, ha, yung sama to learn, no, sama to community service, sama to care, yan ho yung kalilpong pillars, no. Pag sinabing sama to care eh, sa bawat miyembro ay may pagkalinga ang samahan, no. May mga insurances sila, no. May mga pag-agapay sa bawat takasapi, no. Yung sama to ano, ginawa natin kahapon yung sama to community service, no. Yung sama to learn, no. Una yung sama to learn, eh tayo po ay sumailalim sa isang pagkukuha ng kaalaman tungkol doon sa tinatawag natin na development, no. A program ng culture and the arts, no. At ito yung pinagkaloob sa atin ng mga eksperto natin, mga kaibigan from NCCA. Ayun. So good morning po sa mga taga NCCA, no. At doon ay nalinawan ng bawat isang kasapi na mahalaga na mga bagay kaugnay nga po ng nasabing paksa. Yun yung whole day natin, no. Hitik agad eh, pagkadating na pagkadating eh, trabaho na agad tayo. Bagamat sa bawat quarterly meeting po ng Sama to Quezon, eh, meron syempre may pamamasyal yan eh. Ginawa natin yan na second day at dito na mismo sa host municipality, ang bayan ng Lukban. Alam niyo yung Sama to ano, eh, community service, yung pakikipag-ugnayan natin sa community. O, nagkaroon tayo ng clean up drive sa isang lugar sa Candelaria at pagkakaloob ng mga cleaning equipment kasi yung mga ano target natin dito yung mga resort, madami mga resort din doon sa Candelaria, Quezon at nagkaloob din tayo ng mga material assistance, no? Yung, to, ano, yung first aid kit, no? Pinagkaloob natin sa mga recipient na ating pinaksa, no? At nagkaroon nga tayo ng clean up drive. Naalala ko yung tupad. Para kaming tupad kahapon. May walis. Oh, walis na walis kami. sa aming pinuntahan. May dala kaming walis. Ano yung tingting, pandakot, no? Basurahan, syempre. At sama-sama kaming naglinis, no? Bahagi ng aming ika nga emisyon, no, ng tourism organization na hindi lamang laging meeting, no, hindi laging sabi nga po event, no, kundi meron din na makikipag salamuha na may kapakipakinabang na mga paksa sa mga komunidad, no. Katulad nga ho noon clean up drive, no. Supposedly kasi kami pupunta doon sa ano eh sa may Kailugan, no. At kumbaga sa dagat ay coastal clean up, ito sana sa river magkakaroon tayo ng pag-ano. Kaya lang dahil sa ilang araw na masama ang panahon, maulan, eh hindi tayo inalaw ng mga kinaukulan doon kasi hindi advisable na puntahan yung mga lugar sa mga kahapon, no, sa pagkakataon na schedule natin. Gayun man, nabigyan pa rin tayo ng isang lugar para gawin din, iraos din yung pagiging tupad. yung paglilinis, pag-uwalis-walis, no, ng mga basura, no, sa kalsada o sa kapaligiran. Ayun, at sama-sama tayo. O, nakakatuwa naman, nagkakatuwa na maglinis tayo, na magkakasama. And siyempre, nararamdaman natin, eh, meron tayong pakinabang, no? Tayo napapakinabangan sa maliit man at malaking gawain. No? Yan ay isang misyon ng Sama to Quezon. Kasi tayo ay nagtatatag ng isang makabuluhan, no? Isang kapakinabang at isang respetadong organisasyon na kinabubuuan nga po ng mga tourism officers sa lalawigan ng Quezon. Ayun. Maraming salamat sa ang maganda namang akomodasyon kay Mayor George Suwayan. Pinuntahan natin, nagkaroon tayo ng courtesy call sa mabait na mayor ng Candelaria. At doon ay may ilang pagtatalakay, no, sa kung ano ang katatayuan ng Candelaria pagdating sa turismo. At natutuwa si Mayor Suwayan na nagaganap yung mga ganoon na mga activities ng samahan sapagkat talagang nais na nais ni Mayor Suwayan na talagang umangat ang Candelaria sa larangang panturismo sapagkat potential eh. Marami silang potential. Alam ninyo po ba, mga kababayan, na ang Candelaria Quezon ay world renowned as anong tawag dito? Coconut ano nga bang tawag doon? Yung marami sa kanila nagpo-produce ho, may industry na ang produkto ay galing sa coconut. At meron ho doon sa Candelaria lang, na nag-export ng mga produktong inumin mula yung mga energy drink from coconut. No? Hindi nabibenta nga lang dito sa atin, sa local market. No? Talagang international. At minsan nga ay sinadya mismo ng Pangulo yung lugar, yung nagpo-produce nito dahil alam nyo, natikman pa niya yung energy drink na yan from coconut ay sa ibang bansa. Mm-hmm. Kaya nagkaroon siya ng interest, no, na personal na puntahan yung lugar. Mm-hmm. Di ho ba? Eh, kinikilala po ng buong mundo, no, ang Candelaria dahil po sa ganyang mga bagay, no. Ang dami nilang produkto, no, na makikita natin out of coconut, no? From toothpick to condominium eh, no? Ang hindi lang yata nila na-propose as product ay yung ugat ng nyug, no? Eh lalo na doon sa bunga, no? Sa nyug mismo, no? Ha? Talagang ma-medicinal, ma-health oriented drinks, ma-external, no, ma-pangluto, pang-merienda, ay nako, eh name it, you have it in Candelaria. Talaga naman sila yung mismong bayan na talagang in-explore lahat yung possibilities out of coconut. Kaya kinikilala po ang Candelaria dyan and worldwide, ha, hindi sasabihin dito lang sa atin sa Pilipinas. At yun ay isa sa attraction na rin ng Candelaria, no? Alam po ba niyo ang Candelaria ay mayroong festival, yung Candle Festival, no? Na taon-taon din pong sineselebra. Medyo kumbaga ay hindi gaano yung mga attraction sa nito mga nakalipas ang dito sa Candelaria, hindi gaano na bukang bibig, no? Ngayon ay sa unti-unting ika nga po ay paglalatag ng pamahalaan sa lokal, no? Sa pangunguna syempre ni Mayor George Suwayan, eh ito, yung mga sabi ngang iba pa na sumisibol na attraction sa Candelaria ay dumadating na doon sa ika nga sa punto na lumalawak na ang popularidad. Ayun. At nakakatuwa na ito ay sa pamamahala rin ng batang-bata pa rin na tourism officer na si Miss Ali, no? Kailan lang siya nag-assume eh, kasi yung dating nakakasama natin na kasi nga yun ang yung pinipilit natin gawin ng mga local na local chief executive na gawing institutionalize ang turismo. Ibig sabihin po ng pag-institutionalize ng turismo, mag-create talaga ng isang opisina na talagang dedicated sa tourism development. Ibig sabihin, may permanent plantilla position, yung uupo, yung mag-iimpliyado, yung gagawa nito, no? Talagang hindi designated lang yung mga tourism officer na galing sa ibang opisina. Kasi ang focus talaga noon, pag designated lang, halimbawa, ay kung ano yung kanilang mandato, no? Halimbawa, marami mga nangyari, lalo na nung una, na hindi pa gaanong nararamdaman yung kahalagaan ng institutionalized office, no? Eh, yung hepe ng HR, hepe ng MPDC, ipahahawakin din po ng tourism. Maraming mga pangyayari kadalasan, no? Kaya, ibig sabihin ay hindi talaga totally focus, no?
11: ang mga tourism workers sa mga lokal na pamahalaan. Kapag institutionalized kasi, meron ng permanent item. Ano man ang mangyari, magpalit-palit man ang administration, tuloy nagugulong, no? Tuloy nasusulong lahat po yung mga development na inilalatag ng tanggapan, no? Mayroong sustainability, stability. Ika nga po. At sa mga kararang panahon, nangyari naman talaga, hindi lang dito sa lalawigan ng Quezon, sa iba't ibang panig, no? Sa iba't ibang rehiyon, eh, kadalasan ay ganon ang nangyayari. Kasi nga, hindi pa nakikita yung potential na maigi ng tourism industry. Ngayon, katulad ng Candelaria, na talagang isa yan sa kanila ng plano, may opisina na lang daw ang kulang, sabi ni Mayor Suwayan. Meron na silang mga plantilla position. Yung opisina siguro magpapagawa na rin ng mga office. Hindi na makikisali sa office ng may office, no? Ang hirap kasing gumalaw pag ganon. Kasi sa tourism, kasi ang dami ho niyan. Eh, kami na lang dito sa provincial government, no? Kasi napaka-sakop natin ang buong province, no? Nasa as an umbrella organization. Ang mga munisipyo, tayo yung lumilikha ng malalaking yung province-wide na mga programa, activities, mga event na nagpo-produce ng mga material, ng mga equipment, no, infrastructure man or movable, no, na mga item para ginagamit sa mga pagsasagawa ng mga event. Eh itong ang provincial tourism office talaga nangangailangan ng malaking warehouse, eh, no? No? Doon pa lang po sa mga ginagamit natin sa promotion ng ating po mga attraction dito, province-wide, no? No? Yung hawak po ng probinsya tulad ng Yugyugan Festival, no? At saka talagang kailangan dito maraming workforce, no? Napakalawak ho ng tourism at talagang nangangailangan ng marami ding gagalaw dito mismo sa tanggapan. Ayun, at yun na rin, nakita na rin ni Mayor Suwayan yun, at they are now, no, going up in producing an institutionalized, at saka sabi nga po ay may katatagan na development ng tourism. Ayun, at syempre, ang magiging trabaho ng Provincial Tourism Office na pamalang palalawig ng Quezon, assist them, no, give them all this assistance, no, na pwede natin na maipagkaloob sa kanila tulad ng mga promosyon, ng katinaan, tutulungan natin sila at pagbibigay rin ng mga technical skills sa mga kinakailangan nating workforce. Diyan, no, walang problema yan, magkakapartneran talaga ang tanggapan, no, at mga lokal na pamahalaan sa pagpapaulad ng turismo. Yan ho naman ho ang talagang inaasahan at mandato ng tanggapan panturismo sa bawat bayan, sa bawat lalawigan, eh magkaroon ng opportunity sa mga programa nito ang lahat ng mga counterparts, maging nasa gobyerno o yung privado na tinatawag, no? Eh kahapon kasi yung pinuntahan natin, eh private property, no? Pero isa na ring puntahang resort, sa destination sa Candelaria, Quezon. Kasi nga, hindi tayo laging nakatali sa kapwa natin nasa pamahalaan, oh, na mga organisasyon. Eh, lahat yan, may pagkakataon, mga private, mga public, eh, may pagkakataon na makinabang sa mga programa ng gobyerno. Ayun, lalo na sa pamumuno po ng ating Governor, Dr. Helen Tan, eh talagang nararamdaman, ha, yung mga programa ng mga constituents nila, no, ng constituents natin, nararamdaman, mga programang ika nga ay nararamdaman ang epekto, no, at pakinabang ng ating po mga kababayan. Ayan. So yan po yung kaganapan kahapon. At mayroon pa kaming last, yung fourth quarter meeting, no? Na ganun ho kasi nangyayari sa Sama to Quezon. May mag-host municipality and part of this activity nga ay magkaroon ng familiarization, no? Na tour ang mga partisipante, no? Kasi unang-una, eh di hindi ho para mamasya lang, hindi ho para libangin lamang ho ang mga bisita, kundi itong mga visitors na ito ay pwede rin makatulong. Ha? In terms of promotion, in term, magkakaroon ng some sort of suggestion, recommendation, mga idea, no? Para lalong ma-improve yung mga binibisitang mga lugar sa bawat bayan. Yun, nagkakatulungan, no? Ganun lang naman eh, no? Nagkakaroon ng suggestions upang lalong ma-improve, no? Para lalong mas mapangat kung angat na, no? E pas, kasi nga, sabi nga, mas maganda, marami nag-iisip, di ba, no? Oo. Na kasi pag may mga bisita na ito, may mga suggestions, eh, sa ganitong paraan, maiibigay natin, ha? Lahat fully ano yung 100% na inaasahan ha ng mga bibisita, ng mga turista, ng mga uri sila, saan man sila klase galing, no, eh magkakaroon ho kasi ng time, no, na ma-discuss ito at ma-suggest, ma-recommend na uy, ang kulang na lang nito, ganito na lang, no. Oh, di madadag, syempre, mai-improve. And the provincial government, through the Provincial Tourism Office, will help these destinations to be promoted, no, sa isang mas malawak na market o sa mas malawak na venue, no, tulad ng mga dinadala natin na mga o pag-participation natin sa mga exhibition, no, sa mga trade fairs, no, eh ang provincial government eh malaki ho ang nagiging bahagi nito upang makasama yung ating mga local partners, so, mga local partners natin in tourism. Yun. Okay, mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa ating pang ilang pagbibigay update, so pagbibigay ng mga balita pan-turismo, no? Mayroon lang tayong pagpapakilala ng himpilan, and after that, syempre, news update tayo.

0: Barm Elections 2026.
1: Barm Elections 2026.
0: Bumoto, makilahok, magpasya.
2: Natatangi ang Barm dahil gumagamit ito ng parliamentary system. May 80 miyembro ang parliament na gumagawa at nagpapatupad ng mga batas para sa rehiyon. Hindi tulad ng pambansang pamahalaan na presidential at unitary kung saan hiwalay ang pagboto sa pangulo at mga lehislador. Ang Barm ay may sariling parliament kung saan ang mga miyembro lamang ang iboboto na silang mamamahala sa rehiyon. Ipinapakita nito na posible ang lokal na parliamentary setup sa loob ng isang unitary at presidential na bansa.
0: Barm Elections 2026.
1: Barm Elections 2026.
0: Bumoto, makilahok, magpasya.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Okay, balik tayo mga kaibigan. It's 8:34. Ngayong araw na ito ng Huwebes at ito po ang programang Tara na sa Quezon. Dito po sa ating DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ano po? Candy Glorioso ang kasama nyo sa pangalan po ng pamalampalalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. At tayo'y magbibigay muna ng weather report mula kay Obet Badrina.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga or sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa may sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Duchuan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Duchuan ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos, pahilaga, hilagang silangan at maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon,

0: Northern and Central Luzon ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Ngayon man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kuminsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pa kanluran nitong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makakaapekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit pa sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo, pero maaaring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan, at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region, at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang lalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon, at gayon din sa Northern Luzon at lalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Maina, magdala pa rin tayo ng mga panang lang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan, makararanas din po ng maulang panahon or maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yung Western Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius, hanggang 32 degrees Celsius naman sa Cebu, habang hanggang 32 degrees Celsius din po sa may bahagi ng Tacloban. Sa bahagi naman ng Mindanao, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga scattered rays o mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, dito po sa may bahagi ng Barm, gayon din ng Carag at ilang bahagi ng Davao Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Davao Region, gayon din po sa may bahagi ng Sok Sargent, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius, at sa Metro Davao, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po makikita nyo, walang gale warning pa rin na naka-issues anumang bahagi ng ating bansa. Usually, pinapayagan namang pumalawat yung mga sakyang pandagat at mga bangka. Gayun pa man, lalo na nga po, may low pressure area tayo sa may bahagi ng Palawan. Mag-ingat pa rin po dahil posible, lalo na yung mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alo ng karagatan. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga tulubog, ganap na 5:56 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, para updated po tayo sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong bansa. So, bisitahin niyo po yung mga websites ng Pag-asa at iba't ibang mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: In weather report mula kay Obet Badrina. No? At dire-diretso pa rin po tayo sa ating programa Tarana sa Quezon. Dito po sa ating himpilan ni DWFS 87.9 FM Radio Pilipinas. At well, after ng ating programa, diretso naman tayo doon sa third floor ng Capitol, ng old ng Provincial Capitol for hosting ng isang programa pa rin. At ito po ay yung renaming ng Tayabas to Quezon. No? Na, nung una kasi tayo ay lalawigan ng Tayabas. No? Kung napapansin ninyo, may nakasulat doon sa mataas na bahagi ng Kapitolyo, yung gitna, ano po? Oh, kita nyo, iba yung parang letra, no? Parang letter V, yung parang U, no? Tayabas Capitol. Ayan, oo. At may 80 taon na ang nakararaan. Yan, mula sa pagiging Tayabas Province ay naging Quezon Province na ito. Ito'y kaugnay po ng paglagda ng naging Presidenteng Manuel A. Rojas sa Republic Act No. 14 noong September 7, 1946 na binabago ang pangalan ng lalawigan from Province of Tayabas to Quezon bilang pagkilala daw po, na in recognition of the imminent and patriotic services to the country by President Quezon. Ayun. So ngayon po, taon na ito, 88 na, no? Year commemoration of the renaming of Tayabas Province to Quezon Province. No, ha? Hindi gaano itong natatalakay sa mga paaralan sapagkat ito pong renaming ng Tayabas Quezon is not published sa mga history books. Si Quezon nakalagay, no? Pero yung iba pang mga kaganapan, in particular ay sa mga lalawigan, hindi na po nababanggit, no? Yung nationwide concern ang nagiging laman lang ng ating mga history books. Oh, no, yeah. Kaya ginagawa natin para maging aware ang ating po mga kababayan sa heroism ng ating Pangulong Quezon, no, ng sino man, ng mga kanilang bayani ng lalawigan, eh, magsagawa ng ganito mga programa, no? Sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office, no? At ngayon ngang umaga na ito, sa ganap na alas 9 ng umaga, doon sa third floor ng Provincial Capitol, eh, may mga dadating tayong mga panauhin upang makaisa dito po sa programa na ito. At may mga pagtalakay, may discussion, may palitan ng mga opinion, ng kurukuro na magaganap sa pagitan po ng mga participant at ng ating pong mga inaasahang tagapagsalita. No, magiging panauhin natin ngayong araw si Jose Victor Z. Torres, isang historian, professor ng De La Salle University, Manila. No? Ang kanyang tatalakayin ay Knowing MLQ, Another Look at the Life and Legacy of President Manuel Quezon. Ayun. Oo. At isa pa na magbibigay ng mga impormasyon at magiging panahon yung tagapagsalita, si John Y.D. Valdivia, ang Quezon Provincial Heritage and Historical and Cultural and the Arts Council External Vice Chairperson, no? Ganyan naman topic, The Rise of Quezon from Political Beginnings to a Province Namesake. Ayan, no? Maganda to, no? Na malaman natin, no? Hindi lang to para sa mga estudyante, kundi para sa lahat na ng mga Quezonian ito. Kasi yung mga bagay na ito po ay i-inject sa atin na mga impormasyon na magiging dahilan upang maging proud tayo of having Quezon here in Quezon Province, no? Maging isang Quezonian, no? Maging proud Quezonian tayo, no? So yan po, at ito yung magiging daloy ng programa, no? At syempre sa ganap na alas 8 hanggang alas 8.40, inaasahan po ang pagdating ng mga panauhin at participants. At Sisimulan po ang programa sa ganap na alas 8:50 o 8:50 to 9, yung preliminaries natin. This includes the national anthem, opening prayer, at yung pag-awit ng himno ng lalawigan ng Quezon. At inaasahan din na magbibigay ng welcome remarks, no, ang Librarian 4 ng Provincial Government, ng Provincial Library natin, na si Ma'am Ria Mariel Timbal, no, at mga mensahe mula sa mga kinaukulan, no. Yan ho ang mga sa pangunang bahagi, no. At magkaroon din ng cultural performance bilang pamukaw na bilang. Intermission ang Night Core Duo, yung cultural performance, no. At dadako na tayo after that sa mga pagtalakay. Ayan, yung unang-unang tatalakay dito, The Rise of Quezon from Political Beginnings to a Province Namesake, no. At si Sir John Baliavilla nga ang magbibigay sa atin itong paksa na ito. At yung topic number 2, Knowing MLQ, Another Look at the Life and Legacy of President Manuel Quezon. At ito nga, si Sir Jose Victor C. Torres ng De La Salle University, Manila, ang siya namang magbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol dito. And then after, of course, pagkatapos namin sa mga discussion, talaga kinakailangan yung pagtatalakayan, no? Yung further discussion, clarification of details, and open sharing of questions and insights. Ito yung pagkakataon para lalo nating mahimay o yung detalye sa kasaysayan ng ating pong Pangulong Manuel Luis Quezon. Ayun, magkakaroon ng open forum, no? At sana na maging ano ito, maging aktibo at attentive ang ating po mga participants, so raise questions, no. At kailangan natin na talagang ito'y matalakay at maibahagi pa rin sa iba, no, na mga hindi makakadalo, no. Sayang nga lang at ika nga ay sabi ko nga po kanina, ito'y province concern, no? Kumbaga, province issue, hindi ho bahagi ng national history, no? Yung mga history books natin sa kwento ni Pangulong Manuel Quezon, no? Hindi gaano na-highlight. Highlighted lang doon, ay di si Quezon ho ay naging first Commonwealth president, oh, naging governor, oh, na magaling na ano, na orador, no, at saka yung kanyang buhay, no, at mga karanasan, no, yung from life hanggang sa kanyang kamatayan ay naging bahagi ng history book, no, na well published at ginagamit sa mga paaralan. Medyo silent sila pagdating sa renaming ng Tayabas ng Quezon, kasi nga ito ay medyo kumbaga sa ano ay provincial wide lang ang kailangan natin, no. Sana ito'y maiging bahagi pa rin para tuloy-tuloy na kumpletong kumpleto na. It's all about Quezon, yung renaming, it's about Quezon din, no. President Quezon, ito'y bahagi ng kanyang kasaysayan bilang isang Quezonian, no. Marami tayo katulad ng kay Hermano Pule, no. Ito lalo na si Hermano Pule, bahagyang mabanggit sa history, no. Eh, samantalang kahit yung humabi lamang po ng awit, no, tumahila ang ng bandila, eh, naging kasama sa national book, sa history, no, na libro na pinagagamit sa mga paaralan, no. Oh, pero si Hermano Pulo hindi bahagi noon. So that's why we also keep on, you know, doing all these activities, all these program projects para mas mapalawak ang popularidad ng ating bayaning si Hermano Pule. Kasi Bagamat dito siya nagsimula ng dito lang siya nang bilang isang Quezon niya, pinaglaban na niya ang lalawigan ng Quezon, yun ang purpose niya, no? Hindi naman bilang sa madugumparan, kundi ito ay pinagsimulan kasi ng pagiging subversibo niya sa panahon ng Kastila. Ayun, gusto niya siya maging pari, no, na dininay naman, no? Minahay ng uri siya as Indio daw, no, ng mga Kastila, hindi siya pinayagan. Ito'y usapin ng pananampalataya hanggang sa dumating ang punto na naging subversibo sa kanyang paggalaw itong si Hermano Puli, na tumukoy na rin sa pagpapalaya ng ating bansa, no? Particular na lalawigan ng Quezon, no? Pero kahit sa lalawigan ng Quezon, yun lang yung pinaglaban so far no niya at saka ang pananampalataya. Ito'y may epekto sa buong bansa, no? O, sabi ko nga po, inuulit-ulit natin, 50 taon siguro na mas higit na nauna si Hermano Puli kaysa si Dr. Jose Arizal. Baka nagbigay nga ng inspirasyon kay Dr. Jose Arizal si Hermano Puli. O, na makipaglaban eh. O, 5 taon na ho kasing nauna si Hermano Puli na nakipaglaban hanggang sa mapatay, no? O, tapos si Rizal eh, bago pa lang noon, eh siguro yung kanyang kwento. Hindi natin masabi, may mga walang makakapagsabi nito, pero pwede na nangyari na nasubaybayan din ni Dr. Jose Rizal ang kabayanihan nitong si Hermano Puli. At siyang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang makipaglaban na rin sa kanyang sariling pamamaraan. O, di ba? Sa subversive way, ito, medyo madugo ang naging pamamaraan na Hermano Puli. Ito namang si Rizal eh, hindi naman madugo kundi yung kanyang panulat, ang naging sandata niya, naging niyang armas sa pakikipaglaban. Ayun, oh. Kaya ito, sa mga ganitong klase ng programa na nilalag po ng Provincial Tourism Office, ay mananatiling buhay ang kabayanihan, no, at kasaysayan. Ito naman ang dapat natin eh. In tourism, dapat natin na laging balik-balikan, lingunin yung mga pinagmula natin kasaysayan, yung mga kwento pinagmula natin, sapagkat ito rin ang ginagamit natin para sa hinaharap, no? Nagsisilbi na itong attraction, interesting offerings, no? Hindi lang po doon sa mga estudyante, kundi aba, eh, sabi nga po, pag kayo ay isang turista, natututo kayo sa inyong pinupuntahan ng ibang bagay. Diba, no? At pag naibigan na, nas nakita niya, nakumpara niyo doon sa inyong native land, o, sa iyong, ang tawag doon, yung tunay na bayan, no? Yung iyong bayan, eh, na ikumpara mo yung iyong binisitang bayan, ay mas maigi, o, aba, eh baka mag-migrate ka, no? May nangyayaring ganon. Ha? Di ba? Ha? Ganyan ang mga turista. Learning something, no? Doon sa mga pinupuntahan nila. May pinupulot, may ginagaya, o kaya meron namang nagdidismaya sa kanila, no? Lahok-lahok na yan na pagkuha ng kaalaman. And then, para din tayo, simpleng-simple din tayo sa tanggapan pag tayo nabisita, tayo yung nagre-replicate nang pwede dito sa atin kasi nagkaigi sa iba, magkakaigi din sa atin, mga katuloy, why not, no? 'Di ba? Ganun lang naman po ang buhay, no? Kaya nga gamit ng gamit sa commercial ng mga artista ay naglabas si ganaring artista gamit ng ganaring sabon, ay yun din ang bibilihin ng tagahanga. Ganun lang tayo kasimple, no? Pero simpleng buhay, simpleng pang-araw-araw ng mga ginagawa natin ay maaaring makaapekto sa ating pong hinaharap, no? At yan nga po, sa larangan panturismo, kailangan, no, titingnan natin yung hinaharap at ang magiging gabay natin ay yung nakaraan. Ayan. So, renaming Tayabas of Quezon, Tayabas to Quezon, ay dapat manatili, maipakalat pa ito at manatiling buhay sa alaala ng bawat Pilipino at ang bawat Quezonian, sapagkat iyang renaming niya ay may kwento na nag-ugnay sa patuloy na pag-unlad at pagiging matatag ng lalawigan ng Quezon bilang isang lalawigan, no? Ayan, okay? So maganda, maganda ho ang ating mga ginagawang programa at inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na makiisa dito, makilahok. At makibahagi sa pamamagitan ng pagtatalakay, no? Ang gawain ito ay sa ilalim po ng aming Culture and the Arts Unit, no, na sa pamumuno po ni Sir Wati Ladera, no. Ayan, okay. At ito po ay isa lang sa kanyang mga hawak na mga event, na mga activities for the whole year, no. Kanya po itong, gayon din ang Irmano Pulis sa November 4, kanya rin, no? Siya din ho ang mamamahala nito. At ito'y programa na naka-schedule from the Provincial Tourism Office sa buong isang taon, sunod-sunod na lahat na annual celebration, no? Mga tauna natin na ginagawa ay abangan ninyo at samahan ang provincial government at ang Provincial Tourism Office, sapagkat ang bawat pakikisa ninyo ay may ambag sa ikatatagumpay ng bawat proyekto na siya namang magbibigay, ha, ng kapakinabangan para sa ating komunidad at sa buong lalawigan ng Quezon na yon. Okay? So, ayan po. At sana'y nakapaghatid kami ng programang ito ng mga impormasyon, mga updates, balita, sa araw na ito sa paglilingkod ng inyong lingkod. Kendi Glorioso po sa pangalan ng Pamahalaang Palalawigan ng Quezon. At nang aming tanggapan, na ang inyo lamang pong gagawin ay makipag-isa. No? Samahan kami at magi kayong kapartner sa pagpapalad ng turismo at ng ating lalawigan. No? Kaya't tuloy-tuloy po tayong magkakaniig, no, sa pamamagitan ng himpapawid sa programang ito at siyempre sa mga proyekto idilunusad ng aming tanggapan. Maraming salamat po sa inyo naging pagsubaybay. Good morning sa lahat po, yung mga nagbe-birthday, binabati natin, yung nag-anniversary at yung mga kasama natin sa mga programang ito, sa programang ito na hindi na natin nababati. Para sa inyo ng lahat, no, masigla tayo dito dahil kayo nandiyan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayong lahat at laging maging aware sa kalalagayan po ng ating panahon, no, para lagi tayong ligtas. Kendi Glorioso po, magpapasalamat muli sa susunod na edisyon ng Tara na sa Quezon dito po sa ating DWFS 87.9 FM Radio Pilipinas. Maraming salamat. Magandang umaga.
2: This is DWFS 87.9 FM Radio Pilipinas Lucena, the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: 4 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan na pinabibilis ang mga hakbang para mabigyan ng mas maraming dekalidad na trabaho ang mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na pinapapaspasan ang pamahalaan ng pagpasok ng investments, ganun din ang pagpapalakas ng skills training at suporta sa mga negosyo. Ayon kay Recto, ang hakbang ay ginagawa sa layuning makaligha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag ng kalihim na bagamat dumarami ang may trabaho, ay marami rin naman ang pumapasok sa labor force o dumarami ang mga taong nagsisimulang maghanap ng hanap buhay. Batay sa July 2026 Labor Force Survey, nasa 49.2 million ang employed o may trabaho, habang 3.2 million na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Ganun pa man, umakyat sa 6% ang unemployment rate o 3.14 million Pilipino ang walang trabaho. Kaya ang kailangan gawin, sabi ng Executive Secretary, ay pabilisin ang pagpasok ng mga investments, tulungan ang mga negosyo na lumago at kumuha ng mas maraming manggagawa at ihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong nagbubukas. Mula sa Palasyo ng Marikanyang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mahigit 100 drug war EKJ cases at target maresolba ng Commission on Human Rights ngayong 2026. May ulat si Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Report.
8: Target ng Commission on Human Rights o CHR na maresolba bago matapos ang 2026 ang mga kaso ng extrajudicial killings na may kaugnayan sa drug war na nakaraang administrasyon. Ito ang inihayag ni House Appropriations Committee Vice Chair Cristina Talavera Lopez sa plenary deliberations ng panukalan 2027 budget ng CHR. Ayon kay Talavera Lopez, kinumpirma ng CHR na 140 na kaso ang kasalukuyan na sa proseso ng disposition o paghahanda para sa resolusyon. Kabilang ito sa 100 kaso na muli sinuri ng komisyon. Kabilang na yung 493 cases noong 2024 at 289 cases noong 2025. Nilinaw naman ng CHR na habang tinututukan yung 140 cases para sa disposition ngayong taon, ay nagpapatuloy din yung investigasyon sa iba pang natitirang kaso. Maasa naman si Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na tuto pa rin ng CHR yung pagresolba sa natural mga kaso bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: House Prosecution iginiit na dapat patas ang pagpapatupad ng subjudice rules lalo na sa pag-atake sa impeachment court. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. ang patas na pagpapatupad ng subjudice rules sa lahat ng panig. Anya, dapat rin busisiin ang mga pahayag na maaaring sumira sa integridad ng Senate Impeachment Court. Ginawa ni Tolosa ang pahayag matapos maglabas ang impeachment court ng show cause orders laban sa ilang miyembro ng House Prosecution Team dahil sa posibleng paglabag sa subjudice rule. Ayon kay Tolosa, ang mga usaping umaatake sa integridad ng hukuman ay hindi dapat palagpasin kundi dapat tingnan ng maayos. Ang pahayag ni Tolosa ay tugon sa mga paratang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may kinikilingan umano ang mga senator judges. Kamakailan, inakusahan din ng pangalawang pangulo ang Senado na kontrolado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador, hukom at taga-usig na ayon sa kanya ay ginagawa sa konteksto ng mga paglilitis ng impeachment at iba pang kinaharap na kaso. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi siya nananawagan ng tiyak na aksyon laban sa Vice Presidente o sa kampo nito at ipinauubaya sa impeachment court ang pagtukoy kung lumabag ang mga ito sa patakaran ng naturang mga pahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipina ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news!
4: Radyo

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Inihahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan. Lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minutes after 9 o'clock. Magandang umaga, Lucena City, sa buong South Tagalog. It's a rainy Thursday morning. Sa ngala ng nagkamay-ari ng programang ito, Government Work, May Dueñas Formaran. Ako po si Tom Alderes, pansamantaling ang hariri sa kanya hanggang alas 10 ng umaga. It's a relatively new day. We've got lots of things in store for you. Mga programa po ng DILG, ating pong papasadahan ngayong umagang ito sa ating programang Government at Work. Makasama nga po pala natin sa bagay ng teknikal, ano? I just forgot to mention them. Si Engineer Robin Celis sa ating pong Master Control, kasama rin po si Ate Josie Gonzalez. At sa kabilang Okay. Transmitters, parang ano, parang may datingan. Yun, si Kuya Rodel Perlas sa ating transmitter site. Medyo maulan po ngayon, no? So later on, atin pong alamin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po iahadin sa atin ni Obet Madrina just a bit later. Alright, para po sa ating programang Government at Work. Sabi ko nga sa inyo, papasadahan natin ng kauntian lang naman ng mga programa at serbisyo na iniahatin po ng Department of the Interior and Local Government. Kasi supposedly, dapat po sila ngayon ang nakasalang with Ate May, but due to some unexpected circumstances, ay hindi po natin sila makasama ngayong umaging ito sa Umpukan at Government at Work. I think Ate May will be attending a award ceremony, ano, in behalf of the station together with Sir Kudik Canto, sa aming acting station manager. And ang DILG naman po ay nag-begged off dahil meron silang mga importanteng aasikasuhin ngayong umagang ito. But the program must go on kahit po wala ang ating batikang si May Duenas Formaran at ang magigiting na trabahador po sa ating ungkawani ng Department of the Interior and Local Government, Quezon. In the meantime, ay painggan po muna natin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po iyahatin sa atin ni weather forecaster Obet Badrina.
11: Rancho Pilipinas Weather.
12: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito na sa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga or sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa may sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Dushuan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Dushuan ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos, pahilaga, hilagang silangan at maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon, Northern and Central Luzon, ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Gayun man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kuminsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pa kanluran itong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makaka-apekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa, generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit pa sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo pero maaaring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, Pagkil at pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon at gayon din sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Mainam, magdala pa rin tayo ng mga panang hanggang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan, makaranas din po ng maulang panahon or maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yung Western Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius, hanggang 32 degrees Celsius naman sa Cebu, habang hanggang 32 degrees Celsius din po sa may bahagi ng Tacloban. Sa bahagi naman ng Mindanao, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga scattered rays o mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Pagkilat pagkulog ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, dito po sa may bahagi ng Barm, gayon din ng Karagat, ilang bahagi ng Davao Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Davao Region, gayon din po sa may bahagi ng Sauk Sargent, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius, at sa Metro Davao, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po makikita niyo walang gale warning pa rin na naka-issues anumang bahagi ng ating bansa. Usually, pinapayagan namang pumalawit yung mga sakyang pandagat at mga bangka. Gayunpaman, lalo na nga po may low pressure area tayo sa may bahagi ng Palawan, magingat pa rin po dahil posible lalo na yung mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya magingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:56 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, para updated po tayo sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong bansa. So, bisitahin niyo po yung mga websites ng Pag-asa at iba't ibang mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
10: Okay, maraming salamat, Obet Badrina, sa ulat sa lagay ng panahon. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ang government at work ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Don't go away.
13: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
17: May eGov ka na ba? Download na!
18: Download na eGov PH Super App.
19: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
20: Mm-hmm.

0: catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Okay, we're back. Ang oras po natin ngayon, 26 minutes after 9 o'clock. Bago natin natalakay ng ilang mga pangunahing programa sa pamahala at lokal na pamahalaan, ito po yung Department of the Interior and Local Government. Ay, atin po munang banggitin kung anong layunin po ng DILG. Ano? Ang pangunahing layunin ng DILG ay ang pagpapatibay ng lokal na pamahalaan at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Kasama rito siyempre ang mga programa sa pamamahala at lokal na pamahalaan. Unang-una, ang Seal of Good Local Governance. Ito po yung SGLG. Ito ay isang parangal at programa ang sumusukat sa husay ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang aspekto tulad ng pananalapi, kaligtasan at disaster preparedness. So yung mabigyan ka ng SGLG, ano, isang malaking karangalan na yon. Ibig sabihin lamang nun ay... Sa pananalapi, kaligtasan at disaster preparedness ay handang-handa ang inyong pamahalaan o inyong municipalidad when it comes to this type of aspect, right? Ito yung Seal of Good Local Governance o SGLG. Ikalawa, yung Bantay Corruption Programa. Naku, napakaganda po nito dahil nilalabanan po nito ang katiwalian sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga mamayan at civil society organizations. Ito po yung mga tinuturing nating watchdog, okay? Ng ating pamahalaan, hindi lamang yung DILG ang gumagawa dito, kundi ang maging ordinaryong citizen, ang publiko, sila nagiging watchdog na rin para bantayan ang kapakanan ng mga mamayan sa pamamagitan po ng pagsasabi ng mga katiwali ang nangyayari sa pamahalaan. Ikatlo po sa mga pangunahing programa sa pamamahala at lokal na pamahalaan ng DILG. Ito pong tinatawag nating SLGP. Well, ano po ba yung SLGP? Ito ay Support to Local Governance Program. Tumutulong ito sa pagpapabuti ng kakayahan ng mga LGU o Local Government Unit sa pagpapatupad ng mga lokal na proyekto. Okay, so hindi basta-basta binibigyan ng budget ang isang LGU. Bagkus, meron itong tinatawag na program kung saan nakasaad, kung saan mapapunta ang proyekto at kung gaano kalaki yung proyekto at kung gaano kalaki yung pondo na inilaan dito at para hindi po ito magamit sa ano pa mang aspeto. Ito yung Support to Local Governance Program o SLGP ng DILG. Ilan lang po yan sa mga major programs ng DILG sa pamamahala at lokal ng pamahalaan. Now, when it comes to programs sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan, ilan po sa mga palagian po natin nakikinig at napapanood sa telebisyon at sa radyo ay yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito pong ECLIP. Ito ay nagbibigay ng tulong pangkabuhayan at pinansyal ng mga, sa mga nagbalik loob sa miyembro ng New People's Army o NPA. So hindi lang po basta-basta natatapos sa pagpapasuko sa mga New People's Army o members of the New People's Army o nagbabalik loob sa pamahalaan ang pangunahin layunin po ng ating gobyerno. Kundi magbibigay po sila ng mga programa katulad po nitong ECLIP para po mabigyan ng pangkabuhayan at pinansyal sa mga nagbalik loob na miyembro ng New People's Army. Mahalaga po ito dahil this is integration with the current society kung saan sila ay namumuhay ngayon. So it's really very, very important na mapanatili po natin na matatag ang programang ito for us to be able to assure na yung mga nagbalik loob sa atin po ay peacefully makaka-integrate at magkakaroon po ng magandang umaayos na pamumuhay once na sila ay umalis sa New People's Army. Ilan pa po sa mga programa sa kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng DILG ay ito pong tinatawag nating Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy, yung PADS. Ito po ay suporta at gabay sa mga LGU sa paggawa ng mga programa laban sa illegal na droga. And last but not the least, SENCAP is or Communicating for Perpetual and to Extreme Violence. Naglalayong wakasan ang karahasan at terorismo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng komunidad at pamahalaan. So ilan lamang po yan sa mga programa sa kapayapaan, kayusan at kaligtasan. Before that, atin po namang binanggit din kung ano man po ang programa ng DLG when it comes to governance sa lokal na pamahalaan. 9:31 on a great Thursday morning. Pabalik po ang ating programang Government

0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
5: Simula sa unang oras matapos si panganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
6: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
7: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
8: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
4: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
9: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
8: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Best friend!
12: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
11: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
12: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
11: Talaga ba?
12: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
11: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
12: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
11: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
12: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
11: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
12: Walang anuman, best friend.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

Kayo ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. At ito po ang Government at Work. At pansamantala ko muna nga halili kay May Duenas Formalan na humahawak po ng programang ito. Well, kanina po nabanggit natin ano, yung ilang po mga programa at advocacy po ng Department of the Interior Local Government. At this point of time naman, ay atin pong pag-usapan yung ilang po mga serbisyo na iniahatin sa atin ng Department of Labor and Employment. Ng Department of the Interior Local Government.

Okay, it's 9:42. Mga tanong ng bayan ito, ano? Dapat nating talakayin ngayong araw na ito when it comes to the services of the Department of the Interior Local Government. Ano nga bang pangunahing papel ng DILG? Well, ang pangunahing papel po ng DILG, buod po sa mga binanggit ko kanina na kanila pong advokasya at ilang po mga layunin, ay ang pag-udyok, pagsubaybay at pagbibigay suporta sa mga lokal na pamahalaan. Ito po ay upang maipatupad ang mga batas at programa na nagpoprotekta at nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. So ilang po yan sa mga advokasya ng DILG, ano? At syempre, okay, nawala tayo, nawala uli. Anyway, sa pagpatuloy po ng ating programa, mamaya po talakayin po natin itong mga serbisyo na ino-offer po ng DILG na libre para po sa ating mga mamamayan, makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang ILI o influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bakterya. Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakananganganib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
6: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
5: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
6: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
5: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
6: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
9: OPLAN contra text scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Okay, isa po sa mga adhikain ng Department of the Interior Local Government, as far as I know, ano, ay ito pong para sa mga bata. Okay, bukod po sa pamamahala ng mga local government unit, ay patuloy pong binabantayan din ng DILG ito pong kaligtasan ng mga kabataan. Okay, so atin pong tatalahain ito ngayon at napakahalaga po nito para po natin malaman kung ano po ba ito mga serbisyo na binibigay ng libre ng Department of the Interior and Local Government. Unang-una ito pong Seal of Child-Friendly Local Governance. palagian po natin itong nakikinig. Ito ay isang pagkilala at audit ng DILG at Council for the Welfare of Children o yung tinatawag nating CWC. Ito ay nagsusuri ng pagganap ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga programa at polisiya ukol sa mga bata. Well, kabilang po dito ang health and nutrition, napakahalaga nito. At syempre yung education, protection, laban sa pang-aabuso at pag-aalipusta. Nako, dapat po nating magpatuloy ang ganito po mga adhika ay hindi lamang po sa loob ng ating pamilya, kundi maging outside of it. Right? Participation, paglahok ng mga bata sa lokal na pamahalaan. Right? Sa bata pa lamang, dapat matuto na sila ng good governance, matuto na nila kung paano yung tamang pamamalakad, at malaman nila kung anong kahalagahan po ng isang pamahalaan sa pagpapalakad po ng isang pamayanan, komunidad o isang bansa. Alright? Ikalawa po dito sa mga serbisyo na libre na ibinibigay po ng Department of the Interior and Local Government ay yung pagsulong sa early child care and development. Sinusuportahan po ng DILG ang pagpapalakas ng nutrisyon at pagpapaunlad ng mga bata sa kanilang unang 1,000 araw ng buhay. Okay, 1,000 days of their life. Ito ay sa pamamagitan ng paghikayat sa mga LGU na magpalakbo ng mga kalidad ng serbisyo at child development centers. Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit certain departments was created. Ito po yung sa Nutrition Council, right? For them to be able to address this kind of issue. Right? So, hindi lamang po ito programa ng DILG, kundi it's a concerted efforts by different agencies, attached agencies, para po maisulong itong ganitong klase po ng programa, yung 1,000 days of life. Alright? At ito po ay patuloy na isinusulong hindi lamang po ng DILG, kundi ng provincial government and other attached agencies. Next is the Retooled Community Support Program o yung RCSP, Serbisyo Caravan. So ano po ito? Ito ay dito inilunsad na Serbisyo Caravan ang iba't ibang mga ahensya, kasama iba pang mga ahensya. Dito ay karaniwan nagdadala ng mga LGU ng libreng serbisyong medikal, bakuna para sa bata at buntis, feeding programs at pamamahagi ng school supplies sa mga komunidad na may limitadong access serbisyo ng gobyerno. Alright, so ito po mga ganitong klase ng programa. Ina-anticipate na po ito ng mga mamamayan sa isang komunidad. And last but not the least, kampanya laban sa online sexual abuse or exploitation of children. Popularly known as OSAIC. Ayan, aktibo po ang DILG kasama ang Department of Justice sa pagpapatupad ng mga programa at sistema upang labanan at parusahan ng mga krimen laban sa mga bata sa online at siguraduhin ang aftercare services para sa mga biktima. So ilalang po yan sa mga serbisyong libre na ibinibigay po ng Department of the Interior Local Government para po sa pagprotekta at pagtataguyod ng karapatan ng mga bata. Okay? Napakaganda na po. Anyway, that's about it for me. Maraming po salamat sa inyong ginawang paikinig. Antabayan po natin ng What's on Your Mind, hosted by Carmi Isles and May Carmi Isles and Mara Pepanyo Grezula. Ito po yung programang What's on Your Mind, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. In behalf of Josie Gonzalez, Robin Celis, and Rodel Perlas, ako po si Tom Alvarez. Well, bye for now. Please stay safe.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. DICT budget ipinadefer hanggang maipresenta ang konkretong aksyon kontra online scams sa Meta platforms. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report. Ipinadefer ni Felreca Portales, Representative Presley De Jesus ang plenary deliberation sa 2027 budget ng DICT dahil nais muna niya malaman ang konkretong hakbang ng ahensya laban sa paglaganap ng online scams, partikular sa Facebook at iba pang Meta platforms. Sa interpellation, tinanong ni De Jesus si Appropriations Committee Vice Chair Brian Po tungkol sa follow-through ng ahensya sa kasunduan nito sa Meta laban sa online scams, phishing, digital fraud at deepfakes. Ayon kay Po, nagsimula na ang technical working group ng DICT, CICC at Meta at kabilang sa pinag-uusapan ang pagkakaroon ng aktual na corporate office ng Meta sa Pilipinas at mag-require ng national ID sa paggawa ng pagpapanatili na account. Pero kinestro ni De Jesus kung bakit walang aktual na country manager at corporate office ang Meta sa Pilipinas, gayon lumalabas na ang bansa ang panglima sa pinakamalaking bilang ng user nito. Sabi ni Po, naghanda na ang DICT ng mga attached agency nito ng mga dokumento at ebidensya para sa posibleng kaso laban sa Meta dahil sa mga pang-aabuso at panlulokong nagaganap sa kanilang platform na kanilang binabaliwala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapaliban sa 2027 budget ng DICT dahil sa issue sa Meta, iginagalang ng ahensya. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nirerespeto ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpapaliban ng Kamara sa pag-usad ng panukalang 19.49 bilyong budget nito para sa 2027 habang nireresolba ang mga seryosong isyong kinasasangkutan ng Meta. Ayon sa DICT, nakikiisa ito sa advokasya ng Kamara at nagpapasalamat sa mga miyembro sa masusing interpelasyon na nagtutulak sa ahensya na higit pang pagbutihin ang serbisyo nito sa publiko at panindigan ang mataas na antas ng accountability. Kabilang sa mga concern ng online sexual abuse and exploitation of children at pati ng online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib sa mental health ng mga bata. Giit ng DICT, sang-ayon ito na dapat na managot ang mga technology company at magpatupad ng epektibong safeguards at alubos sa makipagtulungan sa mga otoridad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barber siginiit na hindi nakadepende ang kanilang kampo sa pagbaba ng voting threshold. Hinamon din ito ang depensa na patunayan ang paratang na may kinikilingan ang ilang senator judges. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Iginiit ni House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barbers na nakatutok ang prosecution sa pagpapatunay ng kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte at hindi nakadepende sa pagpapababa ng voting threshold. Ito ang naging pahayag ni Barbers bilang tugon sa paratang ng kampo ni Duterte na naghahanap umano ang prosecution ng paraan upang mapababa ang conviction na threshold dahil na hihirapan silang makuha ang kinakailangang bilang ng boto. Ayon sa dating Quadcom Chair, hindi pa nila pinagtutuunan ng pansin sa ngayon ang usapin sa numero bagamat kinikilala nilang mahalagang bahagi ito ng paglilitis. Paliwanag ni Barbers, ang pangunahing layunin ng prosecution sa kasalukuyan ay ang paglatag ng mga testimonya at documentary evidences. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na patunayan ang kanilang mga akusasyon laban sa ilang senator judges na pinaghihinalaan nilang may kinikilingan. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor Ace Barbers.
5: Iba kasi yung mga ganong pronouncement na walang basihan o wala man lang naipakitang ebidensya. Kung sasabihin may pagkiling sa ano, anong basihan, no? Iba, dapat yun i-substantiate yun. Yun lang ating challenge sa kanila, no?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malacañang, tiwalang mababawi ang mawawalang 10 bilyong pisong kita ng gobyerno sa VAT mula sa Systems Loss Charge. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ng Malacañang na nasa Department of Finance at BIR na ang bola para hanapan ang paraan kung saan uhugutin ang mawawalang 10 bilyong pisong kita na nakukuha ng gobyerno mula sa VAT para sa systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming paraan ang dalawang ahensya para mapunan ang mawawalang kita mula sa VAT sa systems loss charge. Sabi ni Castro, tamang tax administration lang ang kailangan at tamang paniningil ng buwis habang may mga reforma din naman na ikinakasapa patungkol sa VAT, hinggil sa digital services at create more na naglalayong palakasin ang pamumuhunan at industriya sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Castro na sa lahat ng ito ay kaginhawahan ng mga Pilipino ang iniisip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng hakbang na tanggalin ang VAT sa systems loss. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Balta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Piloti ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Paano nga ba nating maiiwasan ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng electrical appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Siguraduhin nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
3: Narito ang ilang paalala ng UST Pag-asa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
2: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Ang tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng lebel ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malakpit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
5: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Ayon sa datos ng World Health Organization, tinatayang halos isa sa bawat 5 adult na Pilipino ay naninigarilyo at halos isa sa bawat 7 kabataang Pilipino naman ay gumagamit ng vape products. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng maraming sakit tulad ng cancer, atake sa puso, stroke, diabetes at iba pa. At ang pag-vape ay nagdudulot ng EVALI. Ito ang lubhang pagkasira ng baga dahil sa paggamit ng e-cigarettes o vapes. Isa pang sakit na maaaring maidulot ng pag-vape ang popcorn lung. Ito ay isang sakit sa baga kung saan nasusugatan at namamaga ang mga maliliit na daluyan ng hangin sa baga. Nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga at wala itong gamot. Hindi lang kalusugan ang nalulugi. Milyon-milyon ang nagagastos sa pagpapagamot. Huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
12: Para po sa apo ko, kaya po ako na-apili ng AICS. Kung apo ko po ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami. At kung taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
11: Tinig ni Lori Panaligan.
13: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit po ng dagdag po na. Maraming maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
11: Tinig ni Marian Cuarto.
14: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
11: Tinig ni Alvin Quesala.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: May gusto ka bang sabihin?
17: May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's on your mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 14 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, ang pinakabagong programa namin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, What's on Your Mind. Ako po si Mara Gresula.
1: Ako po si Carm Islas, pinakabagong mga mukha din po ito dito. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Para ka namang guest dyan.
1: Yun nga, ate. Parang first time ko po. I'm so happy to be here.
0: Oh, thanks for having me.
1: Yes.
0: Mga ganyang atake.
1: Ganito pala ang feeling, ate.
0: Oh, ganyan ang feeling ng guest.
1: Guest, oo. Oh.
0: Mga bukas-bukas ako naman ang upo dyan.
1: Ay, hindi, ate.
0: Parang
1: ako na to.
0: Parang feeling ko na. Yan, kasama po natin sa ating bahaging technical si Engineer Robin Celis. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. At sa atin pong transmitter site, katuwang po natin si Kuya Rodel Perlas. Okay? Nung first episode natin last week, kasama ko si Sir Tom, naibahagi na po namin yung kaunting backgrounder nitong ating program. No, pero kami ni Carmi ngayong umagang to ay first time naming mag-tandem.
1: Yes, oo. Ate, 6 years na ako sa Radyo Pilipinas, pero ngayon lang tayo nag-tandem.
0: Oo, bakit nga ba? Ang huli pa nating tandem, nandun pa tayo sa kabilang opisina.
1: Parang hindi, never. Never
0: pero
1: talaga.
0: Pero never pa tayong dalawa nag-tandem. Mm. Ayan. Kasi po dito sa What's on Your Mind, ito po kasing programa na to ay tandem talaga. So magbabasa tayo ng letter galing po sa ating letter sender. Bibigyan natin ng payo. Bibigyan po namin ng payo ni Carmi sa abot ng aming makakaya. At meron din tayong kaunting government perspective. Ano ba yung yes. pwedeng gawin ng o tulong na maibigay ng ating gobyerno para matulungang malutas no yung concern na ibinato sa atin ng ating letter sender.
1: Ayan. Oo.
0: Sige,
1: Carmi. Sige. Ate Mara, ang ating letter sender ay itago natin sa pangalang Kayla. Oo. Ang kanyang, hindi naman to, actually, hindi siya problema lang ni Kayla. In general, ay maraming ganito on their age na ganito yung nararanasan. Ano. Pahapyo po ay binasa na namin ni Ate Mara yung kanyang sulat na idedetalya namin sa inyo. Si Ate Mara na po ang magbabasa. Mas maganda ang boses niyo.
0: Grabe. Ayan, si Kayla po kasi ay fresh graduate. Yan, fresh graduate. Tapos, maswerte siya kasi tanggapin siya, Carmi.
1: Yes.
0: Natatanggap siya sa trabaho at hindi po lahat ng tao kasi tanggapin yung term na tanggapin sa trabaho. May kakilala ako na marami na siyang inapplyan pero hindi siya tinatawagan. O kung tawagan man siya, na-interview na siya, hindi pa rin siya natutuloy. Pero si Kayla, pansin ko sa kanya, tanggapin siya, no? Mm-hmm. Nakailang trabaho na yung kanyang pinasukan, ilang beses na rin siyang nag-resign. Ayan, nag-resign. Yun nga lang tanggapin, pero parang ano?
1: Hindi nagtatagal
0: mm-mm. sa trabaho. Yung kabilang po dun sa kanyang mga concern ay siya daw po ay nape-pressure, ganyan. O kaya yung isa naman ay hindi daw sapat yung kanyang sinesweldo para doon sa workload niya. So, ano nga ba ang pwede naming maipayo no, kay Kayla? Alam mo, Kayla, sa tingin ko, sa mga tamang tao ka, napatapat.
1: Kami ang tamang tao para sa'yo.
0: Yes. No?
1: Nainggit nga ako kay Kayla ate, tanggapin siya. Kasi ako, on my experience, hindi. Uh-huh. Talagang ang dami kong inapplyan noon, nung fresh grad ako. Tapos parang sabi ko, sobrang ilap ng opportunity noon na parang magkakatrabaho pa ba ako? Kaya sabi ko nga nung mabasa ko din to, parang nakakainggit siya kasi unang apply, meron agad. Mm-hmm. Diba?
0: Yung una kong inapplyan, hindi ako natanggap. Pero yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, natanggap naman ako.
1: Tanggapin ka rin ate. Ako hindi.
0: Hindi siguro ako tanggapin, kundi pinipili ko yung parang medyo sure na ako doon.
1: Mm-mm.
0: O hindi na ako sumusuntok sa buwan.
1: Yung feeling mo eh swaki yung experience at saka yung pinag-aralan mo.
0: Oo. Mm-mm. Katulad sa yung una kong work sa munisipyo. Parang ipinalit kasi ako, parang naghahanap daw ng writer si mayor, pasok ka. So talagang ano na, may malinaw na sa akin na may darat man akong trabaho.
1: Mm.
0: At ako na yung nirecommend, parang ganun.
1: Taray naman.
0: mga tipong ganun. So hindi ko rin masasabi kung tanggapin ba ako kasi hindi ko naranasang mag-apply yung magpapasa ka ng resume.
1: Yes, yung pupunta sa job fair.
0: Ang kilala kong tanggapin din, yung asawa ko.
1: Wow.
0: Maswerte siya kasi hindi po siya graduate ng 4 na taong kurso.
1: Mm-mm.
0: Pero yung kanyang unang call center sa job fair niya, natagpuan doon wow. sila. Tsaka hard on the spot siya.
1: Ay, napakahusay so, naman pala.
0: Nakainom lang daw siya. Nakita daw niya may free na juice para sa mga nag-a-apply. Nakainom daw siya. Tapos, ayan, paprint na rin daw siya sa Netopia pa noon.
1: Sa SM.
0: Oo, yung nagpaprint daw siya ng resume at hard on the spot.
1: Napakahusay naman pala.
0: May mga tao talaga sigurong ganun.
1: Yeah. Ako kasi naman, siguro kaya hindi pala ako tanggapin. Ngayon ko lang na-realize sa sinabi mo, ate. Nag-aim kasi ako na, ay, pwede to sa akin, pero wala akong experience. Pero applyan ko pa din. Halimbawa, requires 2 years of experience. Pero kahit wala, sige, applyan ko to. Siguro yun din yung dahilan kung bakit parang hindi man lang ako na-interview or laging ang email back ay after careful consideration, we are not moving forward, mga ganyan. Siguro yun pala. Oo.
0: Parang I disagree. Kasi may isang inapplyan si Carmi na
1: ay, ayan.
0: sa tingin ko, siya lang yung qualified sa totoo lang, pero hindi pa rin siya natanggap. Baka mo naman may problema na ito.
1: Eh, baka this time, ito na yung problema.
0: Oh, ayan. Sige, puntahan na natin, Carmi, itong letter ni Kayla.
1: Game, ate.
0: Ayan, sige, ako nga pala nababasa. Magandang hapon muna. O magandang umaga pala kay Sir Tom, kay Ate Leonie, kay Sir Dick Cantos.
1: Ayan, hi, Ate Leonie.
0: Oo, hi, Ate Leonie. Ito na po yung letter ni Kayla. Yan. Dear RP Lucena, isa po akong fresh graduate at hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan talaga ako dapat sa career ko. BSBA Marketing po ang tinapos ko. Pagkatapos kong graduate, natagalan akong makahanap ng trabaho dahil marami akong kinoconsider. Nandyan po ang sweldo, lokasyon, working environment at kung magugustuhan ko ba talaga ang trabaho. Eventually, nakahanap naman ako ng trabaho sa isang office. Pero after 6 months, nag-resign din ako. Hindi ko po kinaya yung pressure. Halos pag-uwi ko po ng bahay, trabaho pa rin ang iniisip ko. Parang wala nang time para sa sarili ko. Nag-try ulit ako pumasok sa call center. Pero wala pang 3 months, nag-resign na naman ako. This time, feeling ko naman hindi sapat yung sweldo para sa workload at sa stress na nararanasan ko. Nagpahinga ako ng 2 buwan. No work, no pressure muna. Pero habang nagpapahinga ako, napapansin ko yung mga batchmates ko. Yung iba, nakakapag-travel na, may magandang trabaho, may promotions, at parang alam na nila kung saan sila papunta. Ako, parang nasa same place pa rin. Nag-apply ulit ako sa isang company. Pero bago pa man ako makapag-start, nag-demand agad ako ng salary na gusto ko. Hindi kami nagkasundo, kaya hindi na rin ako tumuloy. Ang problema, habang tumatagal, parang mas lalo akong nalilito. Sa totoo lang, naniniwala ako na hindi naman ako ang problema. Feeling ko, hindi lang talaga ako nakakatagpo ng kumpanyang magbibigay ng magandang salary at maayos na working environment. Sa mga dati kong pinasukan, feeling ko hindi rin naman reasonable yung workload at compensation. Pero minsan naiisip ko rin, baka may kailangan din akong baguhin sa sarili ko. Kasi ilang trabaho na ang pinasukan ko, pero wala pa rin akong natatagalan. Baka masyado akong mapili. Baka masyado akong naghahanap ng perfect job. O baka hindi ko pa talaga alam kung ano ang gusto ko. Kaya ang tanong ko po, paano ko ba mahahanap yung trabahong gusto ko at magiging masaya ako? Kailangan ko bang ibaba muna yung expectations ko sa sweldo at sa trabaho? O dapat ko bang ipaglaban kung ano talaga yung tingin kong deserve ko? Ako rin naman, o ayoko rin naman pong magtrabaho habang buhay sa isang trabaho na hindi ako masaya. Pero ayoko rin namang dumating sa point na puro apply at resign ang ginagawa ko. Gusto ko lang po magkaroon ng direction. Kung yung maramdaman kong hindi ako nahuhuli sa buhay at may nararating din ako. Salamat po at sana matulungan ninyo ako na maintindihan kung ano ba talaga ang dapat kong gawin.
1: Yan.
0: Yan po ang letter ni Kayla. Yan. Sige nga, Miss Carmi, kasi ko po kanina nung binigay ni Miss Carmi itong copy, nagsulat na ako,
1: nag notes.
0: May mga comment ako dun
1: sa bawat problema niya.
0: O sa bawat sinasabi ni Kayla.
1: Yes, oo.
0: Ayan. Pero sige, Carmi, ano ba ang initial mong masasabi kay Kayla?
1: Oo. Si Kayla ay, biglang i-describe si Kayla. Hindi, nauunawaan ko ate na gusto. Wala namang hindi nagustuhan na magkaroon ng magandang sahod at magandang working environment. Sino ba naman yung gusto na mababa ang sahod, no?
0: Yes.
1: Pero sa isang fresh graduate kasi at sa isang hindi pa kadamihan ng experience, parang yung mag-demand ka ng sahod, parang hindi pa dapat. At saka yung tinatagal niya sa trabaho, sobrang ikli eh.
0: Mm-mm.
1: Diba? Parang 6 months, sinukuan mo talaga.
0: Tapos yung isa niyang trabaho, 3 months lang.
1: Yun yung nakakalungkot kasi parang andun ka pa sa adjustment period ng mga panahon na yun eh. Na pag nalampasan mo to, parang mamaniin mo na lang yung trabaho. At saka, lagi nating sinasabi, walang trabahong madali. Walang trabahong hindi nakakapagod. So, kung nahirapan ka at napagod ka, that's normal. Hindi siya dapat dahilan para mag-resign ka. Oo. Sobrang ikli nung ipinagtatagal niya, sobrang ikli nung ipinagtsatsaga niya sa trabaho na hindi sana ganun. Well, meron akong nabasa isang beses na ganun daw talaga yung character ngayon ng mga Gen Zs at saka ng millennials na parang pag nahirapan, alis agad. Kasi feeling nila, ang world was ano nga ba, napaka self-entitled na parang nag-aral ako ng 4 years eh, bakit ako magpapakahirap ng ganyan, sayang naman yung inaral ko, bachelor's, may bachelor's degree ako, so magde-demand ako or ilalagay ko yung sarili ko sa mas maayos, hindi sa ganito. Na feeling ko naman ate ha, sa age natin, you're 31 ate, di ba? Ay hindi pa, 30 ka pa lang.
0: 31.
1: Ako pala 30 na rin. Oo. Na parang itong mga ganitong experience na pagdaanan natin at na-experience natin na hindi naman talaga madali. Pero nag-stay tayo at doon natin naramdaman na pag nag-stay ka, yung mga trabaho mahirap sa'yo noon, ang nagagamay mo na. Kasi nag-stay ka. Parang ganun, yun.
0: May nabasa naman akong joke tungkol dyan. Sabi doon sa post, nalimutan ko na kung sinong nag-post, pero yun daw pong mga boomer, yung mga henerasyon, bago tayo, bago ang millennials, kagaya ni na Ate Josie, ni na Ma'am Yang, ni na Ate May, sila daw ay nagtrabaho sa isang trabaho, one job for 40 years.
1: Yeah.
0: Samantalang yun daw pong mga millennial, lalo na yung mga Gen Z daw, ay 40 jobs in a year. Baliktad.
1: 40 jobs in a year.
0: Kayla, ito, isa-isahin ko. Sabi niya, Carmi, hindi pa raw niya alam kung saan talaga siya dapat sa karera niya.
1: Mm-mm.
0: Sa una, alam mo, Kayla, hindi mo naman talaga alam.
1: Totoo.
0: At okay lang na hindi mo alam kung saan ka patungo sa karera mo. Lahat naman tayo at first ay lost kung ano ba yung tatahakin natin. Pero nga, yung exciting doon, di ba? Yung magsisimula ka.
1: Mm.
0: Napakasarap ng nagsisimula, Kayla. Kapag, halimbawa, bumukod ka. 'Di ba ang sarap ng unti-unti kang nagpupundar ng baso, ng kutsara, ng tinidor, ng pinggan. Masarap 'yun, Kayla, at gawin mong exciting itong pagsisimula mo. Yan, exciting 'yan, Kayla, para makapag-start ka ng panibago at okay lang na hindi mo muna alam kung saan ka patungo ngayon. At sabi niya, marami daw siyang kino-consider. Sweldo, syempre naman, Kayla, sweldo.
1: Bakit pa tayo nagtrabaho?
0: Yes, bakit ka nagtatrabaho? Hindi para magpakabayani, kundi para kumita, no? So, dapat lang talaga na i-consider mo yung sweldo. Yung itong lokasyon, yan, kung malapit sa'yo, baka naman kasi gusto ni Kayla umuwi siya sa kanila.
1: Uh-oh.
0: O baka gusto niya kasama niya yung magulang niya, na yung umuwi pa rin siya everyday. Tapos, working environment. Sabi raw ng mga eksperto, sa pagtatrabaho. Kapag daw in-interview ka sa trabaho, wag lang ikaw yung tinatanong. Magtanong ka rin, Kayla, sa interviewer kung ano ang working culture, kung anong kultura, kung anong environment dun sa pagtatrabahuhan mo. Tapos, sabi niya, mahalaga rin daw kasi kay Kayla kung magugustuhan ba talaga niya yung trabaho. Dapat lang naman talaga. Gusto mo yung ginagawa mo. Tapos sabi niya, sa unang work daw niya, nag-resign siya kasi parang walang time para sa sarili niya. Mahalaga naman talaga ang work-life balance, Kayla.
1: Ma-agree naman tayo doon.
0: Oo. Dapat hindi ka nananaginip ng yung napapanaginipan mo yung boss mo.
1: Parang, naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Nagkaroon ako ng trauma na pag tumunog yung phone ko, yung producer ko yun, na parang, hello, ayun na naman siya, manghihingi ng update and everything. Naranasan ko yun. Pero sabi ko nga, nung malampasan ko yung stage na yun, na hindi na ako natatakot anytime na mag-message siya, madali na. Kaya sabi ko nga, yung phase na yun, talagang nag-aano ka pa eh, nagte-training ka pa, nag-aano ka pa, lampasan mo lang yun, makakaya mo na yan.
0: Minsan naman ako nananaginip nang nagsusulat ako ng balita.
1: Ay, talaga.
0: O kaya nagre-report. Yan. Ayan, mahalaga yung work-life balance, Kayla. At dapat naman talaga na maayos yung pasweldo. Tapos sabi niya, kinukumpara kasi niya yung kanyang sarili sa kanyang mga batchmates. Yan. Yung iba daw may magandang trabaho, may promotions na, alam mo, nararamdaman ko din ito, lalo na nung bata-bata ako, na may mga batchmates ako na nakakapag-abroad na, nasa abroad na. Tapos, hindi lang basta abroad, magagandang bansa, US, Canada, ganyan. O yung iba, ano na, mataas na yung posisyon sa ibang government agency. Tapos, ako ay ganito, no? Pero, nung nagsimula akong huwag magkumpara, parang mas lalo akong sumaya. Kaya, Kayla, try to not compare. Do not compare, no?
1: Yung timeline mo ay iba sa timeline nila. Oo. Ako, ate, pagka nararanasan ko yan, umiiwas ako sa social media.
0: Yan.
1: Kasi naniniwala ako na hindi lahat ng pinupost nila ay ayun talaga yung reality. Minsan parang hindi naman to brag, pero pampaganda na lang ng feed mo yun eh, yung nasa ganito kang lugar, yung may ganyan. Pero naniniwala ko may mga struggles din sila behind na posibleng same lang din kami. Na ako kasi hindi ako ma-post na tao. So parang ako, pag may achievement ako, sa akin na lang muna siya. Na may mga tao naman na sobrang ma-post. Na ultimo yung mga sinasabi nilang small wins, andyan yan sa social media. Pero pagka ganyan na na-experience ko, ay, nainggit ako sa ganyan kasi nandun na siya. Dun sa gusto ko ring puntahan or sa gusto ko ring maging career, nagbabawas ako ng social media. Para hindi na, ano, para, napaka-unhealthy kasi eh. Kasi feeling mo, pagod na pagod ka sa trabaho, tapos makakakita ko, ayun, saya nila, ganyan. Lalo ka nadadown sa sarili. Yeah. So, yun ang, ano ko, payo ko sa'yo, Kayla. Huwag kang mag-usado mag-social media.
0: Oo, huwag ka na lang mag-social media. O kaya kung talagang may mga friends ka sa Facebook, may ganun kasing tao talaga, Carmina, lahat na lang pino. So sa halip na yun na maging source pa yan ng
1: inspiration mo.
0: Oo, ng insecurity mo.
1: Oo.
0: Pwede mo namang i-follow kasi iba-iba rin tayo ng ano, bukod sa iba-iba tayo ng timeline sa buhay, iba-iba kasi tayo ng oportunidad na nakukuha, yung iba

0: Halimbawa, tapos may mga tao naman na walang iniintindi sa buhay ang
1: kundi
0: ama,
1: sarili nila.
0: Kundi sarili. Mm-hmm. Oo, may magandang trabaho ang magulang, mayroon siyang inipon ang magulang para sa kanya, may investments, true, may mga ganyan. So, hindi dapat tayo nagkukumpara.
1: Totoo, yan, ate. Merong talagang nag-start from scratch na walang minana.
0: Oo, kagaya natin.
1: Yan, oo.
0: Para ako kagaya ko
1: rin.
0: Kasing kong duling kay
1: oo. Kaya wag ikukumpara. Kasi magkakaiba nga tayo, hindi tayo pinanganak na pare-pareho ang oportunidad. Diba? Minsan, nakakaingit na lang yung hindi pa ipinanganak pero may negosyo nang nakapangalan sa kanya, diba? Oo, parang hindi na siya maghihirap, ganun. Si Ate Josie, ganun.
0: Sino kaya ang mga ganun? Nakakatuwa, nakakamangha, at may kaunting inggit.
1: Yes,
0: kapag may stepping stone ka kasi, hindi ka magsisimula sa zero.
1: Mm-mm.
0: Ayan, may tungtungan ka na.
1: Totoo.
0: Naloka ako dun sa sabi ni Kayla na nakipag-haggle kasi siya ng
1: sahod.
0: Tapos hindi sila nagkasundo, kaya hindi na rin siya tumuloy. Mm-mm. Ayan. Alam mo, Kayla, sabi ng asawa ko, yan, yun daw pagde-demand ng sahod,
1: ayan,
0: yung
1: sige,
0: pakikipag-haggle, pakikipag-negotiate ng sahod, gagawin mo lang daw yun kapag may dalawa kang may expertise at may experience.
1: Ayun.
0: Yan, at magagawa mo lang yun sa pribadong kumpanya. Sa gobyerno, kung naiisip mong pumasok sa gobyerno, hindi pwedeng gawin yung pakikipag-haggle. Kasi andyan yung position, andyan, yes, yung item. Salary grade ganito.
1: Mm, yan na yun.
0: Nakatali yun dun, Carmi. Unless magpatupad ng salary tranche na yan ay taon-taon.
1: Staggered yan.
0: eh hindi ka tataas ang sweldo. O kaya kapag na-promote ka,
1: yan,
0: ganyan, hindi ka pwedeng makipag-haggle ng sweldo. Ang gusto kong sweldo ganito, 100,000. Mm-hmm. Magagawa mo lang yun sa private companies, at kung may expertise ka.
1: At experience. Oo, sa case kasi ni Kayla ate, 6 months at saka 3 months pa lang yung niya, yung experience niya, na baka hindi pa swak dun sa ina-applyan niyang trabaho. Ako, nakipag-haggle din ako. In fairness naman sa akin.
0: Oo. Tama din naman na alam mo yung worth mo.
1: Oo.
0: Alam mo yung halaga mo. Sabi ng asawa ko, mama, alamin mo kaya kung magkano'ng halaga mo.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, hindi ko pwedeng alamin kasi nga hindi ako pwedeng makipag-haggle ng sweldo kasi nga nasa gobyerno ako.
1: Ayun. Nakipag-haggle ako. Doon sa first job ko, parang 3 years na ako doon. So, feeling ko naman may experience at may expertise na ako nung mga panahon na yon. Tapos, nag-apply ako sa isang private company. Ino-offeran nila ako ng mas mababa doon sa current na sahod ko noon. Tapos, parang ako, kaya nga po ako lilipat kasi hindi na kinakaya ng first one ang gastusin. Tapos parang yun, it's anong offer nila, parang anong tawag doon? Kung hindi mo i-accept ang sahod na to, wag na lang. Sila naman na nagsabi noon kasi hindi daw kaya din nila. Tapos sabi ko, sige, thank you na lang po. Pero syempre, gumastos na ako noon ng pamasahe, diba? So parang nanghinayang lang din ako kasi sabi ko nga, may mga company pa rin pala talaga na hindi vina-value yung experience and expertise mo, na galing ka naman sa maayos na yun lang. Sana sa mga employer din naman, 'di ba? Ibigay niyo naman yung nararapat para doon sa mga nag-a-apply. Pero sa case ni Kayla ate, yun nga, parang feeling ko wala pa siya nung dalawang E para mag-demand.
0: At parang hello pa kasi si Kayla.
1: Yes, so.
0: Hindi naman namin valid itong lahat ng
1: yes, of course.
0: Mo, valid ito lahat, Kayla, pero mag-gain ka muna ng expertise at experience. Yan. Siguro bago tayo mag-demand, lalo na nung mga sobrang lalaki siguro na sahod.
1: Totoo. No?
0: Bagamat ang mahal ng mga bilihin ngayon.
1: Mm-mm.
0: Yan. Sabi niya, baka daw may kailangan din siyang baguhin sa sarili niya. Nakakatuwa kasi nare-recognize mo
1: na naman,
0: may kailangan,
1: yes,
0: ka ring baguhin sa sarili mo, Kayla. At sa tingin ko, ay dapat naman talaga, no, mm-hmm. na i-assess mo yung sarili mo, baka naman

0: ano bang mali sa iyo? Ano bang mali sa akin? Ikaw lang din ang makakasagot niyan. Mm-hmm. No, ikaw lang 'yan. Hindi mo pwedeng itanong sa ibang tao na, "Oy, Carmi, ano bang mali sa akin?" Pwede ka sigurong humingi ng payo, pero at the end of the day,
1: ikaw pa rin 'yan.
0: Mm-hmm. 'Yan.
1: Sabi ni Kuya Egay, ate, parang kilala daw niya si Kyla. Talaga ba, Kuya?
0: Talaga ba, Kuya Egay? Sige nga, paki-PM sa amin, Kuya Egay. Pag tama ka, meron kang premium.
1: Ako masasabi ko kay Kyla, kulang pa siya sa tiyaga. Yun, kulang sa tiyaga. Ano eh, parang ang bilis sumuko. Ang bilis magbago. Pag hindi nag-work to, alis agad. Mm. Parang hindi dapat. Kasi unang-una, nag-apply ka eh. So, tapos sasabihin mo sa interview, "I can work under pressure." Tapos biglang binigyan ka lang ng medyo marami-raming trabaho, umayaw ka na. Mm-hmm. Parang wag naman na ganun. Mm-mm.
0: Kaila sa lahat ng trabaho, kahit anong trabaho, may pressure. Mm-mm. At lahat ng trabaho ay hindi naman madali.
1: Mm-mm.
0: No, kahit nga yung mga kung iisipin mo, no, minsan na nainis ako dun sa nag-prepare ng umorder kami ng pagkain. Dapat kasi yung pasta, ihiwala yung sauce dun sa pasta kasi ang kinakain lang ng bata ay pasta. Nainis ako, sabi ko, "Ay, ano ba yan? Reklamo natin yan," ganyan.
1: Uh-oh.
0: Sabi ko, ilang beses na tayo nag-request na ihiwalay nila yung pasta sa sauce pero hindi nila ginagawa. At sabi ng asawa ko, baka kasi may maraming orders, mga ganyan. Maunawain kasi siya. So, yun, sabi ng asawa ko, hindi rin naman kasi madali. Sabi ko, "Ay nako, you only have one job," parang ganon. Sabi niya, mahirap din naman yun. Hindi yun madali din na tumanggap ng orders, ipe-prepare, ganyan. At totoo din naman yun.
1: Marami din silang iniisip.
0: Oo, ayan. So, kay Kyla, no, ito pala yung mga notes ko dito.
1: Ang tanong niya, ate, paano ko ba mahanap yung trabahong gusto ko at magiging masaya ako?
0: Alam mo, wala namang perfect job.
1: Yeah.
0: Oh, nabasa ko kanina lang, Carmi, para daw sa mga taong naghahanap ng perfect job, wag mo daw hanapin yung perfect job. You have to start somewhere. Magsimula ka na. Siguro habang, sige, naghahanap ka ng perfectong trabaho para sa'yo, magsimula ka na, magtrabaho ka na rin. Yan. Lahat may pressure, no, lahat may adjustments at may mga kompromiso kang gawin talaga sa kahit ano namang trabaho, Kyla. Valid, no, yung naghahanap ka ng magandang sahod, ng healthy na workplace, pero eto, Kyla, walang perfect job, no? Maswerte tayo kapag mababait yung ating mga boss, kapag tama yung pasweldo, hindi nalilate ang sweldo, kapag naibibigay sa atin yung mga benepisyo sa atin. Pero walang perfect job. Kung ang hinahanap mo ay perfect job, baka wala nun.
1: Kahit hindi siya nag-e-exist.
0: Yes. Kahit yung mga artista,
1: totoo.
0: Feeling mo, ay, ang ganda-ganda ng perfect yan, parang dream job.
1: Yes.
0: Diba, yung mga vlogger, mahirap din naman yun. Dati para sa akin, Carmi, ang perfect job, sabi ko, gusto kong maging personal assistant ng isang sikat dati na artista.
1: Oo, PA.
0: Oo, parang sabi ko, parang yun ang perfect job, pero naisip ko parang hindi rin.
1: Oo. Para kasing wala ka, dyan naman papasok yung wala ka ng work-life balance. Kasi kung nasa na artista, nandun ka din.
0: Yan. Kahit yung mga nagta-travel.
1: Totoo.
0: Diba? Walang masarap na trabaho. Tapos, tama rin naman na huwag mong ibababa yung standards mo, pero ayusin mo rin yung priorities mo. Alamin mo, Kyla, kung ano yung mga non-negotiables para sa'yo at ano yung mga pwede mong pagbigyan sa ngayon, lalo na habang nagsisimula ka pa lang. At kapag nahanap mo yung trabaho na swak sa'yo, yung acceptable para sa'yo at sa mga prioridad mo sa buhay, bigyan mo ng oras ang sarili mo para matuto. Ayan. At para mag-adjust din naman muna bago ka mag-decide na umalis. Hindi sa lahat ng bagay ang solusyon ay pagre-resign.
1: Yes, pag-alis. At saka gusto ko yung sinabi mo, ate, na magsimula ka. Kasi pag di ka nagsimula, paano ka aangat, diba? Kung ang gusto mo pala ay mataas na sahod, yung hindi ka gasinong magtatrabaho ng marami. Kasi pag rank and file ka talaga, sa'yo yung salumo lahat ng trabaho. Naunawaan naman natin na yung mga na-promote, medyo onti yung siguro trabaho nila, pero mas mabigat yung responsibility nila. Yun naman yun eh. Kasi sabi nga dito sa atin, kapag he who works much, gets much, 'di ba, ate? No. So, kung feeling mo hindi ka nasusweldohan ng tama, siguro ano muna, tiis muna sa ngayon. Mm-hmm. Tiis talaga kasi wala naman nagsimula sa taas. 'Di ba?
0: Kahit nga yung mga anak daw ni, ito kwento lang naman ito,
1: ni Ramon.
0: Sure.
1: Oo.
0: Ay, yung mga anak ni
1: Ramon Ang.
0: Si Gokong Wei.
1: Oo, ng mga Ang.
0: Siguro pati ng mga Si. Nag, alam niyan yung ano, yung inner working sa baba. Kasi paano raw malalaman, kapag nasa taas na, paano malalaman yung pinakamaliliit na trabaho kung hindi sila nagsimula sa pinakababa.
1: Ang galing nung ano na yun, nung mindset na yun, na aalamin mo kung anong ginagawa sa baba bago ka pumunta sa taas.
0: Alamin mo muna, magsimula ka muna sa pinakababa, Kayla. Yan. At pagdating naman ng panahon, kapag may experience ka na, kapag magaling ka na dun sa ginagawa mo, pwede ka na sigurong ano, pag, sa pagdaan kasi ng araw, sa paglaki din ng, sa pagkakaroon mo ng expertise, ng experience, sa tingin ko, tataas din naman yung value mo.
1: At saka kung nagtatrabaho ka naman ng maayos, pinapakita mo yung galing mo, no, hindi naman siguro magtatagal, eh, mapopromote ka na din. Diba, ate? Kapag ka, ginagalingan mo naman sa trabaho, eh, makikita naman siguro yun ng mga superiors mo na mapopromote ka rin. Wala namang magstay ng ano. May isa pa siyang sinabi dito na kailangan niya bang ibaba daw yung expectation? I think oo. Oo. Baba mo muna. Sa ngayon, sa ngayon. Sabi nga natin, magkaka-worth ka naman eh kapag ka, yun nga, tumagal ka na sa trabaho. Or, ang tanong niya pa, dapat daw bang niyang ipaglaban kung ano talaga yung tingin niyang deserve niya? Paano ko ba? lahat naman tayo nag-iisip na marami, na deserve natin ang everything, 'di ba? Deserve natin ang maayos na buhay, ang maayos na gobyerno, 'di ba? Pero minsan kasi wala tayo sa katayuan na mag-demand talaga. Tapos 'wag muna siguro, 'wag munang ipaglaban hanggat hindi pa matagal sa trabaho or hindi ka pa expert. Yan nga, yung dalawang ipag, wala ka pa nun. Huwag munang ipaglaban.
0: Pansin nyo yung mga ano, yung mga job vacancies sa gobyerno. Kapag halimbawa information officer 1, yung starting information officer 1, ang requirement niyan ay 0 experience. Ibig sabihin pwede mag-apply yung mga fresh grad. Pero kapag medyo tumaas na information officer 2, yung information officer 2 po kasi yun yung katumbas nung aming item ni Carmi, news reporter 1.
1: Yes.
0: Ang kailangan sa news reporter 1, kailangan na dyan ng experience. Parang isa o dalawang taon, tapos kailangan, may mga dagdag ng requirements yan. Ganon kaila, no? Habang papatagal at paparami yung kaya mong gawin, yung experience mo, saka ka nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para tumaas, para umangat sa trabaho. Yan. So, kailangan magsimula ka muna. Ako, Carmi, nagsimula ako na job order. Job order sa LGU.
1: Pag job order, ate, walang benepisyo.
0: Wala. Walang bonus.
1: Salary lang talaga.
0: Oo. Niwala akong SSS, Kayla. Walang GSIS. Wala kahit ano. PhilHealth lang yata, tsaka pag-ibig. Nagsimula ako na job order, tapos naging casual. Na-casual ako kasi yung sabi nung iba, pag nasa LGU ka, kapag daw bigla kang na-casual, pagkatapos mong maging job order, ang bilis ko lang kasing na-casual, 3 buwan lang. Sabi gusto ka raw ng mayor, pero sa tingin ko, hindi lang dahil, siguro nga dahil gusto ako ng mayor, una sa lahat. Kasi
1: na-casual in 3 months.
0: Oo. Pero higit pa doon, kasi ginalingan ko naman talaga.
1: Tinrabaho.
0: O, tinrabaho ko naman yun. At hanggang sa maging permanent ako, pero dito na, sa radyo na. Ganon kaila, nagsimula ako sa pinakababa. Nagsimula pa nga ako ng ano eh, yung part-time sa radyo, sa Spirit FM. Part-time, tapos nagpa-part-time din ako, nagsusulat ako para sa mga website. Tapos nag-apply ako sa munisipyo, job order, naging casual. Tapos permanent. Ganon, may mga taong hindi yun pinagdadaanan, pero mas maganda kung pagdadaanan mo yun.
1: So, kasi kaya mong ikwento yung ano eh, yung pinagdaanan nun, diba? Okay. Alam mo lahat yung, kumbaga dinaanan mo siya, kaya lahat yun alam mo.
0: Ayan.
1: Diba?
0: At pag nandun ka na sa taas, eh di alam mo yung ginagawa
1: naman. Yes, ang nasa baba.
0: Nasa baba.
1: At saka pag nasa taas ka na, alam mo na parang hindi tinatrabaho nung nasa baba yun. Kasi alam mo yung trabaho niya, diba?
0: Mm-mm.
1: Yun, Kayla.
0: Si Ate Leonie may comment. Si
1: ano saan ni Ate Leonie?
0: Yan. Sige, Carmi.
1: Nasaan na ba ang comment ni Ate? Wait lang. Parang ako ay yan. Sabi niya, maraming malakayla sa ngayon. Kung kayo ay fresh graduate at may chance naman na makapag-apply sa malalaking kumpanya, try it. At kung makuha, ay gawin ang lahat ng ayon sa inaasahan sa trabaho. I love that, Ate Leonie. Oo. At saka, hindi katulad dati na ang hirap mag-apply, Ate. Ngayon, pasa ka lang ng resume mo, online go na.
0: Mm-mm.
1: Kaya naman daw, ito pa, may narinig pala ako. Kaya naman daw, may mga attitude din naman yung iba ngayon na apply blast, as in 10 kumpanya in a day. Tapos kapag may nag-invite for interview, hindi ganun ka-world, parang hindi nila pinapahalagahan masyado kasi ay may mag-i-interview pa naman sa akin mamaya or may mag-i-interview pa naman sa akin bukas. Ano naman, wag naman basta maka-apply lang, guys, no. Anuhin niyo rin, tingnan niyo rin yung kumpanya. Tapos yun, alam, siguro magandang ibang topic pa rin ito. Pag nag-a-apply naman kayo, alamin niyo naman yung kumpanya.
0: Yan.
1: Hindi ba?
0: Minsan kapag may nag-OJT dito sa atin, tinatanong ko, inalam nyo ba kung anong Radyo Pilipinas?
1: Yes,
0: sino ang nagpapatakbo sa amin? Sino may may-ari sa amin?
1: Mm-hmm.
0: Alamin nyo muna.
1: Minsan nga hindi alam ang estasyon.
0: Hindi alam.
1: Hindi alam ang frequency ng estasyon.
0: Diba? Oo. Alamin nyo din naman. Tama si Carmi, mas madali pong mag-apply ng trabaho ngayon dahil meron tayong mga peso.
1: Yeah.
0: May mga job fair tayo. Yung mga job fair, napapansin ko, Carmi, na mas madalas na ngayon, no? Job fair ng probinsya, job fair ng city government, job fair sa inyong mga bayan-bayan, meron tayong mga peso na may mga job matching silang tinatawag.
1: Yes.
0: Pwede kayong, Kayla, pwede kang lumapit sa peso, no? Yun yung ating government perspective dito. Pwede kang lumapit sa peso. Pwede kang magpa-counseling. May mga
1: ganyan
0: peso natin. Kasi yung mga peso, ang hepe niyan, usually mga HR talaga,
1: yes,
0: o kaya mga graduate ng psychology, mga psychometrician, ganyan. So, mapapayuhan ka ng bonggang-bongga,
1: yes,
0: Kayla. So, yun yung ating government perspective. May dole tayo, may peso sa atin pong mga bayan-bayan, pwede nating lapitan para sa job matching. Kung talagang si Kayla ay gusto niyang swak sa kanya, yung ano niya, yung kanyang a-applyan, yung kanyang papasukan, so pwede kang magpa-counseling doon. Ayan. Salamat, Ate Leonie, sa iyong comment.
1: Thank you, Ate, sa pakikinig din.
0: Si Ate Leonie, sina Ate kasi 30 plus years.
1: Yun na nga.
0: Kaya talaga tuwang-tuwa ako dun sa nabasa ko na 40 years sa isang trabaho, samantalang yung mga bata-bata daw ay 40 jobs
1: in a year.
0: Hindi rin maganda sa ano, sa resume.
1: Hindi maganda. Kasi parang yung mga employer naman ngayon, titingnan din nila, anong dahilan mo, bakit palipat-lipat ka? Kasi kung ako yung employer, ayoko na rin sa'yo. Kasi baka in 6 months, tinrain ka namin, nas aalisan mo din kami.
0: Yan.
1: Hindi na kita tatanggapin.
0: Oo, nag-invest kami sa iyo.
1: Yes.
0: Yung iba raw sa call center, Carmi, kahit naka-training pa, sumisweldo na.
1: Mm-mm. Tsaka may sign-up bonus silang tinatawag.
0: May sign-up bonus. At kapag daw nakuha na yun, umaalis
1: na. Umaalis na, oo. Yan din, Ate, parang kapareho nung sinabi din ng taga-peso na mataas yung hiring rate natin, pero halos nangangalhati yung natutuloy sa trabaho. Kasi halimbawa, may isa daw na na-hire pero ayaw yung sahod, hindi na. Or may isang na-hire, malayo pala, ayaw na. So parang ganun din, kaya bumababa pa rin yung employment rate natin. Kasi mismong yung mga individual na yung umaayaw sa trabaho.
0: Mm-mm.
1: Sabi nga natin, 'di ba, pag may job fair, more than 1,000 yung trabaho, 'di ba? Kung lahat nitong mga unemployed napunan tong mga trabahong to, mm-hmm, edi sana mas malakas ang workforce natin, 'di ba? Parang ganun. Yun lang din.
0: Dun sa gusto ko na rin kunin yung pagkakataong to para magbigay ng kaunting payo dun sa mga bago pa lang magkokolehiyo. Kung gusto niyo talaga, bago pa lang magka-college, ha, gusto niyo talaga na yung magiging trabaho nyo balang araw ay, katulad ni Kayla, naghahanap siya ng trabaho na yung may fulfillment, yung may nararating siya sa buhay, at kung gusto nyo na nakakatulong din sa ibang tao, alamin nyo muna kung ano yung mga in-demand. na yes. natrabaho bago kayo mag pumasok sa college. Halimbawa po yung ating mga ano, yung mga nurse, hindi yan ano, parang kahit noon pa man, hindi man pa rin yung mga hanggang nurse. Ngayon. Oo, tapos sa tingin ko ngayon, basta yung mga nasa allied medical courses, yan, hindi yan nawawala sa uso.
1: Mm-mm.
0: Sabi nga, tapos kung may ano, kung may ganito, kung may utak at kung may pera, consider niyo po ang ano, yung mga occupational therapy, mga speech and language pathology.
1: Ayan, oo.
0: Bakit nasabi kong kailangan may utak at may pera? Kasi yun po ay ino-offer lang sa dalawa o tatlong university, UST, UP, at may isa pa yata, yung, lalo na yung SLP. At marami kayong matutulungan pag kayo po ay nakagraduate, kapag nakapasa kayo ng board. Ang daming mga bata na naka-waitlist ngayon. 'Di ba? Katulad nung anak ko at may kakilala rin si Carmi na nangangailangan ng ganung serbisyo. So marami pong bata ang nangangailangan niyan at parang very fulfilling na nakakatulong ka sa pag-unlad ng bata.
1: Oh, yung ano doon pag kami kinalaman sa mental health, sobrang mababa pa yung kapasidad ng Pilipinas kasi ang unti nga ate, sobrang konti. So yun, baka gusto niyong ano. So pag-aralan niyo rin, hindi lang yung basta sarili niyo, no, yung dahil gusto niyo to, ito na yung i-take niyo, tapos pagdating ng naghahanap na kayo ng trabaho tapos biglang wala pala. Hindi pala siya ganun kataas. Ate, sabi ni Ate Leonie, ako ay dalawang office lang ang pinagtrabahuhan bago ako nag-retire.
0: Wow. Parang yung isa ay sa ano, private yung isa.
1: Kay Ate Leonie.
0: Yung ikalawa ni Ate Leonie, ito ng radyo. Ayan. Ate Leonie, pwede mo bang i-type ng mabilis kung ano ang sikreto para magtagal sa trabaho?
1: Sa trabaho.
0: Para maibigay natin kay Miss Kyla. Kasi kami naman ni Carmi, matagal na kami sa trabaho. Kaya nga, yes. Nag-joke ako kanina na kami yung mga tamang tao. Kasi tumatagal naman kami sa trabaho.
1: Yes, tumagal naman ako 4 years sa una kong company. Mm-mm. Ta 6 years naman ako ngayon na ate dito.
0: Yan.
1: So, tumagal naman ako.
0: Oo, kasi yung pag maikli po itong mga 3 months ni Kyla.
1: Oo, mga months.
0: 6 months, mm-hmm. Ganyan. Last na lang siguro, Carmi, ano ang maipapayo mo kay Kyla? Lalo na pagdating sa kung gusto niyang magtagal sa trabaho. At gusto niyang, syempre lahat naman tayo gusto may marating.
1: At gusto ang mataas na sweldo.
0: Oo.
1: Hindi, yung sinasabi kasi na ang gusto niya daw yung masaya siya. Yung trabahong gusto niya at masaya siya. Yung trabahong gusto madali eh. Yung magiging masaya ka, feeling ko sa una talagang pressure mo na mararanasan mo, may experience mo. Pero, habang nakikilala mo na yung mga katrabaho mo, habang nagagamay mo na yung trabaho mo, feeling ko doon papasok yung fulfillment at saka yung saya. Yung saya, hindi siya ano eh, basa-basa darating. Nga, hanapin mo yung saya sa trabaho. Lagi kong sinasabi, minsan pag Monday, minsan, di ba may Monday blues tayo atin na parang galing sa weekend tapos papasok ka ulit ng Monday, parang nakakatamad. Ang ginagawa ko, halimbawa, may bumibili ako ng bagong ballpen. Para pagpasok ko ng Monday, inspired ako magsulat. Ganun ako! Or kaya may bago akong panyo. Para pagpasok ko ng Monday, ay may bago akong panyo, inspired akong pumasok ngayon. Ganun, nahanapin mo yung saya, Kyla. Kasi kahit naman sa ang bagay eh, hindi siya instant na, ay, ang saya dito. Hindi, hindi ganun. Hahanapin mo yung saya. Doon ka magtatagal sa trabaho. Dito sa amin, ano ba ang masaya?
0: Kapag may bonus.
1: Kapag may bonus. O, diba? So, kami, kaiintay namin ng bonus, hindi kami makaalis-alis. Diba? Kahit yung mga pwede na magretiro, hindi pa rin nagre-retiro kasi iniintay yung bonus, di ba?
0: Siguro hanapin mo, Kyla, kung ano yung positive.
1: Oh,
0: tingnan mo lahat ng positibo sa pinagtatrabahuhan mo. Kagaya dito sa amin, ano bang positive dito? May work from home tayo.
1: Yes,
0: hindi lahat may work from home. Kami, Kyla, hindi kami nalilate ang sweldo.
1: Mm-mm.
0: Kahit kailan hindi nalate ang sweldo namin. Nakaranas ako, Carmi, ng palaging late ang sweldo. Nagkakaabutan ba yung nangutang ka tapos hindi pa nadating yung sahod?
1: Ayan na.
0: Tapos nangutang ka uli kasi hindi pa naman nadating.
1: Uh-oh.
0: Yun ang hinding-hindi ko naranasan dito. So, yung mga positive dito sa trabaho,
1: ihanay mo.
0: Oo, ihanay mo, Kyla. At tingin ko naman, kapag mas marami yung positive, edi kumpara sa negative, edi Ano mo din muna, bigyan mo yung bigyan mo ng chance ang sarili mo na magtagal.
1: Yes. Yan. Sabi ni Ate Leonie, ang secret daw mahalin ang trabaho. Oo naman,
0: mahalin
1: Ate.
0: Mahalin ang trabaho. Mahalin ang trabaho.
1: Oo.
0: Yan. Maikli lang yan pero very meaningful.
1: Very meaningful. Mm-hmm. Thank you Ate Leonie.
0: Ayan, salamat Ate Leonie. Yan, panghuli kay Lion, meron tayong, baka may mga kakilala kang HR
1: Mm-mm.
0: o mga guidance, hindi yata guidance counselor. O baka yung guidance counselor dun sa dati school. Niyang school.
1: Oo.
0: Ayan, pwede kang lumapit dun. O pwede nga rin sa mga peso natin. Kahit sa Dole, meron silang mga desk doon para sa mga naghahanap ng trabaho, para sa mga kailangan ng career advice, sila yung mas sa tingin ko mas makakapagpayo sa iyo kasi yung payo namin ni Carmi ay base lang dun sa aming
1: experience
0: mga, o mga karanasan pero sila yung mas technical yung maipapayo nila sa iyo.
1: At saka Ate, hindi naman problema ni Kayla yung trabaho yung well, dahil hindi niya problema na wala siyang trabaho. Ang problema niya lang ay paano siya magi-stay at magiging masaya yan sa trabaho.
0: At paano makukuha yung sweldo na gusto niya?
1: Oo.
0: Oo. Bakit ba kailangan mo ng ano, ng malaking sweldo Kayla? Kayla. Baka oo, breadwinner kaya si Kayla.
1: Siguro Ate. Kaya may pressure on that part na oo, kailangan malaking sahod ko.
0: O kaya may lifestyle siya na gusto niyang masustain.
1: Kasi ako Ate, nung nag-apply ako ng trabaho, hindi talaga ako nagtanong ng sweldo. Kasi ang goal ko lang noon, magkatrabaho.
0: Magkatrabaho.
1: Oo.
0: Pagka-graduate ko, Carmi, sabi ko, ang gusto kong trabaho talaga sa mga libro.
1: Mm-mm.
0: Sa book sale. Gusto kong mag-apply sa book sale. Hindi ko alam pa paano mag-apply sa book
1: talaga?
0: Sale.
1: Talaga? Anong trabaho mo sa book sale? Libro.
0: Tinda ako ng libro. Ganon, hindi ko rin inaalam kung magkano ang sweldo.
1: Ako, oo, totoo yan.
0: Oo, sa una, ganon. No? Pero pagtagal naman, syempre medyo mag-iisip ka rin. Bawa bubuo ka na ng pamilya.
1: Pag hindi na nakakabuhay.
0: Yan. Dapat yung sweldo naman talaga nakakabuhay ng pamilya.
1: Bago ako maging color bars. Kasi wala ako sa ano.
0: Naging ano na yan?
1: Naging color bars na ako.
0: Ano ba yan?
1: Siguro it's time Ate. Ayun, ang ganda nitong problema ni Kayla at feeling ko Ate, hindi lang talaga si Kayla yung may problema nito. At sana po, no, dun sa mga auntie naming na-share sa inyo at kay Kayla, eh, Kayla, apply ka na ulit, tapos huwag ka mag-resign. Yun lang ang ending.
0: Oo, Kayla, kung may ano naman, kung may bonus naman yan, kung maayos naman ang pasweldo, kung ang mga katrabaho mo naman ay okay, makipagkaibigan ka kaya sa katrabaho mo.
1: Yes.
0: Para pwedeng source din yun ng ano eh, ng happiness. Yan, makipagkaibigan ka sa katrabaho mo. Wag baka naman masyado kang tahimik, nasa sulok ka lang. Mm-hmm. Ganyan kasi ako dati, Carmi, at hindi masaya yung nagsosolo lang.
1: Oo, hindi masaya. At saka mas mahaba yung oras mo sa trabaho, 'di ba? 8 hours. Kaysa sa bahay, pagdating mo kakain, tutulog ka na. Diba? Eh, pag hindi mo kasundo mga trabaho mo, eh, hindi ka talaga sasaya. Makikain ka, gano'n, makihingi.
0: Yan, kapag may money, dampot ka rin.
1: Oo. Kahit wala kang ambag, go lang.
0: Humingi ka ng kape, mga tipong ganyan, mga simple
1: yes,
0: lang
1: oo
0: naman. Oo. At huwag makikipag-away kasi kung gusto mo ng masayang trabaho, ay siguro number one na payo, huwag makikipag-away. Kasi kapag may kaaway kang katrabaho, hindi na talaga masaya.
1: Hindi masaya.
0: Ayan.
1: At baka masyadong ano si Kayla, yung mapagalitan ng onte, eh, dinamdam. Be professional, oo. Pag trabaho lang.
0: Baka naman hindi ka inaatake personally.
1: Yes.
0: Baka ang pinagagalitan ay yung paraan mo ng pagtatrabaho o yung mismong trabaho mo.
1: Mm-mm-mm.
0: Baka hindi up to standards, mga tipong ganyan.
1: Ayun.
0: Yan, good luck sa'yo, Kayla.
1: Good luck, Kayla.
0: At sana mahanap mo yung trabaho na hindi man perfect, pero perfect para sa'yo.
1: Yes.
0: Yan, yung swak na swak sa'yo. Okay?
1: Thank you, Kayla.
0: Ayan, maraming salamat, Kayla. Maraming salamat din kay Ate Josie,
1: kay Kuya Robin,
0: kay Kuya Rodel.
1: Kay Kuya Egay na kilala daw si Kayla. mo, Kuya Egay.
0: Oo, alam niyo po itong mga katrabaho namin, matatagal na sila sa
1: serbisyo.
0: Oo. Siguro, ako tumagal ako dahil marami akong utang.
1: Yes. Hindi makaalis-alis.
0: Hindi, pero parang swak naman yung ano, yung schedule natin. Yes. Ganyan, swak dun sa pangangailangan ko lalo na ngayon. Yan.
1: Yes, ayun. Mm-hmm. Nakakabuhay.
0: Oh, at higit sa lahat nga, nakakabuhay ng pamilya, yung okay. sahod. At hindi nalilate. Never nalate. Pag sinabing ang bonus ganitong araw pwedeng dumating, ganitong araw talaga dumarating. Mm.
1: At higit sa lahat, kami po ang boses ng Pangulo.
0: Ayan, kung boses ng Pangulo.
1: Oo, may, diba?
0: Andun pa rin naman yung ano, yung katotohanan, may nagagawa ka para sa gobyerno, sa mm-hmm. ibang tao.
1: Oo naman.
0: Ayan. Marami pong salamat. Ako po si Mara Gresula.
1: Ako po si Carmi Isles. Ito po ang What's on Your Mind. Thank you po.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: sa gitnang silangan. Headlines. 2026 Bangsamoro parliamentary elections tagumpay at payapang natapos ayon sa Philippine National Police. Headlines. Kongreso dapat na ang gumawa ng batas laban sa political dynasty ayon sa Korte Suprema. Headlines. Dating Pangulong Rodrigo Duterte personal na humarap sa ikatlong status conference sa International Criminal Court. Headlines. Samantala, impeachment court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold. Headlines. At Pangulong Marcos Jr. hindi makikialam sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 4:00 PM makalipas po ang alas 11 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes, September 17, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo kaugnay ng inaasahang ikakasang mga kilos protesta sa darating na Lunes, Setyembre 21. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Ang kanilang sentimiento ang iba't ibang grupo na nakatakdang magkasama ng kilos protesta sa darating na Lunes, September 21. Kaugnay na rin ito ng anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar noong 1972. Ayon kay Palos Peace Officer Undersecretary Claire Castro, maaari namang magtipon-tipon ng iba't ibang mga grupo, gayong karapatan naman nila ito, subalit sana lang ay gawin ito sa mapayapang pamamaraan. Huwag sanang mangyaring may maiulat mang karahasan, gayong ang mahalaga naman dito ay ang madinig at makarating sa pamahalaan ang anumang hinaing sa ngalan ng taong bayan. Hindi anya pipigilan ng Pangulo ang anumang pagkilo sa ni Castro at bagkos ay bukas ang pakinig ng punong ekutibo sa hinaing ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin o pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 15,000 polis ipapakalat para sa mga aktibidad kaugnay ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Full alert status itataas ngayong darating na Sabado. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Magpapatuloy ang punong balitaan dito sa Campo Crame sa pangunguna ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco. Dito kanyang inanunsyo na isa sa ilalim sa full alert status ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa ika-54 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar sa Setyembre 21. Ayon kay Ko, alas 12:01 ng madaling araw ng Setyembre 19 araw na Sabado, epektibo ang full alert status. Kaugnay nito ay magkakaroon ng full deployment ang NCRPO kung saan ay 15,746 na mga tauhan ang kanilang ipakakalat buhat sa iba't ibang distrito ng Metro Manila. Gayun din, may augmentation force na ipadadala mula sa mga karatig na rehiyon at national support units. Sinabi ni Ko na walang baril ang mga polis na ide-deploy sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon at magsusuot sila ng body camera para maidokumento ang mga gagawing pagkilos. Gitma ng tagapagsalita ng PNP, kaiirarin nila ang maximum tolerance sa kasagsagan ng mga pagtitipon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP kaugnay ng okasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: We have adjusted and we have tweaked yung ating pong deployment to deal with expected kung saan pong volume na expected natin. Pero unahan ko na rin po, as of now, as of this time, as of 9 a.m. September 17, wala pa pong natatanggap tayong informasyon o wala pang nag-a-apply for our rally permit. But we expect na meron pong mga mag-a-apply at magkakantak po ng TTT nila during September 21.
4: Mula dito sa kaprograma para sa Radyo Pilipinas, Magdaganda Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, maximum tolerance at right to peaceful assembly tiniyak ng NCRPO sa darating na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa September 21. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Yes, John, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para nga sa nalalapit na 54th na anibersaryo ng martial law sa darating na Lunes, September 21. Personal din na ininspeksyon ni NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang iba't ibang units ng pulisya sa Metro Manila, kabilang ang Eastern Police District para tignan ang deployment at security plan sa Etches Shrine at Manila Police District para sa walkthrough at ocular inspection sa Mendiola at iba't ibang kalapit na lugar na kapwang inaasa ang pagdarausan ng kilos protesta. Direktiba nga ni General Abrahano sa pulisya, tiyakin ang right to peaceful assembly o karapatan sa mapayapa pagtitipon, ganun din ang pagpapatupad ng maximum tolerance. Una na sinabi ng NCRPO na sila ay magpapakalat ng nasa 15,000 pulis sa anibersaryo ng martial law at posibleng dagdagan pa ito depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Diyan, mula ba rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagondiwa, Lusod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis sa bansa. Sa 11th Economy and Development Council meeting, na pag-usapan ang mga infrastructure project para sa transportation sector, food security, edukasyon, workforce development at learning continuity. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, natalakay din ang mga panukalang panuntunan kung kailan dapat ikansela o ibalik ang klase at pasok sa trabaho kapag may mga kalamidad. Ang naturang konseho ang nagbibigay ng direksyon at tagaplano sa anumang may kaugnayan sa ekonomiya para makamit ang inklusibo at sustainable na panglago ng ekonomiya ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang ang mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang pumalo sa $80 per barrel threshold ang Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakadepende ang aksyon ng Pangulo sa magiging rekomendasyon tungkol dito. Una nang naisumite ng Department of Energy ang certification sa economic managers na nagsabing lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan, kaya pwede nang bawasan o itigil ang buwis sa ilang oil products.
3: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibayong dagat, nagtaas ng interest rates ang Federal Reserve ng Estados Unidos sa unanimous decision ng Fed. Tumaas sa 3.75% hanggang 4% ang interest rates mula sa dating 3.5% hanggang 3.75%. Ito ang unang pagtataas ng interest rates ng Fed sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Fed, ginawa ang hakbang sa kabila ng pagtutol rito ni US President Donald Trump na una nang nanawagan na tapyasan ang interest rates. Sinabi ni Fed Chair Kevin Warsh na ang kanilang hakbang ay responsabling desisyon dahil masyado nang mataas ang inflation rate sa kanilang bansa sa matagal na panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan ng Department of Transportation ng hanggang Oktubre ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para magdesisyon kaugnay sa petisyong dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, dapat ipagpatuloy ng LTFRB ang mga pagdinig sa mga petisyon habang naghahanap ang gobyerno ng mga paraan para matulungan ang transport groups. Binigyang diin din ng kalihim na kailangang balansahin ang pagtulong sa transport operators at pagprotekta sa mga commuter mula sa mataas na pamasahe na makakaapekto sa inflation. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOTR ang pagpapalawak ng fuel assistance sa mas maraming PUV operators tulad ng mga tricycle, gayon din ang pagkonsidera sa iba pang produktong petrolyo bukod sa diesel. Patuloy ding maghahanap ang ahensya ng pondo para sa fuel subsidy at iba pang transport programs habang nagpapatuloy ang budget hearings.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sakaling maisakatuparan ang pagtatayo ng oil storage facility sa Pilipinas. Una lang nagalok ang United Arab Emirates at Saudi Arabia na popondohan ang pagtatayo ng nasabing mga pasilidad para matiyak ang supply ng langis ng Pilipinas sa panahong may emergency. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, na nagpapatuloy ang negosasyon ng tatlong bansa tungkol dito at inaasahang makakaroon ng resulta sa hinaharap.
7: They are still into discussions as to how to put it into place. Kung matuloy nga yan, maganda po yan ang balita para sa atin. We will have the supply.
0: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Naniniwala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na may ibang mga kasamahan pa ang mga naarestong individual na nagbebenta ng mga gasolina o tinatawag na paihi scheme. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giagi na posibleng hindi lamang sa lungsod ng Navotas kung saan naaresto ang tatlong kalalakihan sa nasabing modus at sa halip ay tinitingnan nilang maaaring malawak ang operasyon ng nasabing grupo. Nagiging talamakaniya ito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Naaresto ang mga suspect sa pamamagitan ng surveillance kung saan nakuhanan ang mga ito ng 20,000 liter fuel tanker at 40,000 liter fuel tanker na nakakahalaga ng 6.66 million pesos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hihingi ng gabay ang Energy Regulatory Commission o ERC sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung paano ang pag-compute para alisin ang value-added tax sa system loss charge. Ayon kay ERC Chair Nino Juan, hindi kasi ganun kasimple ang pag-alis ng VAT sa system loss charge dahil nagmumula ang supply ng kuryente sa mga generator at naipapasa sa transmission at distribution facilities bago makarating sa mga consumer. Aniya, posibleng magsimula sa Oktubre ang pag-alis ng VAT sa system loss charge na makikita naman sa November billing. Ibig sabihin, maaaring sa Nobyembre pa mararamdaman ng mga consumer ang bawas singil sa kuryente kahit na maging epektibo na ang mas mababang system loss charge sa Oktubre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa iba nating balita, wala sa jurisdiksyon ng Bureau of Internal Revenue pag-alis sa kabuuang system loss charge. Ito po ang nilinaw ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros sa gitna ng pagkwestiyon ng ilan kung bakit hindi na lang tuluyang alisin ang buong system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabreros na tanging ang pag-alis ng VAT ang sakop ng mandato ng BIR habang nasa jurisdiksyon ng Energy Regulatory Commission ang pag-alis sa system loss charge.
8: Ang mandato po kasi ng BIR is tungkol sa mga buwis. Pagdating po dun sa usapang dapat po bang tanggalin ang system loss sa singil sa kuryente, eh nasa batas po iyan, pinapahintulutan po ng batas at nasa ilalim po ng mandato ng Energy Regulatory Commission po ang pamamahala po niya.
0: Yan ang payag ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DICT naghahanda sa posibleng reklamo laban sa Meta dahil sa kawalang aksyon sa mga panloloko, scam at iba pang pang-abuso sa naturang platform. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naihanda na ng DICT ang mga dokumento para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa Meta. Hindi ng mga abuso ang nagaganap sa mga platform nito. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Brian Poe, mayroon ang draft civil complaint ang DICT na isinumite sa Office of the Solicitor General. Kabilang sa mga dokumento ang ebidensya ng financial fraud, online debt harassment, illegal gambling at iba pang insidente ng pang-aabuso, pati mga record umano ng kaalaman at kawalan ng aksyon ng platform. May legal position din anya ang National Privacy Commission kaugnay ng paggamit ng personal data para sa AI-generated content, habang naghahain naman ang National Telecommunications Commission ng legal position paper para sa posibleng positibong test case laban sa Facebook. Sinabi niya po na nakahanda na ang DICT at mga touch agencies na panagitin ng Meta kung hindi ito makikipagtulungan sa gobyerno. Mungkahi rin niya na kung magkaroon ng house resolution para investigahan ang mga issue, dapat magpadala ang Meta ng kinatuman upang humarap sa kamera.
10: So the DICT is not, the DICT and its attached agencies aren't just sitting around waiting for something to happen. They've already prepared the necessary evidence, documents, and potential cases to hold Meta accountable should they not work together with our government.
9: Para sa Balang Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Matagumpay at mapayapang natapos ang 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections nang makumpleto ang post-election activity sa buong rehiyon. Batay sa Election Monitoring System ng Philippine National Police o PNP, as of 2 p.m. kahapon, 100% na ang transmission at pagbibilang ng boto sa mahigit 1,000 lokasyong minomonitor nito. Nakompleto na rin ang canvassing sa higit 100 canvassing locations at pagbabalik ng election paraphernalia sa City o Municipal Treasurer's Office. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang maagang paghahanda at mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya ang naging dahilan ng mapayapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bagamat may mga naitalang isolated incident, natugunan naman ang mga ito sa pamamagitan ng kaukulang aksyon ng pulisya. Pinuri rin ni Nartates ang mga tauhang naglingkod sa BARM, lalo na ang mga miyembro ng Special Elections Board at ang mga dineploy mula sa ibang police regional office. Patuloy namang magbibigay ng seguridad ang PNP habang nagpapatuloy ang natitirang proseso ng halalan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng naitala kaugnay sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga naaresto na sila at may nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan at ang 15 ay naitala nitong bisperas at sa mismong araw ng butuhan. Aniya kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 sugatan at 3 nasawi.
11: For sure, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear and to identify those who are responsible
0: to those, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinuri naman ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang magandang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasunod ng matagumpay na Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa programang Boses, sinabi ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na natiyak din ang kaligtasan ng mga miyembro ng media sa kabila ng ilang insidente ng karahasan noong eleksyon.
12: Malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police versus the Philippines, yung COMELEC, for the BARM elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talaga nga partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin.
0: Si PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na patuloy nilang ipaglalaban sa mga pagdinig sa Kongreso ang pagbibigay ng pondo para sa tuloy-tuloy na operasyon ng EDSA Busway, fuel subsidies at iba pang mahalagang programa sa pampublikong transportasyon. Ito ang naging payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos na hindi makasama ang panukalang pondo ng ahensya para sa mga nasabing programa sa binuong 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Lopez, hindi pa naman huli ang lahat dahil sasalang pa sa serye ng pagdinig ang hinihiling na budget ng DOTR sa parehong kapulungan ng Kongreso.
13: As to the net namin, hindi kami nabigyan ng pondo. Pero alalahanin po natin, kaya meron tayong mga pandinig sa Kongreso at Senado, kasi doon yung po pinaglalaban nyo yung budget, no? And at the end of the day, ang nagbibigay ho ng budget ng gaan natin ay within the power of ano po yan, ng legislature. So kami naman po, patuloy namin ipaglalaban na kailangan maganitong programa. It's a busway station, yung fuel subsidy, PTMP, service contracting, active transport, yun po yung hindi po nalagyan ng pondo sa ating net.
0: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagsuporta sa pagsusulong at pagsasabatas ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act kasunod ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng korupsyon. Sa tulong kasi ng panukalang batas ay may susulong na ang paggamit ng teknolohiya para mas mabantayan ang pondo ng bayan kontra sa katiwalian. Isa sa mga nagpahayag ng kanyang matinding suporta ay ang aktor na si John Arcilla na kilala rin sa kanyang pagganap sa pelikula bilang General Luna. Aniya, dapat suportahan hindi lang ng showbiz personalities kundi maging sa online media personalities and icons ang blockchain technology na makakatulong sa transparency at accountability sa paggasta ng pondo. Sa ilalim ng CADENA Act na isinulong ni Senador Bam Aquino, inaatasan ang lahat ng ahensya na mag-upload at regular na magpanatili ng detalyadong mga dokumento sa budget sa isang digital budget platform. Bukod sa aktor, magugunitang umani na rin ang suporta ang panukala mula sa iba't ibang mga nasa entertainment industry.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Simula po bukas, September 18, maaari nang mag-claim ng PhilHealth benefits kahit wala pang 24 oras ang pagka-confine sa ospital basta't naabot ang prescribed qualifications at requirements. Sangayon po ito sa Universal Healthcare Act at PhilHealth Circular Number 2026-0013 na may petsang September 11. Sakop ng benepisyong ito ang mga pasyente na may serious, severe at life-threatening medical conditions. Gayon din ang mga pasyente na kailangang ilipat sa ibang ospital o namatay. Tutukuyin naman ng PhilHealth ang eligibility batay sa medical necessity, appropriateness at medical justification ng admission na suportado naman ng medical records ng pasyente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:25 oras natin Pilipinas, posibleng paggamit ng solar energy pinag-aaralan ng MMDA para sa kanilang mga pasilidad. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Diyan, ikaw ang garangang ng Metro Manila Development Authority o MDA paggamit ng solar energy para sa kanilang mga pasilidad. Nakapong sinabi ng ahensya na nakipagpulong sila sa kinatawan ng Department of Energy at dalawang pribadong kumpanya. Tinalakay sa pulong ang panukalan ng solar energy project na makikinabang ang MMDA Motorcycle Riding Academy, gaya din ang MMDA Heritage Walkway sa Pasay City. Sakaling matuloy, maaari rin itong magsilbing charging hub para sa mga electric vehicle ng ahensya, kabilang na ang libreng shuttle bus sa ilalim ng MMDA Love Bus Program. Malaking tulong ito ang proyekto dahil sa matatagpuan nito sa bahagi ng EDSA, doon saan ay mas maraming tao ang makakakita sa pamagitan ng renewable energy at sa pagsisikap ng ahensya na isulong ang mas malinis na enerhiya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa 77 ang bilang ng nasawi sa nasunog na barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, namatay na po ang isang crew member matapos ang ilang araw na pananatili sa paggamutan. Hindi na umano nakayanan ng biktima ang mga tinamong sugat mula sa nasunog na ferry. Umabot na rin sa 44 ang bilang ng survivors matapos na lumitaw na rin ang kapitan ng MV June Aster. Dagdag pa ng PCG, 8 katao na lang ang naiulat na nawawala. Sa unang datos kasi nila ay may 12 pang nawawala, subalit sa kanilang ginawang beripikasyon ay hindi nakasakay sa barko ang 4 na pasahero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal nang pinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang makasaysayang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na chair ng ministerial meeting, layo ng deklarasyon na pabilisin ang pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026 to 2030. Tututukan din ito ang pagpapalakas ng accountability, monitoring at pagkatuto ng ASEAN sa pagtugon at paghanda sa mga sakuna. Nakatakda naman itong iharap para sa notation ng mga leader ng ASEAN sa isasagawang 49th ASEAN Summit ngayong Nobyembre.
15: And we have agreed that this shall be a living document that shall provide for flexibility, agility, cooperation to meet disasters more effectively as they come and as we learn.
0: Yan ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kumpiyansa ang Office of Civil Defense o OCD na lalo pang lalakas ang disaster resilience effort ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasunod ng matagumpay na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay OCD's Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong naging malawakan ang pagtalakay sa paghahanda ng ASEAN kontra sa mga kalamidad. Kasama na rito ang work program para sa taong 2026 to 2030 na nakatutok sa early warning and anticipatory action at response and recovery efforts. Naging puso rin ng talakayan ang Manila Declaration at ang component sa ilalim nito.
16: Ang implementasyon ng ADMIR Work Program 2026-2030. Palakasin din po ang accountability, monitoring at learning para sa disaster resilience at hubugin po ang ASEAN Disaster Resilience Agenda tungo po sa 2020-30 and beyond. Mahalaga rin po ang napagkasunduan ng mga na ang Manila Declaration ay magiging isang living document. Ibig sabihin po nito, maaari itong maging flexible at mag-adjust batay sa mga bagong risk, lessons at karanasan ng ASEAN sa mga darating na panahon.
0: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:30 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid ka bond.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating mga balita, kumikilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang minamadali ng Ombudsman ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng gagawing kilos protesta ng grupong bayan para muling hilingin ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Ayon kay Castro, ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho niya at walang sinasanto sa flood control probe, pero sadyang may ilan aniya na negatibo lang ang tanging nakikita sa administrasyon.
3: Pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala na nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang special treatment ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez na nakapiit ngayon sa infirmary ward ng Quezon City Jail Male Dormitory. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud, na tulad ng ibang PDL, dumaan ang dating House Speaker sa booking at sinusuri rin ang kanyang kalusugan. Nakadepende naman sa rekomendasyon ng medical team kung papayagang makalipat si Romualdez sa regular na selda.
19: Dumaan siya sa proseso ng booking at lahat ng dapat nadaanan ng isang bagong PDL. Wala kasi tayong preferential treatment, no? Wala tayong special treatment talaga na pinapatupad sa buong kalakhan ng BJMP.
0: Yan po ang tinig ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Mark

0: ng Kongreso ang constitutional duty nito para ipasa ang naturang batas.
1: Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. The Court directed Congress to comply with its mandatory constitutional duty to enact an anti-political dynasty law at the earliest opportunity, define political dynasties, and determine the scope of the prohibition.
0: Yan po ang pahayag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inimok naman ni Senador Riz Ontiveros ang Senado na ipagpatuloy ang pagtalakay sa anti-political dynasty bill matapos manawagan ang Supreme Court sa Kongreso na ipasa ang batas na magbibigay katuturan at magbabawal sa political dynasties. Pinunto ng senador na mayroon na siyang nabuong bersyon ng panukala na dumaan sa committee hearings at umabot na sa plenary deliberations noong siya pa ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms. Sinabi ni Ontiveros na handa siyang tumulong at ipagpatuloy ang pag-sponsor ng panukala kung papayagan ng bagong pamunuan ng komite. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Cachalan na nananatiling LEDAC priority measure ang anti-political dynasty bill kaya patuloy itong isusulong ng Senado. Giit pa ni Cachalan, kailangang pag-usapan ng Senado at Kamara ang kanilang magkakaibang bersyon para makahanap ng common ground.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumarap na po nitong Miyerkules si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang public appearance ng 81 taong gulang na dating presidente matapos ang higit isang taon mula nang huli siyang makita sa video link noong Marso 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Kumarap ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawi ni Presiding Judge Joanna Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite ng medical experts ang kanyang mga evaluation report. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa paghaharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at mga huling paghahanda bago ang formal na pagsisimula ng panglilitis na nakadakda sa Nobyembre at 30 ngayong taong kasalukuyan. Kinakaharap ni Duterte ang mga sakdal na may kaugnayan sa di umano'y malawakang pagpatay sa ilalim ng kanyang kampanya laban sa ilegal na droga noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa kanyang pagiging pangulo ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment Court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
4: Boboto nga ang impeachment court sa September 23 kung pananatilihin o ibabasura ang ruling Representing Officer Jesus Cotero sa voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tungol, bibigyan ng 15 minutes ang prosecution at defense para ilahad ang kanilang mga posisyon sa oral arguments sa susunod na linggo. Pagkatapos ito, maaari ring magtanong ang mga senator judge para masuri ang kanilang mga legal theory at argumento. Sinabi ni Tungol na kasama rin sa boboto si Escudero dahil ang nakataktang pagbotohan ay ang motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn yung naunang ruling niya na presiding officer. Anya, majority ng mga senator judge na present ang kailangan para mapagdesisyonan ang motion. Ayon kay Tungol, posibleng pag-usapan ng mga senator judge kung isa o dalawang botohan ang gagawin sa September 23. Kabilang dito ang tanong kung dapat bang i-overturn nga yung ruling ni Escudero at kung ibabasura ito, ano ang magiging batayan sa pagtukoy ng bilang na kailangan para sa conviction. Nilinaw rin ng impeachment court spokesperson na maaari ding bumoto si Escudero laban sa sarili niyang ruling kung makukumbinsi siya ng mga argumento sa oral arguments at mga inilatag ng mga amici curiae. mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa voting threshold issue sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mahalaga aniya ay makamit ang hustisya para sa taong bayan. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang muling bisitahin ng apat na retiradong Supreme

0: Court Justices ang voting threshold sang-ayon sa batas na kailangan para mahatulan ang pangalawang pangulo.
1: Hahayaan po natin ang Senado na siyang magdetermine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaugnay pa rin yan, Senate Impeachment Court, maingat sa mga hakbang nito para maiwasan ang grave abuse of discretion sa pagpapasya kung ibababa ang conviction threshold ayon sa prosecution. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakaangkla sa maingat at masusing proseso ang hakbang ng Senate Impeachment Court upang maiwasan ang paratang ng grave abuse of discretion. Kaugnay ito sa pinagtatalunan conviction threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Impeachment Prosecutor at One Rider Partidist Representative Roach Gutierrez. Makikita ang pagiging maingat ng Senado sa kanilang desisyon, hingin ang opinyon ng apat na retirado maestrado ng Korte Suprema. Ayon sa Amicus Curiae of Friends of Court Retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, na bagamat hindi direktang pinapakialaman ng Korte Suprema ang botohan sa impeachment court, maaari pa rin silang pumasok sakaling may maganap na paglabag sa konstitusyon o grave abuse of discretion. Gayunpaman, iginiit ni Puno na ang Senate Impeachment Court ay hindi subordinate o sakop ng Korte Suprema sa paggamit nito ng kapangyarihang mag-impeach na nakasaad sa Article 11 ng Saligang Batas. Inaasahang maghaharap ng kanilang formal na argumento ang prosecution at depensa sa September 23, susunod na linggo, bago tuluyang magdesisyon ng impeachment court kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote ruling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lokal na pamahalaan ng Maynila at Land Bank nagsanib puwersa para sa mas malaking pondo sa pabahay. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diyan, lumagda sa kasunduan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ang Land Bank of the Philippines para palakihin ang pondo sa pabahay ng lungsod. Pinangunahan ni naman si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Land Bank Vice President Chief Trust Officer Attorney Mario Sabino Jr. ang paglagda sa kasunduan na magpapahintulot sa lungsod na nag-i-invest ang humigit kumulang na 50 million pesos mula sa Manila Urban Settlement Office o yung Muso Housing Trust Fund. Ang pondo ay mula sa buwan ng kontribusyon ng mga benepisyaryo ng Entity Vertical Housing Program at ilalaan sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga proyektong pabahay sa Maynila. Ayon kay Dumagoso, layunin ng lungsod na makapagbigay ng disenteng tirahan sa mas maraming pamilyang naninirahan sa informal settlements at mga nangungupahan sa buong lungsod ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Paghahanda at kooperasyon, iginiit ng pamahalaan kaugnay ng banta ng Super El Nino. Magbabalita si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Paghahanda sa antas ng komunidad at mas matibay na pagtutulungan sa loob ng ASEAN. Yan ang binigyang diin ng pamahalaan sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Sa media briefing matapos ang 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Maynila, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na maaaring magdulot ang El Nino ng matinding tagtuyot, kakulangan sa pagdating ng ulan, epekto sa produksyon ng pagkain, forest fires at iba pang panganib. Ayon kay Chodoro, mahalaga ang maagang paghahanda at resource sharing sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung hindi sabay-sabay tatamaan ang sakuna ang rehiyon. Binanggit din niya na minamanmanan ng pamahalaan ang mga lugar na maaaring makaranas ng matinding epekto ng tagtuyot, kabilang ang mga lugar na bumababa ang level ng tubig.
6: At yung paghahanda natin sa El Nino na yan, sa community level, ang pinaka-importante para maharap natin ito, no?
5: Si DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan. Mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
7: Bubuksan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan mamayang alas 3 ng hapon sa Aichi International Arena. Gaya noong 2023 edition sa Hangzhou, China, muling makakatunggali ng Pilipinas ang Kazakhstan, gayon din ang Hong Kong at Japan sa Group B. Mas malakas na koponan ang inaasahan ngayon dahil makapaglalaro na para sa Gilas si naturalized player Elizabeth Means. Makakatulong niya ang mga veteranong sina Afril Bernardino at Janine Pontejos. Nakalain up din sina Stephanie Berberabe, Camille Clarin, Monique Del Carmen, Camille Malagar, Jasmine Hozon, Kent Pastrana, Carl Anpingol, Angel Sorada at Hazel Yam. Susubukan ng Nationals na lagpasan ang kanilang ikalimang pwestong performance sa huling edisyon ng Asian Games matapos matalo sa South Korea sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Abangan ang ibang mga balita mula sa ating provincial stations. Kaya patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Oras natin Pilipinas, 11:47 po. Punta tayo ngayon sa Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
13: Diyan pakinggan tayo ng press briefing dito sa palasyo ng Malacañang.
14: Program at commercialized food technologies ng Food and Nutrition Research Institute. Nagagamit ng NFMC, ang government-funded research and development, innovation and technology transfer mula sa ehensya upang suportahan ang feeding programs ng pamahalaan. Maliban sa paglaban sa malnutrisyon, nakakatulong din ang mga lokal na produkto ng NFMC upang magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. May dala din itong dagdag na oportunidad sa ating local food agricultural producers, suppliers, distributors at mga MSME. Mas masustansyang pagkain, mas maraming oportunidad, mas epektibong pananaliksik at teknolohiya. Iilan lamang ito sa bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa isang mas malusog na bagong Pilipinas. Matapos bumisita sa NFMC, ay tumungo naman ang Pangulo sa Santa Barbara Central School upang saksihan ang DepEd Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Kalinga Caravan sa nasabing paaralan. Sa ilalim ng programa, katuwang ng Department of Education, ang PhilHealth sa paghahatid ng government services sa ating mga kababayan gaya ng PhilHealth registration, ID registration at member data updating. Meron ding medical and dental check-ups at pamimigay ng gamot at vitamins sa komunidad. Maliban dito ay nagkaroon din ng feeding program sa paaralan upang palakasin ang kampanya laban sa malnutrisyon at stunting ng mga batang mag-aaral. Naninindigan ang Pangulo na walang puwang sa ating bansa ang gutom at malnutrisyon. Kaya naman patuloy ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tugunan ito sa pamamagitan ng mas pinalawak na school-based feeding programs. Ngayong school year 2026 to 2027 ay mayroong 4.6 million students mula sa public schools ang kabilang sa feeding programs ng DepEd. Layunin ng mga ito na wakasan na ang paggagutom ng mga mag-aaral para makapag-focus sila sa kanilang eskwela. Dahil sa bagong Pilipinas, patuloy lang ang trabaho para sa mga Pilipino.

Yes.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang magtatanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Magandang umaga, Yusek. Ma'am, may reported presence na naman ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa West Philippine Sea noong September 11. At asking lang po kung ano ang action na gagawin ng Philippine government, kasi yung hydrographic surveys can reveal detailed information about water depths and seabed conditions. Under Republic Act No. 12065, foreign vessels exercising archipelagic sea lanes passage may not conduct hydrographic or oceanographic surveys without prior Philippine permissions.
0: Well, natanong po natin mismo ang PSG, or rather PCG, patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area. So, malamang pagka nakapagbigay na sila ng detalye sa atin, ay ibibigay ko po sa inyo kung ano man ang kanila maibibigay na hindi naman masasabing hindi pwedeng i-share. Sa lahat ng mga impormasyon na maaari naming i-share sa inyo, ay ipagbibigay alam po agad namin.
2: Follow-up lang, hindi po kaya nananadya na naman ang maritime militia or maritime ng China dahil nagkakaroon ng sigalot sa pagitan na naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, kasi kahapon sa isang forum, iginiit na naman ni Secretary Gibo Teodoro ang ating soberenya, lalo na sa West Philippine Sea.
0: Kung ano man po ang intensyon ng bansang China, hindi po natin ito masasagot dahil according to PCG, ito po ay kanilang biniberipika. Kung patungkol naman po sa mga mensahe ni Secretary Gibo Teodoro ng National Defense, ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas, at isa po siyang opisya na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
1: Next question po from Janelle Marie Buhok, UNTV.
3: Magandang umaga, Yusek. Iniutos po ng Korte Suprema ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty law. At sinabi po nila na ang kabiguan na maipasa ito sa nakalipas na mahigit 3 dekada ay nagpapakita ng grave abuse of discretion. Ito daw po ay constitutional command. Sinusuportahan po ba ito ng palasyo at sangayon po ba kayo na mayroon nga pong nangyaring pag-abuso sa pagpapasa ng anti-political dynasty law?
0: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court. Alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
3: Given po na priority bill ito ng administrasyon, kontento po ba ang palasyo dito sa nagiging pag-usad ng pagpapasa ng isang anti-political dynasty law? Given na yung Senado halos hindi po tila umuusad itong panukala na ito.
0: Ang timeline po ng mga Kongreso ay nasa kanila po itong kamay. Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya itong maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
3: Quick follow-up na lang po yung kahapon. May desisyon na po ba tungkol dito sa fuel excise tax? May rekomendasyon na po ba yung DBCC?
0: Kahapon hindi po kasi siya naging topic, hindi po siya parte na agenda sa naging meeting kahapon sa Economy and Development Council or EDC. Pero nakausap po natin si Secretary Kim De Leon at ito po ay kanilang ini-evaluate at for finalization, kapag na-finalize na po ay ibibigay po agad nila ang rekomendasyon sa Pangulo.
1: Next question po from Ann Soberano Bomborod. Bomboradyo.
4: Yusek, good afternoon. Kahapon po, humarap po ang Michi Curie sa Senate Impeachment Court. Kuha lang po sana ako ng reaction from Malacañang. Sabi po ng 3-4 na Michi Curie, sinabing hindi kailangan ng 16-vote threshold para sa hatol o magkaroon ng conviction sa impeachment case, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Palacio dito? At yung sinabi po ni retired Chief Justice Artemio Panganiba na ang Senado ang dapat magdesisyon sa voting threshold at hindi ang Supreme Court. Kung may reaction po ang Malacañang dito at kung may panawagan po kayo sa Senado.
0: Naging maganda po ang naging talakayan ng mga amici curiae sa nasabing conference. Dahil mas naliwanagan ang taong bayan, naliwanagan din po siguro ang mga maraming mga mabatas patungkol sa issue sa threshold. Ngunit ang pagpapasya pong ito ay hindi magmumula sa mga kinikilalang naging parte ng Supreme Court, mga dating Chief Justices at mga Associate Justice. Sila ay pawang mga opinion, mga kaalaman na pwedeng magbigay ng karagdagang kaalaman sa pagpapasya ng mga senador patungkol sa threshold. At muli, ang Palacio ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon ng Senado dahil malinaw naman po ang sinabi ng mga justices natin, dapat ito ay para sa katotohanan. Truth, fairness, and justice. So dapat yun ang manaig. At muli, ang pagpapasyang ito ay nasa Senado lamang.
4: Ma'am, follow-up lang din. May pangamba po ba ang Malacañang na magkaroon ng magkakaibang interpretasyon ang mga senator judge sa two-third requirement sa pagboto sa impeachment trial?
0: Hindi po nangangamba yung Palacio dahil kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. So kung ano po ang mangyayari sa Senado, nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
1: Next question po, Luisa Cabato, Inquirer.net.
5: Good afternoon po, Yusek. Sa isang media interview po kahapon, natanong po si VP Sara Duterte spokesperson, Attorney Panelo Jr., kung yung pagkaka-appoint sa kanya ay bilang pang-counter po sa inyo. And sabi niya, hindi raw po. And noong tinalaga raw po siya bilang spokesperson, never daw pong napag-usapan kayo, Yusek. And let me just quote one of his responses. Sabi niya, alam ko po na non-factor si Yusek Claire Castro sa pagtatalaga sa akin. And yun nga po, wala po akong balak tapatan siya every statement because kailangan ang i-address lang natin ay yung seryoso, kumbaga, batikos. At paminsan-minsan talaga, si Yusek Castro, mawalang galang na ho, mahirap seryosohin. Ano po yung comment niyo dito?
0: Ang ating sinasabi at ating tinutugunan, lalong-lalo na dito sa ating press briefing, ay hindi lamang ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Nag-uumpisa po tayo sa mga programa, sa mga nagawa na at gagawin mga plano ng Pangulo at ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa. Ito pala yung dahilan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon. At ang mensaheng ito ay hindi naman para sa mga taong ayaw makinig at ayaw seryosohin ang mga programa ng Pangulo. At aasahan natin ngayon mula sa Vice-Presidente at sa kanyang mga alagad na hindi nila babanggitin ang aking anumang sinasabi. Kahit ang aking pangalan o ang aking posisyon, aasahan natin hindi na nila babanggitin. Pati sa kanilang isipan ay hindi nila iisipin ang aking pangalan, ang aking posisyon, at ang aking lahat na sinasabi. So most probably, wala na rin kayong pagkakataon na itanong sa kanila kung ano ang aking sasabihin dahil hindi naman pala sila nakikinig.
1: Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
6: Ma'am, follow-up question. Just your
0: I miss you, Kat.
6: Just a follow-up question on the particular statement of Attorney Paolo Panelo saying na mawalang galang na ho, pero mahirap seryosohin si Jose Clair Castro. He does not take you seriously. How do you respond to that?
0: Kayo mag-isip. May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude. Nasa character. Magandang salita. Pero sa ila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
1: Okay po, next question. Sa Medinilla Business Mirror.
7: Good morning, ma'am. Itatanong lang po namin, kung ano po kaya yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting po kahapon?
0: Alam kong itatanong ito ni Sam. Kaya naganda ako. Ganito kakapal, Sam. Ito. Okay, napag-usapan doon. Napag-usapan, unang-una, ang kasama sa meeting po, of course, si Secretary Banoy Lopez. Pinag-usapan po ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance, PPP Project. Kasama din po ang Mactan Cebu International Airport, PPP Project. At maliban po dyan, pinag-usapan din po ang Supporting Innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project. Pati po ang Road Network Development Project in Conflict-Affected Areas in Mindanao. At pati po ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, lahat pong ito ay napag-usapan. Pero yung pong papaano maipapamahagi kung magsususpend ng klase ay hindi pa po naaaprubahan sa ngayon. Kailangan pong aralin para hindi po magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi papasok. So kailangan po itong linisin dahil minsan, sabi nga ng Pangulo sa meeting, may mga pagkakataon na ito yung advisory, pero biglang aaraw. Minsan, sasabihin na pwedeng pumasok, biglang-bigla sa hapon, uulan ng malakas. So, yun po ang kailangan na pag-aralan para hindi po masyado maka-apekto sa mga magulang kung biglang aaraw o biglang uulan.
7: Meron po kayong nabigay na timeline yung DepEd or yung EDCOM kung kailan po makukomplete yung guidelines para po dun sa suspension or resumption ng class?
0: Minamadali po ito. Dahil nga sabi ng Pangulo kahapon na ang panahon ay paiba-iba. Lalo na ngayon na minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement. So ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So, ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
7: Last na lang po. Ano po kayang PPP at saka Official Development Assistance Project yung na-amend po during po sa EDCO meeting?
0: Okay. Dito po sa pag-usapan natin ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance PPP Project. Nagkaroon po ng konting pagbabago tungkol sa timeline dahil alam naman po natin na nagkaroon ng medyo pagtitipid. Pag-iingat sa pondo ng bayan at nahirapan po sa mga procurements and maliban pa po dyan ay nagkakaroon din po ng issue sa right of way. So sa ngayon po ang timeline po na inaasahan sa 2027 ang first partial operation ng Valenzuela to Malolos. So December 2027 ang second partial operation naman po mula Malolos to Clark ay fourth quarter ng 2028. At ang third partial operations naman po, Clark Solis, Alabang to Calamba, fourth quarter ng 2031. At ang kabuuan, full operation po ng Clark to Calamba ay third quarter ng 2033. So usually po ang mga amendments ito ay yung mga timelines lang po. At medyo may pag-a-adjust din po ng konti sa budget. So, yung iba po ay na-aprobahan lang po, maliban lang nga po doon sa issue ng pagpapa-announce or pag-a-announce kung papaano kapag ka may ulan or mayroong mga ibang mga causes para masuspend ang classes or mga trabaho.
7: Yung sa budget po, magkano na, ano po yung naging adjustment po doon sa budget ng North-South Railway Project po?
0: Meron po akong ibibigay sa inyo dito, nandito at nakalagay naman po. Pero mamaya ko na lang ibibigay sa iyo, Sam. Okay.
7: Thank you po.
0: Marami to masyado.
1: Next pong magtatanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
8: Yusek, good morning po. Yusek, ano pong reaksyon ng Palacio doon sa sinabi ng abogado ni Vice President Sara na handa na daw po ang Vice Presidente na pumulit kung sakasakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos?
0: Kaya ba nila agad-agad na pinag-resign ng Pangulo?
8: Ayun lang po yung sinabi ng abogado.
0: So, normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulo Marcos Jr., seryoso ba to?
8: So hindi niyo sinaseryoso ng Palacio?
0: Kahapon ko pa po sinabi, it is absolutely delusional.
8: Yusek, isang tanong pa. Reaction doon sa first time in 18 months, nakita si former PRRD during a broadcast appearance sa ICC.
0: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo, na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lang po.
8: Tingin po, Yusek.
1: Pahabol na tanong po, Julie Baiza, 1PH.
9: Good afternoon, Yusek. Kinequestion po ni Congressman Erisa yung pagtataas daw ng pondo for Naga City. Yung allotment daw po for retrofitting ng Jesse Robredo Foundation Coliseum ay 500 million. Dahil daw po ba, gusto raw po, pinupolitika daw po ba ng Pangulo yan para maging kakampi ng administrasyon si Mayor Lenny?
0: Saan niya po nakuha? Yung ganong klaseng mga opinion o yung mga ganong klaseng pag-iisip? Ang pagtulong po sa local government, wala po itong pinipili. Kung ano yung kailangan ng local government, yun po ang pwedeng matugunan kung kakayanin. Hindi porket si dating Vice Presidente Lenny Robredo, now Mayor Lenny Robredo ng Naga City, ay nabigyan ng ganitong klaseng pagtulong, namumulitika na, binibigyan na ng malisya. Hindi lamang po ang Naga City ang nabigyan ng tulong ng administrasyon. Ito nga po ang ating sinasabi. Bago magbigay ng anumang opinyon, magtanong muna. Bakit hindi niya tanungin si Mayor Lenny Robredo kung yung pagbibigay ng tulong ng administrasyon sa bayan ng Naga at para sa pamumulitika? Napaka-irresponsabling mga pananalita ang mga ganito. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government e puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
1: Pahabol na tanong po ulit, Luisa Cabato, Inquirer.net.
5: Yusek, kanina po sa isang protesta sa labas ng Camp Crame sa Quezon City, sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na wala raw pong karapatan ang Malacanang na magdikta at magsabi sa mamamayan kung paano nila gagawin yung protesta sa September 21. This was in relation po dun sa panawagan niyo po kahapon na gawing peaceful yung magiging protest sa Lunes. Ano po yung masasabi niyo dito?
0: Ang ibig po pang sabihin niyan, una-una hindi po tayo nagdidikta. Ang pagiging peaceful, ito po ay nasa batas natin. Gusto po ba nila maging marahas? Gagawin po ba nila ang kanilang pagpuprotesta ng may karahasan? Yan ay bawal sa batas. Hindi po pagdidikta ang sinasabi natin gawing peaceful ang kanilang pagpuprotesta. Hindi nga po sila pinagbabawalan. Pero para sabihin nagdidikta po tayo, yan po ay malaking kasinungalingan. So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan? O para sa karahasan?
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, limang dekada ng kultura, sining at alaala. Taong 1974 noong ikomisyon ni dating unang ginang Imelda Marcos ang PICC upang magsilbing primera klaseng bulwaga ng bansa. Matapos lamang ang dalawang taon ay nagbukas ang mga pintuan nito sa mundo. Nitong September 5 ay ipinagdiwang ng Philippine International Convention Center ang kanilang 50th anibersaryo. Isa itong mahalagang yugto ng kasaysayan ng Convention Center dahil bukod sa pagiging world-class venue kung saan idiniraos ang mga pandaigdigang kaganapan. Naging saksi rin ito sa husay at tagumpay ng mga Pilipino. Hindi na mabilang ang mga pagtatapos, panunumpa, at iba pang mahalagang okasyon na ginanap sa loob ng mga gusali ng PICC. Kalakip nito ang mga alaalang mananatili sa puso ng mga pamilyang Pilipino kahit ilang dekada pa ang dumaan. Sa dahilang ito pa ay lalong maituturing ng kayamanan ng bansa ang PICC na dapat ingatan. Kaya bilang pagpapahalaga at para maghanda sa marami pang makasaysayang kaganapan sa mga susunod na taon, sumailalim sa comprehensive restoration ang Convention Center sa pangunguna naman ni First Lady Liza Araneta Marcos. Limang dekada ng PICC, handa sa mundo, kasama ang Pilipino. Isang mainit na pagbati sa lahat ng bumubuo sa PICC sa ilalim ng pamumuno ni GM Attorney Nicolette Ann Cruz para sa inyong 50th anibersaryo. Mabuhay po kayong lahat.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi agresibo sa pang-aagaw ng kapangyarihan para lang makaligtas sa ginawang kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, dito sa pagbalitaan ni Paris Officer Undersecretary Claire Castro ay naitanong yung tungkol doon sa ulat ng presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels. At ang tungkol dito ni Jose Castro ay nakapag-ugnayan sila sa PCG, sa Philippine Coast Guard, at sa ngayon ay ongoing niya yung verification ng naturang report. May nagbabantay naman niya sa area at kung itong hakbang na ito ng China ay may kinalaman doon sa mga kamakailang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tedoro ay sinabi naman ng palasyo na kung ano man yung nabanggit ni Secretary Tedoro sa nakaraan, ito ay bahagi ng kanyang tungkulin. Kung yun man ay nasabi ng kalihim, yun ay naayon sa ating karapatan at siyempre sa interest. So ongoing yung verification tungkol doon sa ulat na yon. At naitanong din kay si Castro yung tungkol doon sa utos ng Supreme Court na magpasa ng isang anti-political dynasty law ang Kongreso. Ang tugon naman ko na pala sa mga kanya, wala pang binabagit na Supreme Court ay alam na niya ng lahat na priority bill ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At gustuhan niya ng Pangulo na kapanahon niya ay maipasa yung anti-political dynasty law. Sa ngayon ang niya, Pangulo, sa utos ng Korte Suprema, ito'y nasa kamay na ng Kongreso. At hindi rin naman masisisi sa kabilang banda, sabi ni Jose Castro, ang Kongreso, sapagkat maaaring maraming trabaho kinakailangan lang atubagin at maigren na ito'y nabuksan na ng Korte Suprema. Samantala, reaksyon daw pala ko doon sa naging mga nailuhaging insights ng mga dating maestrado ng Korte Suprema. Naging magandaan niya yung talakayan, naliwanagan ng taong bayan, pati yung mga senador marahil ay naliwanagan. Pero yung opinion lamang, yung mga naibahagi ng dating Supreme Court Justices at isang Associate Justice ay opinion lamang yun na pwedeng magbigay ng dagdag kaalaman sa pagpapasya tungkol doon sa threshold. Pero muli, binigyan din ni Jose Castro na hindi mangihimasok ang palasyo ng Malacanang sapagkat ang pagpapasya nung tinatawag na threshold ay nasa panig pa rin ng Senado. Samantala, yung pang mga natanong kay Jose Castro, yung sinasabing handa si VP Sara na pumalit na sa pwesto, tanong ni Jose Castro, seryoso ba sila? Yan pa mga isong naitanong sa kanya, yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council's meeting na dito natalaga yung tungkol doon sa pagsususpenda ng klase at ilang pa mga issue na ating iahatid maya-maya lamang. So yan muna, ilang sa mga nabanggit dito sa pulong balitaan sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Palos Patapos sa Undersecretary Claire Castro. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawing na ngayon sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Informasyon tungkol po sa mga posibleng pagdadala ng armas, pagpasok ng mga individual na maaaring manggulo, ganun din po yung sa pagbabago po ng ruta o ng lugar at anumang kilos na maaaring humantong po sa karahasan. Nililinaw po natin na ang monitoring po sa mga grupo at aktibidad ay bahagi lamang po ng ating security preparation at hindi po ito nangangahulugan na itinuturing po natin sila ng security threat.
5: Okay. So, ma'am, linawin lang po natin, paano po ninyo paiigtingin naman yung inyong coordination sa intelligence units dahil sa posibleng mga grupong, eto, yung mga nais manggulo, at paano po ninyo isasagawa nang hindi naapektuhan yung karapatan ng ating mga demonstrators?
4: Kanina po katatapos lamang ng ating coordinating conference, kasama po yung iba't ibang ahensya na tutulong po sa NCRPO para sa ating gaganapin na commemoration ng ating September 21 na PDP. So, ginawa po dito yung ating information sharing at validation ng ating mga intelligence units, ganun din po ng ating mga partner agencies. Ang binabantayan po natin dito ay yung actual na banta or yung planong gumawa ng karahasan, hindi po yung lihitimong pagpapahayag lamang ng salubin. Ano man po yung action po ay ibabatay sa actual na kilos at pagdabal po sa batas, hindi po sa paniniwala o grupong kinabibilangan po ng isang tao.
5: Okay. Colonel, kumusta din namin yung inyong pakikipag-ugnayan o yung inyong koordinasyon sa mga leader nito mga rally groups? Ano po yung mga pangunahin na pagkakasunduan o napagkasunduan na po ninyo para po maiwasan nga po yung konfrontasyon sa pagitan ng protesters at ng ating mga pulis?
4: Patuloy naman po yung ating koordinasyon sa mga organizers, ganun din po sa mga marshals, tungkol sa lugar, sa ruta, ganun din po sa oras at inaasahang bilang ng kanilang mga members na dadalo. Hiling po namin na sana ay sana nung panatili po nilang mapayapa yung activities, sundin yung napagkasunduan at agad pong makipag-ugnayan po sa ating mga lines of officers kapag may problema or provocation. Sa ngayon po, wala pa po tayong information na meron po bang nagsisecure ng mga permits, so hindi pa po natin masabi kung ano po talaga or masabi kung ano-ano dito yung mga magkakaroon po ng pagtitipon sa September 21.
5: Okay, pero kung sakasakali man, Colonel, na meron kayong makita doon na hindi nagsubmit ng permit, yung ba nakisabay lang doon sa mga magpaprotesta, ipatutupad din po ba maximum tolerance? Paano po yung protocol? Hanggang saan po ito? At ano ang malinaw na magiging batayan ng pulisya bago gumawa ng intervention? Kasi po yung iba dito, marahil eh, baka manira ng mga government property gaya ng mga nakaraang protesta.
4: Malinaw po ang instruction ng ating Chief PNP, ganun din po ng ating OIC and CRPO, na ipatupad ang maximum tolerance at mahigpit na susundin po ang police operational procedures, ganun din po ang human rights standards. Pero malinaw din po na kapag may lumabag sa batas, hindi po natin ito palalagpasin. Magkakaroon lamang po tayo ng intervention kapag may actual na karahasan, pananakit, pagkasira ng kaharian or agarang banta po sa ating kaligtasan. So yung po ating mga police actions ay gagawin po natin legal at syempre kinakailangan din po at proportional po sa sitwasyon yung gagawin nating mga interventions or mga actions.
5: Okay. Ma'am, dahil nga po doon sa mga kaguluhan nangyari noong huling September 21 rally, ano-ano po yung mga hakbang at aral na gagamitin natin ngayon sa inyong security preparations?
4: Noong nakaraang taon po, nasa 23,000 yung dumalo at nagkaroon po ng mga insidente sa Ayala Bridge, ganun din po sa Mindanao, kabilang yung pagmabato, konfrontasyon at pagkasira ng ari-arian. Kaya po ngayon, mas detalyado po ang ating ground assessment, crowd management, ganun din po yung ating contingency plans. Maaga rin po natin tinukoy yung mga posibleng flashpoints para maprotektahan po natin ang mapayapang demonstrators, ang publiko, ganun din po yung ating mga police personnel na madideploy po sa mga locations na ating babantayan.
5: Okay, ma'am, ulitin lang po natin, ano po yung mga hindi dapat dalhin sa September 21 ng ating mga demonstrators para po din sa kalaman ng ating mga kababayan na pupunta doon?
4: Una-una po, iwasan po natin sana na magsuot ng balaklava, lalo po sa area ng Maynila, yung mga maskara na mag-conceal ng kanilang mga identity dahil po dati sa ating ini-implement na local ordinance dyan sa area ng Maynila. Ganun din po iwasan na rin po natin sanang magdala ng mga armas na mga makapananakit sa ating kapwa at yung pagdadala ng mga malalaking bag at syempre yung ating po mga pag-iwas na rin po dun sa mga itinakda ng mga local ordinance ng ating mga syudad dito sa Metro Manila ay tandaan po natin lalo na yung anti-smoking at sa area po ng Quezon City syempre yung pagdadala po ng mga bottled water.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Our framers of the Constitution, not just 1987, way back 1935, wants it to be two-thirds of all the members of the Senate. That is because we need a supermajority because of the gravity of the exercise. Basing the denominator on only those who actually participate and are present can effectively reduce the two-thirds to a simple majority. For example, if there's only 20 who are participating, 2/3 of 20 would effectively become 13 or 14. That would be really simple majority. That is not the purpose of the internal check of a threshold. A threshold must be fixed, not variable.

Goldenberg, the concert series presents a violin and guitar duo. Two powerful string instruments come together to celebrate classical masterpieces, Broadway hits, and Filipino favorites with internationally acclaimed musicians Adrian Ong on violin and Samuel Asistores on guitar. Embark on a musical adventure. Goldenberg, the concert series. Only here on PTV. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Deployment ng mga emergency response vehicles sa ilang pantalan sa bansa ating tatalakayin. Kasama si Ms. Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o ng PPA. Ms. Samonte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng nanonood.
0: Ms. Eunice, thanks so much for joining us this afternoon. Una po sa lahat, para saan po ito? Itong i-deploy na PPA o ng PPA na emergency response vehicle sa ilang pantalan sa bansa at saan po gagamitin ang mga ito?
1: Yes, that's correct, no, Sir Joshua. Meron po tayong mga bagong ERV o yung emergency response vehicles na ang layunin po nito ay mas mapalakas pa sana yung safety at emergency response capability sa ating mga pantalan. Kung mapapansin niyo po, medyo sunod-sunod yung habagat at saka yung bagyo. So, meron po tayong ilang mga pasahero na may mga emergency needs sa mga pantalan. And of course, through the initiative of General Manager Jay Santiago, gagamitin po itong mga ERVs na to para mas mapabilis yung pagtugon. Like for example, kapag may mga sunog o kaya may medical emergency, pati na rin po kapag may mga search and rescue, no? Ito po recently, for example, meron po tayong mga medical emergency, mga pantalan na kapag may mga buntis na pasahero. Recently po sa Port of Culasi, and then meron din pong insidente na namatay na crew dyan sa Port of Davao. So, pinapakita po nito na kapag may mga emergency tayo sa pantalan, mas madali na makakaresponde at may dedicated emergency response vehicles na po.
0: Okay, so Ms. Eunice, nabanggit mo pag may sunog, may medical emergency at maging pwedeng gamitin sa search and rescue. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba meron dito sa mga ERV na ito at ano po yung emergency response features nito?
1: Yes, that's correct po, no. Fully equipped po ito itong mga ERV natin. Kung makikita niyo po, pwede yan kapag merong mga sunog o yung for firefighting, may emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob, built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60-meter high-pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na rin yung mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantalan na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio, saka public address system, at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
0: Okay. Ma'am, follow-up lang po. Saan po natin nilalagay itong mga ERV na ito? Are we expecting na makapaglalagay po tayo sa lahat ng pantalan nationwide?
1: Yes, bukod po actually dito sa mga fire trucks, kasi sa ating po mga pantalan, ang tinatawag natin na Port Management Offices o PMO, meron na po tayo sa mga fire truck. But then again, ito po, mas maganda itong additional vehicle natin na ERV o yung Emergency Response Vehicle. Dahil meron po tayong makabuuan ito na 15 units. Na-deploy po ito especially sa mga strategic location natin, particularly yung mga malalaking pantalan natin, and eventually lahat po ng pantalan magkakaroon. So, for example po, i-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po. Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Gensan, pati po dito sa bandang norte, sa Bataan, Aurora, at sa Curimao, Ilocos Norte. At actually po, ang additional capability po nito sa ating mga pantalan, mas madali na pong makakaresponde yung mga tao natin sa pantalan kapag may mga emergency experiences po.
0: Okay. So, Ms. Eunice, dito naman po sa ating mga tauhan at sa mga pantalan nga po, paano po natin sila inihahanda ng PPA sa anumang sakuna? At maliban po doon sa mga fire trucks and ERV, ano pa po yung mga kagamitan na inilalagay sa mga pantalan bilang bahagi ng disaster preparedness?
1: Yes, actually, other than the ERV po, meron po tayong, of course, usual

0: Built-in na siya with the equipment. So, meron po yung trainings para sa mga personnel. And naghahanda rin po tayo. Like for example, yung emergency preparedness measure natin and yung regular coordination pagdating naman po sa mga concerned agency. Kasi hindi lang naman po ito sa equipment, no? Kumbaga, dapat handa rin yung mga personnel na gagamit saka kung kailan gagamitin.
1: Okay. Ma'am, kaugnay naman po ng mga bagyo at habagat na ating nararanasan kamakailan lang na nagdudulot ng pagkansela ng mga biyahe. Ano po yung mga nagiging assistance ng PPA po sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan?
0: That's correct po. Nitong mga nakaraang araw at linggo ay nagkaroon po tayo ng ilang mga cancellation, no? Particularly dahil po sa habagat. And mapapansin niyo po, mas maganda yung ngayon na ating response dahil yung mga tao mas aware na po, no? So kumbaga, mas kakaunti yung mga stranded natin ngayon sa mga pantalan dahil mas aware na po sila at sumusunod na rin sila sa pagdating sa pag-check muna ng kanilang biyahe bago magtungo sa pantalan. So ang as a result, mas kakaunti po yung mga nagiging stranded sa pantalan. Kapag po may mga cancellation ng biyahe, syempre kapag masama ang panahon, kaligtasan pa rin ng mga tao yung priority natin at kaligtasan ng mga empleyado. So, ating pong PPA, meron po tayong mga naka-prepositioned na mga ready-to-eat meals sa ating mga pantalan. Kung sakali man po, no, na sobrang lakas ng bagyo o ng habagat at sila po yung mananatili muna sa mga pantalan, no. Actually, may mga pagkakataon po na ganito na dahil nga may mga banta ng storm surge, so sa pantalan muna po sila nananatili. At meron po tayong mga ready-to-eat meals yung ating pong initiative, of course, with GMJ Santiago and DSWD Secretary Partnership po. So, meron po tayo mga naka-imbak na sa pantalan. Sa lahat po yan ang pantalan nationwide. So, kapag may mga ganitong masama ang panahon, ilalabas na lang po yon at diretso na po ipinamimigay sa mga pasahero.
1: Alright, naka-preposition na. Pero ito po, Miss Eunice, at dahil nga po nagsimula na ang Burmans, paano po natin pinaghahandaan ng PPA ang pagdami ng bilang ng mga pasahero sa inyong mga pantalan?
0: Yes, ngayon po, Burmans, nakaantabay na rin po tayo dahil bukod sa mga hindi natuloy na trip nitong mga nag-uulan, posible po na magkaroon nga tayo ng pagtaas ng pasahero ngayong Burmans. Kaya po, ang ating po mga pantalan naka-heightened na din, lalo na po yung security at saka po yung mga access points natin. No? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
1: Okay. Baka po may nais pa po kayong magiting maliwan po dyan sa mga nasabi po ninyo na security measures o ano pa po yung mga nilatag ng PPA para masiguro po yung kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga pantalan, pareho po sa ating mga pasahero at tauhan.
0: Yes, maraming salamat po, no. Ang ating pong mga kababayan ay makakaasa po na handa po ang mga kawali ng Philippine Ports Authority sakali man po na may karoon ng mga disaster o yung mga tinatawag natin na sakuna, wag naman po sana sa ating mga pantalan o kung ano man pong kumbaga disaster ito. Like for example, earthquake o kaya po ay habagat at malakas na bagyo, no. Equip po yung ating mga pasahero at saka po yung ating mga empleyado na trained na po sa mga pagkakataon na ganito. And patuloy po natin pinalalakas, of course, yung safety and emergency preparedness natin, lalo na ngayong medyo maulan. And ngayon po, makakaasa po sila na magagamit po ito yung mga bagong ERVs natin dahil nag-upgrade na rin po tayo ng ating response equipment, communication and monitoring system at maayos din po ang coordination natin sa mga concerned agency, particularly in the maritime sector. So sa mga nagbabalak po bumiyahe, manatili lang po na nakaantabay, no, sa Facebook page ng Philippine Ports Authority yung may blue check po dahil yan po yung updated na nakalagay kung saan yung mga cancel suspended na biyahe. 24/7 po may sasagot sa inyo.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat po at magandang hapon po.
1: sa ating balita, pinamunahan ni Pangulong Ferdinand Armas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Pakinggan si Ms. Angela Grace R. Wagan, ang Supreme Student Council Society of the Philippines Quezon Chapter Advisor para sa mga nagnanais na maging miyembro ng naturang samahan.
1: Quezonian, tara na ulit. Are you ready to be a part of something greater than yourself? It's time to answer the call, fellow Quezonians. The Supreme Student Council Society of the Philippines, Quezon Chapter, is thrilled to open its door and invite you once again to join our vibrant family. Join us as we embark on this exciting journey of leadership, service, and community. Together we'll make a lasting impact and together we'll redefine what means of to be a Quezonian. If you want to join SSCSP Quezon, you can message us through our Facebook account, SSCSP Quezon Chapter.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Best friend!
4: Uy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
3: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
4: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
3: Talaga ba?
4: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
3: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
4: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
3: Nako, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
4: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
3: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
4: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mare! Mare!
4: Uy, Mare, saan ang punta mo?
5: Magpapacheck up ako sa OB gynec ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
4: Wow, malapit mo nang makita ang baby mo, Mare.
5: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
4: Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1-year-old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
5: Ano-ano bang mga baksin na kailangan ni baby?
4: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine contra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
5: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
4: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
5: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
4: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
5: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
4: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: dati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Bagyo. Lindol. Pagsabog ng bulkan. Ilan lamang yan sa mga madalas na nararanasan ng mga Pilipino. Mga sakunang malaki ang nagiging pinsala sa ating bahay, pamayanan at higit sa lahat sa ating buhay. Mga sakunang paulit-ulit.
3: So currently meron po tayong tatlong bagyo na binabantayan.
2: Nagbabadya, nakapaligid sa atin. Pero ang mahalagang tanong sa mga Pilipino, handa ka bang harapin ang mga sakunang ito? Paano ka maghahanda? Paano ka babangon? Paano tayo mapapanatag sa gitna ng mga kalamidad na ito? Ang sagot ay nasa kamay mo. Abot kamay na kaalaman kung paano maghanda, humarap at bumangon mula sa mga sakuna. Mga kaalaman na panlaban natin sa oras ng pangailangan. Mapapanatag ka kapag alam mo ang dapat gawin. Dahil sabi nga ni Dingdong,
4: panatag ang may alam.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat, sa inyo pong ating palatuntunan, ang Campus Mic dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena. Ayan, nakita nyo po no, yung opening billboard ng ating school na makakasama po natin ngayong hapon. Ano. Today is September 17, 2026. It's 1:15 in the afternoon and this time we will be joined by DAPDAP Integrated School. No. Maya-maya po sila na po ang inyong makakasama. Pero bago ko po sila ibigay sa inyo, no, interviewin muna natin yung anchors na mag-handle po ng program natin in a while, no? So, with me, mga kaibigan, ay ang anchors po ng DAPDAP Integrated School sa Tayaba City, si Jeris at si Krisha. Ayan, magandang hapon sa inyong dalawa. Pumatay muna kayo sa ating viewers and listeners. Sige, si Jeris muna. Oh, Jeris, go! Pumati ka muna sa viewers and listeners natin. Baka may gusto kang batiin.
1: Hello po sa mga kaklase ko na sure po, nanonood din po ngayon.
0: Ayan, sige, si Krisha naman.
2: Magandang hapon sa inyong lahat. At saka, syempre po sa mga kaklase kong nanonood dyan.
0: Ayan, sige. Marami tayong viewers ngayon. Ano? Pero batiin ko muna yung mga kasama natin sa Facebook Live. Sabi ni Ma'am Cornelia Castillo, congrats, ano, Daishans, tama? Daishans ang tawag sa mga nag-aaral sa DAPDAP Integrated School. Ayan, magandang hapon. Mula kay Ate Mara Grizula. Sino pa ang mga kasama natin sa live? Si Ma'am Megan Zoleta, si Sir Jack Garcia, si Ma'am Christina Hernandez, at si Sir Dexter Kaagbay. Ayan, magandang hapon po, no? Ayan, so gusto ko muna kumustahin itong dalawang to. Jeris, paano kayo nag-prepare para sa program natin ngayong hapon?
1: Nagpra-practice po kami. Kapag meron po kaming enough time sa school, nagpra-practice po kami ng Radyo Pilipinas.
0: Mm-mm, nagpa-practice kayo ng inyong ano, ng inyong gagawing program ngayong hapon, no? Okay. So gaano katagal yung pagpa-practice nyo?
1: Mga
0: ilang linggo, ilang araw? Ha.
1: 5 days po.
0: 5 days. Ayan. Sabi ni Sir Kudik Cantos, magandang hapon. Listening from Rosario, Batangas. Ayan. Ingat po Sir Dick, ano, at Ate May kasama si Kuya Jarin. Ingat po kayo. Ayan. Si Ma'am Megan, sabi niya, galingan niyo mga anak. Sino ang estudyante ni Ma'am Megan? Lahat kayo. Ayan, mga grade 5 students, tama ba? Ayan, salamat po sa suporta, Ma'am Megan. Si Ma'am Clarita Raksag, sabi niya, God bless mga bata. Ayan, katuwa naman ang support ng mga teachers and faculties po ng DAPDAP Integrated School. Sige, si Krisha naman, paano ka nag-prepare para sa program ngayong hapon?
2: Ano po? Nagpra-practice po hanggang sa bahay.
0: Talaga? Sinong katulong mo pagpa-practice hanggang sa bahay?
2: Ano po, yung nanay ko.
0: Ayan, batiin mo nga yung nanay mo, baka nanonood.
2: Shoutout po sa mama ko dyan.
0: Ayan. Ayan, so sige. So kayong dalawa, paano ba kayo naging part ng radio broadcasting sa school nyo? Sige, ikaw, Jeris.
1: Sinali po kami sa SPJ na hindi po namin inaakala mangyayari talaga.
0: Ayun. Pero paano, gusto niyo ba talaga maging part ng SPJ?
1: Opo, dahil mas marami po ang matututunan namin sa SPJ.
0: Oh, that's a special program for journalism. Ayan, si Krisha naman, talagang gusto mong maging part ng SPJ at saka ng radio broadcasting team.
1: Opo.
0: Dahil
2: ano po? Hindi ko po yung na-expect na mapasali po dito eh.
0: Pero before, gusto mo talagang maging part nito kung ano, SPJ. Sige, ano na so far yung mga natututuhan nyo being part of the SPJ?
1: Natututunan po namin kung paano po makapagsulat ng balita at po yung... At natuto din po kami mag-radio broadcasting.
0: Ayun, sigaw, Krisha. Ano ng mga natutuhan mo?
2: Natutuwang ko pong magsulat ng tama at ano po, yung mga accurate news.
0: Kayo ba bukod sa news, nagsusulat din kayo ng halimbawa feature writing, poetry writing, may mga ganun kayong ano, subjects?
2: Sports writing din.
0: Okay. Tapos recently, no, parang kayo ba naging part ng DSPC? yung press conference, nagsali kayo?
1: Opo.
0: Oh, kamusta? Anong experience sa DSPC?
1: Ang sinalihan ko po ay editorial cartooning. Ako po ay naging 6th place. Nasayahan po ako.
0: Wow! Tapos ang next step na ay RSPC na, tama? O kasama ka pa sa RSPC?
1: Hindi na po ako kasama sa RSPC.
0: Hanggang anong place lang yung kasama sa RSPC?
1: Hanggang 3rd lang po.
0: Hanggang 3rd place. So, editorial cartooning. Magaling palang mag-drawing si Jeris.
1: Opo.
0: Ayan. Si Krisha, sa ang category ka sa DSPC?
2: Opo, nag-sports writing.
0: Sports
2: Tapos,
0: writing.
2: Tapos, ano lang po, 5th place.
0: Kasama ka sa RSPC?
2: Hindi po.
0: Hindi rin. Hanggang ano yung kasama sa RSPC?
2: Third place lang din.
0: Ah, okay. Kasi nung ako nag-join din sa DSPC ng elementary, hanggang 7th place yung kasama sa RSPC. Sino sa inyo yung nag-copy reading and headline writing? Wala? Wala, okay. Editorial writing, meron pa bang ganun? Ayan, ayan, di ba? Ayan, sige. So, ano ba yung i-expect natin na mapapakinggan ng mga viewers and listeners natin ngayong hapon pag kayo na yung umupo dito? Excited ka ba, Jeris?
1: Opo.
0: Oo. Ano yung mga aabangan namin, yung mga papakinggan ng ating mga nanonood?
1: Mapapakinggan po nila yung mga activities po ng school namin.
0: Mm-mm. Ano pa?
2: Mapapakinggan po nila yung mga nangyayari sa aming school at mga events.
0: Ayun. Yung mga recent events no na nangyayari sa DAP Integrated School. Okay? Ayan, sige po. Sabi ni Ma'am Lorena, good luck mga kids. Galingan nyo and enjoy your moments. Ayan, galing kay Ma'am Mary Joyce, good luck mga bebe ko. Galing kay Ma'am Jack Garcia, good luck guys. Ayan, salamat po sa inyong suporta. No? And of course, ang kasama natin ngayong hapon dito sa studio, si na Ma'am. Anong pangalan ni na Ma'am na kasama ninyo?
2: Ma'am Saide po at
0: si
2: Ma'am Patricia.
0: Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa mga batang ito. Ayan, maulang hapon. Hello kids from Ate Leonie Algiri. O nga ate, maulan. Anyway, hindi ko na patatagalin pa. No? Magbe-break muna po kami at sa pagbabalik po natin, ang dalawang ito na po ang mag-a-anchor ng program ng program natin ngayong hapon for Campus Mike. And may mga news presenters din tayo na makakasama, no? So, pakinggan nyo po at kanina sa practice namin ang huhusay po ng mga batang ito. So, guys, good luck. Gagalingan yung dalawa. Huwag kakabahan ha. Ganito lang. Para nagkukwentuhan lang dapat kayong dalawa mamaya. Ano po? Sige. Ate, magbe-break muna ako. Ayan, magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala ng himpilan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
11: Regular
8: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bun!
13: Go, ikaw na.
14: Kasangga ng kabataan, kagapay ng sambayanan.
15: Ito ang himpilang bukas sa katotohanan. Tinig ng mga mag-aral, tinig ng bayan.
16: Tagapaghatid ng makabuluhang balita, tagapagtugoy ng kaalaman, at katuwang sa paglilingkod sa mamamayan.
14: Ito ang Campus Mike sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang araw, Pilipinas!
16: Magandang araw, Lucena! Magandang araw, mga kabababayan!
15: Ako, si Mary Jeris D. Garcia, ang inyong kagapay sa paghatid ng balita.
16: At ako naman si Chris Sakdal, handa rin maghatid ng mga napapanong balita at impormasyon.
15: Kami ang matig mula sa Banahaw Scribes, ang opisyal na pahiga ng Dapdap Integrated School. Ngayong araw, kami ang inyong mamamahayag na pansamantalang hahawak ng mikropono dito sa Campus Mic ng Radyo Pilipinas.
16: Hatid namin ang mga kwento, mga balita at mga inspirasyon. At mga balita at mga inspirasyong nagmumula sa aming paaralan direkta sa himpapawid ng Radyo Pilipinas, ang radyo publiko ng Lucena.
15: Mula sa loob ng paaralan hanggang sa himpapawid ng Radyo Pilipinas, narito na ang ulo ng maiinit na balita ngayong hapon. Feeding program sa Dapdap Integrated School, sinimulan na.
16: Nutrition Month Celebration, matagumpay na ipinagdiwang noong buwan ng Hulyo.
15: Gawad aral sa asal, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga huwarang mag-aral.
16: Mas pinagting na safety policy sa paaralan, ipinatutupad upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral.
15: Buwan ng wika, sa buwan ng Agosto, umarangkada ang kulturang Pilipino sa Dapdap Integrated School.
16: Kabataang Dacians nagpakita ng husay sa Intramurals 2026. At iyan ang mga pangunahing balita. Ngayon, pakinggan natin ang buong detalye ng bawat ulat sa ilang sandali lamang.
15: Talaga naman, nakabang-abang ang mga balita niyan, Krisha. Isa sa pinakamahalagang programa ng bawat paaralan ay ang pangangalaga sa kulusugan ng mga mag-aaral. Dahil kapag malusog ang isang bata, mas handa siyang matuto at makilahok sa klase.
16: Tama ka riyan, Jeris. Malaki ang naitutulong ng wastong nutrisyon upang maging masigla at aktibo ang ating mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral araw-araw.
15: Kaya naman, alamin natin ang magandang balitang ito mula sa Dapdap Integrated School. Para bigyan tayo ng buong detalye tungkol sa balitang iyan, narito si Gavin K.L. Igaela. Gavin, idetalye mo.
17: Nagsimula 2026 ang 120-day school-based feeding program ng Dapdap Integrated School bilang bahagi ng patuloy nitong pagsusulong ng wastong nutrisyon at mabuting kalusugan para sa mga mag-aral. Ayon kay Ma'am Wilma G. Saide, Assistant School Head at Feeding Coordinator. 50 piling mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 7 ang kasalukuyang benepisyaryo ng programa. Isinasagawa ang piling araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ganap na alas 11:30 ng umaga sa loob ng 120 araw. Pinupuntuhan ang programa ng Rise and Rebuild International Foundation o RRIF. Samantala, si Ma'am Wilma rin ang nangangasiwa sa paghahanda ng meal plan. Mga pagkaing gulay ang pangunahing inihahain batay sa inihahatid na supply, habang ang bigas ay nagmumula sa pondo ng school canteen sa pangunguna ni Dr. Mary Grace M. Cabile, punong guro ng Dapdap Integrated School. Patuloy na isinusulong ng paaralan ng mga programang naglalayong mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng bawat mag-aaral upang higit silang maging handa sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na gawain. Ako si Gavin Kael Igaela, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Banaos Scribes, Dapdap Integrated School.
15: Maraming salamat, Gavin. Patunay lamang ng wastong nutrisyon ay isa sa mga susi upang higit na mapaunlad ang pagtuto ng bawat mag-aaral.
16: Tama ka dyan, Jeris. Samantala, hindi lamang kalusugan ang patuloy na pinapaunlad sa Dapdap Integrated School. Kinikilala rin ang mga mag-aaral na nagsisilbing huwaran sa pagpapakita ng mabuting asal at positibong pagpapahalaga. Narito ang susunod na balita, Gawad Aral sa Asal, at para ibahagi sa atin ang balita na yan, narito si Liam Andre Giovin. Liam, idetalye mo!
18: Patuloy na kinikilala ng Dapdap Integrated School ang mga mag-aral na nagpapakita ng mabuting asal at kapuri-puring pag-uugali. Sa pamamagitan ng Gawad Aral sa Asal, iginagawad ang pagkilala tuwing unang Lunes ng buwan kasabay ng flag ceremony, kung saan isang huwarang mag-aral mula sa bawat baitang ang tumatanggap ng parangal. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ang pagpili sa mga awardee ay isinasagawa ng mga class advisor batay sa itinakdang pamantayan na ibinibigay ng guidance office. Dahil dito, natitiyak na ang bawat kinikilala ay tunay na nagpakita ng disiplina, paggalang, katapatan, pananagutan at iba pang mahalagang pagpapahalaga. Ang mga napiling mag-aaral ay tumatanggap ng sertipiko ng pagkilala na iginagawad ni Ma'am Cornelia Nombrefia, Guidance Advocate ng Elementarya ng Dapdap sa paungunan ni Dr. Mary Grace M. Cabili, punong guro ng Dapdap Integrated School. Patuloy na isinusulong ng paaralan ang paghubog ng mga mag-aaral na hindi lamang mahusay sa pag-aaral, kundi maging huwaran din sa mabuting asal at wastong pagpapahalaga. Mula sa Dapdap Integrated School, ako si Liam Andre Giabin, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Banahaw Scribes, Dapdap Integrated School.
15: Maraming salamat, Liam. Nakakatuwa, Krisha, na malaman na kinikilala ng ating paaralan ang mga mag-aaral na nagpapakita ng mabuting asal at positibong pagpapahalaga.
16: Totoo yan, Jeris. Naalala ko, isa tayo sa mga na-awardan sa Gawad Aral sa Asal. Kaya naman, mga kaguruan sa Dapdap Integrated School, shoutout po sa mga dakilang guro ng DIS. Maraming salamat po palagi sa inyo, sapagkat ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa matataas na matka, kundi maging sa magandang pag-ugali at paggalang sa kapwa.
15: Mula sa pagkilala sa mga huwarang mag-aaral, tumutok naman tayo sa isang buwang pagsusulong ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay.
16: Tumpak ka riyan, Jeris, at hindi kailangan maging malaki ang isang programa para maipakita ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Paano yung sinasabuhay ng Dapdap Integrated School ang pagdiriwang ng Nutrition Month? Narito ang ulat ni Braille Andre O. Durante. Braille, idetalye mo!
19: Iba't ibang gawaing pangkakas

0: isang boodle fight na isinagawa noong ikatlong Biyernes ng buwan. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng pagkakataon ng mga mag-aral na magsalo-salo at makibahagi sa isang masayang gawaing pangkalusugan. Isinagawa rin ang poster-making activity at nutrition quiz bee na ninawakan ng mga piling mag-aral. Samantala, bilang bahagi ng pagsusulong ng mas malusog na pagkain, hinikayat din ng paaralan ang mga mag-aral na magbaon ng mga prutas bilang kanilang merinda. Pinangunahan ang mga gawain ito ni Dr. Mary Grace M. Cabili, punong guro ng paaralan, kasama si Ma'am Wilma G. Zaide, Assistant School Head, at sa tulong ng mga guro, bagamat karamihan sa mga aktibidad ay isinagawa sa loob ng mga silid-aralan at isinabay sa regular na klase, naging daan ng mga ito upang maisabuhay ng mga mag-aral ang kahalagan ng wastong nutrition at pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtatapos ng buwan, iniwan ng pagdiriwang ang isang mahalagang paalala na ang pagiging malusog ay nagsisimula sa tamang pagpili ng pagkain at sa simpleng gawain na maaaring gawin araw-araw mula sa Dapdap Integrated School. Ako si Brylandre O. Durante, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Banahaw Scribes Dapdap Integrated School.
1: Maraming salamat, Bryl. Tunay nga hindi kailangan maging bonggang isang programa upang maipakita ang halaga ng wastong nutrisyon.
2: At mukhang ang boodle fight ang talagang tumatak sa ating mga mag-aaral.
1: Mukhang hindi lang tiyan, kundi pati samahan ang nabusog sa gawaing iyon.
2: Tama, at mula sa mga gawaing pangkalusugan, tutungo naman tayo sa isa pang mahalagang usapin ng buhay paaralan, ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral.
1: Tama ka riyan, Krisha, sapagkat bukod sa magandang edukasyon, mahalaga ring matiyak na ligtas at protektado ang bawat batang pumapasok sa paaralan. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na ipinatutupan ng Dapdap Integrated School para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? Narito ang ulat ni Frain Cesario. Frain, idetalye mo.
3: Mas maipit na mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral ang ipinatutupad ng Dapdap Integrated School simula Hulyo 6, 2026. Bagay ito ng pagpatupad ng DepEd Child Protection Policy upang panatili ang ligtas at maayos na kapaligiran sa paaralan. Kabilang sa mga hakbang araw-araw ng pag-iinspeksyon ng mga bag at gamit ng mga mag-aral bago pumasok sa paaralan, mahigpit na ipinagbawal ang pagdadala ng mapanganib na bagay tulad ng balisong, cutter, patalim, baril at iba pang maaari makapinsala sa sarili osa. At iba pang maaari makapinsala sa sarili o sa kapwa. Inaatasan din ang mga mag-aaral na pumasok na naka-uniforme at may school ID. Ang mga magulang at bisita naman ay kailangang magdala ng ID at mag-log sa guard bago makapasok sa paaralan. Para sa mga pagkaing nihatid, ang mga ito ay dapat iwan sa guard at lagyan ng pangalan at seksyon ng mag-aaral. Hinikayat din ang mga magulang na suriin ang mga gamit ng kanilang anak bago ito malis ng bahay at paalalahan sila na sumunod sa mga patakaran. Pinangunguhan ng pagpatupad ng safety policies ni Dr. Mary Grace M. Cabili, School Principal 2, katuwang ang mga guro, school personnel, mga magulang at buong komunidad ng paaran. Sa pamamagitan nito, patuloy ni sinusulong ng Dapdap Integrated School ang ligtas, maayos at child-friendly na paaran para sa bawat mag-aral. Mula sa Dapdap Integrated School, ako si Princess Sario, nag-uulat para sa Radyo Publiko ng Lucena, Campus Mike ng Banal Scribes Dapdap Integrated School.
1: Maraming salamat, Prain. Mahalaga talaga ang pagkakaroon ng mga patakarang nagbibigay proteksyon sa ating mga mag-aaral.
2: Tama, at hindi lamang paaralan ang may tungkulin na tiyaking ligtas ang mga bata. Mahalaga rin ang pakipagtulungan ng mga magulang at ng buong school community.
1: Dahil ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat.
2: At kung sama-sama ang paaralan, mga guro, magulang, at mga mag-aaral, mas magiging ligtas ang ating

0: Learning environment.
1: Kaya naman mula sa kaligtasan, tungo naman tayo sa isa pang kwento mula sa Dapdap Integrated School.
0: At mula naman sa pagdiriwang ng wika at kulturang Pilipino, tampok ngayon ng isang makabuluhang selebrasyon na isinagawa sa Dapdap Integrated School. Para sa buong detalye, narito ang ating news presenter, Liam Andre Giovin. Liam!
2: Masiglang ipinagdiwang ng Dapdap Integrated School ang buwan ng wika nitong Agosto 2026 na isa sa pagdiriwang ang mga mag-aaral, mga guro at ang punong guro ng paaralan na si Dr. Mary Grace M. Kabili. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsuot ng mga pambansang kasuotan ang mga mag-aaral at guro upang ipakita ang kanilang pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Naging tampok din ang Kakanin Festival sa mga silid-aralan. Dito, nagsalo-salo ang mga mag-aaral at guro sa mga tradisyonal na kakanin Pilipino bilang bahagi ng kanilang merienda. Ang pagdiriwang ngayong taon ay isinasagawa sa ilalim ng tema ang wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, patuloy na itinataguyod ng Dapdap Integrated School ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino, kultura at tradisyong Pilipino. Mula sa Dapdap Integrated School, ako si Liam Habin, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Banahaw Scribes Dapdap Integrated School.
1: Maraming salamat, Liam. At para sa ating balitang pampalakasan, narito ang kabuuang ulat tungkol sa katatapos laman na Intramurals 2026 ng Dapdap Integrated School. Narito ang ating news reporter, Francis Sario, i-detalye mo.
3: Matagumpay na isinagawa ng Dapdap Integrated School ang Intramurals 2026 noong September 7 at 8 na may temang kabataang daysyan, laro ng pagkakaisa, kalusugan at kaunlaran 2026. Nakaisa sa mga palitsahan ang mga mag-aral mula sa apat na pangkat, Phoenix, Bacunawa, Agila at Leon. Nagpakitang gilas ang mga kalok sa iba't ibang larangan ng palakasan tulad ng arnis, basketball, chess, badminton at taekwondo. Ipinamalas ng mga manlalaro ang kanilang husay, determinasyon at disiplina sa bawat laro. Bukod sa kompetisyon, naging tapok din sa intrams ang pagkakaisa at sportsmanship ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng iba't ibang palaro, nabigyan sila ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang physical na kakayahan, tiwala sa sarili, at pakikipagtulungan sa kanilang mga kasama. Matapos ang paligsahan, isinagawa naman ang pagbibigay ng parangal sa mga nagwaging koponan at manlaro. Kinalala ang kanilang pagsisikap, husay at dedikasyon sa buong intramurals. Gayunman, higit sa mga bitalya at tropeyo, ipinakita ng Intramurals 2026 na ang tunay na diwa ng palakasan ay matatagpuan sa pagkakaisa, respeto, pagkakaibigan at patas na paglaro. Sa kabuuan, naging makabuluhang bahagi ng buhay paaralan ang Intramurals 2026 na nagbigay ng sa mga kabataang daysyan ng pagkakataong matuto, makipagkaibigan at ipakita ang kanilang talento sa palakasan. Mula sa Dapdap Integrated School, muli ako si Prince Cesario, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Banal Scribes Dapdap Integrated School.
0: At dito nagtatapos ang ating mga pangunahing balita ngayong araw mula sa mga kaganapan sa ating paaralan hanggang sa mga kwentong nagbibigay kaalaman. Hatid namin ang mga balitang mahalaga sa bawat kabataang daysyans.
1: Tandaan, ang isang responsableng kabataan ay laging mapanuri, mapagmatsyag at may malasakit sa kapwa.
0: Kaya naman, manatiling nakikinig, manatiling may alam at manatiling bahagi ng ating komunidad.
4: Muli! Kami ang inyong tagapaghatid balita mula sa Banal Scribes ng Dapdap Integrated School.
1: Ako si Marjorie D. Garcia.
0: At ako naman si Krishay Sakdal.
4: Ito ang Campus Mike ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Lucena.
1: Magandang hapon po! Ngayon, shoutout po sa DIS Faculty,
0: DISSPTA,
1: School Head Dr. Mary Grace M. Cabili,
0: Assistant School Head Ma'am Wilma G. Saide,
1: SDO Tayaba City,
0: Schools Division Superintendent Dr. Celedonio B. Balderas Jr.,
1: Assistant Schools Division Superintendent Dr. Herbert D. Perez,
0: CID Chief Dr. Edwin Rodriguez,
1: SGOD Chief Dr. Imelda Raimundo,
0: EPS Ma'am Rachel Quintero,
1: Parent Supervisor Dr. Michael Leonard Lumbiano.
0: At para po sa mahal naming guro, Ma'am Megan C. Soleta at Ma'am Jasmine P. Flores.
1: Sa naglaan po ng sasakyan para makarating dito sa Radyo Pilipinas, salamat po, Retired Police Officer Cesar Zaide, Mr. and Mrs. Dasig, and Mr. Pamis. Shoutout po kay Tita Elsie Tolentino, salamat po palagi sa inyong lahat.
0: Salamat din po kay Ma'am Patricia Cabuyaw sa pag-assist sa amin. Ganun din po kay Ma'am Wilma Zaide.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ano nga ba ang Buy Local Movement ng DTI? Narito si DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quincina.
1: Nagkaroon po ng kautusan na kailangan po lalong suportahan yung Buy Local Movement sa pamamagitan po ng pag-allocate ng at least 10% po ng annual procurement plan ng mga local government unit. Kapag po sinabi natin locally produced and manufactured or locally sold, pwede din po dito yung ating mga local na caterer, yung mga uniforms, yung mga ipapaprint natin na mga promo materials, mga tarps. So unahin natin i-consider yung ating mga kababayan, yung mga office supplies. Ang Buy Local Movement po ay napakagandang proyekto o programa po ng gobyerno. So, sa pamamagitan po nito, pagpatuloy tayong tumatangkilik sa ating mga locally produced products, pinapalakas po natin na ating mga micro, small, and medium enterprises. Kapag pinalakas natin sila, alam natin trabaho at kita ang dadali natin. Hindi lang sa kanila, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad po.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: at mga balita para sa oras na ito. Mambabatas na nawagan para sa paghahain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay sa insidente sa Seoul Defense Dialogue. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lampag ni Federica Partilis, Representative Presley De Jesus ang DFA na maghain ng diplomatic protest laban sa China. Kaugnay ng pag-abot ng isang note kay Defense Secretary Gibo Teodoro habang nagsasalita ito sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Ang note na ayon sa forum organizers ay ipinasa ng Chinese military attaché ay naglalaman ng pagtutol ng China sa 2016 South China Sea arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Git ni De Jesus, alter ego ng Pangulo si Teodoro at hindi dapat baliwalain ang naturang insidente na maituturing na act of aggression at pang-iinsulto. Sinabi ng DFA na iginagalang nito yung pahayag at posisyon ng Defense Secretary. Ngunit patuloy nitong tutugunan ang ganitong usapin sa pamamagitan ng diplomatic channels. Gayunman sinabi ng DFA na hinihintay pa nito yung itong detalye ng insidente at susuriin kung kinakailangan ang pagpapadala ng diplomatic note sa China. Sinabi rin ng DFA na ang mga pagkakaiba sa posisyon ay mas mainam na tugunan sa pamamagitan ng mga itinatag ng diplomatic channels at naayon sa courtesy at professionalism sa international engagements. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Malacanang nakikitang tanggap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na magtutuloy-tuloy ang hearing ng kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakikita ng palasyo na nasa maayos at magandang lagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng ginawang personal na pagdalo ng dating presidente sa ICC courtroom sa The Hague para sa status conference ng kanyang kaso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kita ng ating mga kababayan ang kalagayan ng dating punong ekutibo na masasabing maganda naman. Ang pagkakataong muling makita ang dating Pangulo ay naganap makalipas ang 18 buwan at ito ay nang humarap kay Presiding Judge Joanna Corner. Sabi ni Castro, nakikita nilang tanggap ni dating Pangulong Duterte na magtutuloy-tuloy ang hearing sa ICC kaugnay ng mga kasong nakasampa sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Malapit National Police o PNP, walang namomonitor na banta kaugnay sa September 21 activity. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar, nakatutok ang Philippine National Police o PNP sa mga pagkilos na isasagawa sa September 21. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, wala pa silang namunta ang lahat ng impormasyon dumarating hinggil sa mga pagtitipon. Gayunman ay hindi anya magpapakakampante ang PNP. Nanawagan din ang PNP sa publiko na ipaalam agad sa mga otoridad ang anumang nakikita nilang panghihikayat ng gulo sa social media. Ito anya ay upang mapanatiling mapayapa at maayos ang mga isasagawang kilos protesta. Nakiusap din ang PNP sa mga realista na iwasan ang pagsusunog ng FEG dahil labag ito sa batas at hindi umano ito matuturing na bahagi ng peaceful assembly. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Davao City Mayor Sebastian Duterte hindi pwedeng baliwalain ang sumpena ng Senate Impeachment Court ayon sa House Prosecution Panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kailangan dumalo ang alkalde alinsunod sa utos ni Senate Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero. Layunin ng pagpapatawag kay Mayor Baste na busisiin ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng kumpanyang gaya ng GenCorp Industry at iba pa na lumilitaw sa mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Tolosa, nakasalalay sa pasya ng Senate Impeachment Court kung ituturing na hostile witness si Mayor Baste sakaling lumabas sa pagdinig na magkaiba ang kanilang interes ng panig ng prosecution. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Attorney Jay Tolosa.
6: Kapag na-issuean siya ng subpoena ng court, then that's a compulsory process. He will have to respect it and appear before the court. No?
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating panghuling balita, Department of Trade and Industry o DTI, pinag-aaralan ang posibleng pagpapalawig ng zero tariff para sa electric vehicles matapos ang 2028. May ulat si Luis Arispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ano ng Department of Trade and Industry na silipin ang posibleng pag-extend ng zero tariff para sa electric vehicles. Ang zero tariff ay pinatutupad upang lumakas ang EV market sa bansa at mas maengganyo ang mga Pilipino na natangkilikin ito. Sa pamamagitan nito, kahit walang taripa nakakapasok sa bansa ang mga EVs kasama ang mga battery nito, pati na rin ang hybrid EVs at plug-in hybrid EVs, at magtatagal naman ng zero tariff hanggang sa 2028. Ayon sa DTI, nais nila makita kung epektibo ang zero tariff sa pagpapalakas ng EV sa merkado. Kung epektibo, posibleng ipagpatuloy ang implementasyon kahit pagkatapos pa ng 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ang susunod na programa ay replay ng isang episode. Inihingi po namin ang pamanhin kung meron man kayong marinig na pagbati na hindi angkop sa oras at anunsyo sa mga aktibidad na maaaring naganap na. Ang muling pagsasahing papawid ng episode na ito ay dahil sa tagline nito ang kahalagahan. Manatiling nakikinig.
10: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Pagbilaw, Quezon, sa Obdadela Medical Clinic. At kasama po natin si Dr. Charles Obdanela. Ating aalamin kung ano-ano nga ba mga tamang impormasyon tungkol sa chronic kidney disease. Magandang araw po, Dr. Obdanela.
1: Magandang araw, Sir Joshua. So, I am Dr. Charles Obdanela, isang nephrologist po. Doctor sa bato kung tawagin dito po sa Pagbilaw, Quezon. So, isang taon mahigit na po ako nagpa-practice po dito po sa Pagbilaw, Quezon. Bumalik po, galing po ako sa Manila, nag-training sa Makati Med, at nagbigyan po ng chance ang bumalik sa aking bayan, ang Pagbilaw, para po mag-practice bilang nephrologist.
0: And aside from Pagbilaw, Doc, parang narinig ko marami kang clinic na pinagpa-practicean or pinupuntahan, may mga pasyente ka. Saan-saan, Doc, yung clinics mo?
1: So, ako po ay nagiklinik din po sa Lucena MMG. Meron din pong affiliation doon. St. Anne, Mount Carmel, United Doctors, Lucena, tapos UniHealth and Ace Ariaya, and also Tayabas.
0: Ang dami, Doc. Paano mo na ma-manage yun? Yung...
1: Hindi, kasi dikit-dikit lang kasi sila. So, yun most likely, mga pasyente naman natin, syempre, kung saan may available na mga pwedeng puntahan, nandun tayo kasi malapit lang naman sa ano, sa place ko. Nandun lang naman.
0: Oh, and gaano kataas ba, Doc, yung demand sa isang nephrologist?
1: So actually, nung nag-training ako before, actually kinuha ko muna kasi yung malaman, yung demand, ang mga ganyan. Kasi usually, di ba, ang alam ng tao, mga cardiologist, mga kalimitang, parang sila yung mga common na doctor na specialist. So in demand siya in a sense na kasi most likely kasi yung mga pasyente na uwi lagi sa complication. And one of the complication is a kidney failure. Kaya may demand din in terms of the kidney specialist or nephrologist.
0: And marami ho tayong pag-uusapan, mga kaibigan, no, about the chronic kidney disease, yung mga sakit nga sa bato. Pero ito po ay serye. Makakasama natin si Doc O sa mahabang kwentuhan. Maraming episode ng mga kwentuhan actually, no, at hihimay-himayin natin yung specifics nitong chronic kidney disease. Pero, Doc, punta lang ako dito sa clinic mo, no? Yes. Balita ko, meron ka din mga community services na ginagawa para sa ating mga pasyente.
1: So, actually, yung start ng clinic ko dito, syempre, kailangan makilala, syempre, kailangan din malaman ng mga tao. Meron ng clinic sa Pagbilaw. So, sa mga buti na lang yung mga pasyente ko, actually, nagulat nga ako, mga kapitan. Kapitan ng barangay. So madali nang makapag-coordinate sa mga barangay nila. O sinabi ko na pwede po bang medical mission sa barangay nyo. Tapos may mga katulong din ako ng ibang friends na susuport sa akin. So ginawa ko na siyang parang pag may time, tsaka pati pag may help ng mga friends ko, nakapagkandak ako ng medical mission with the help of my family, friends, tsaka mga pharma company. So, ngayon siguro nakaano na ako siguro tatlong medical mission sa barangay dito sa Tambak at Santa Catalina, Barangay Bantigi, tapos recently sa Barangay Bukal.
0: And 1 year pa lang.
1: We opened February 9. Yes, 2025.
0: Belated happy anniversary. Yes, first foundation year, nakakatawa naman. And yung serbisyo din sa tao, Doc, no? Kasi alam naman natin na maraming takot magpa-check up, maraming takot na makakita ng doktor. Actually, naku, gastos lang yan.
1: Lagi siya sabi.
0: Laging ang ugali, toxic trait siguro ng Pilipino yung paghuli na. Saka sila nagpapa-check up, saka sila nagpapa-hospital, and then saka nahihirapan. Pero talagang yung mga ganito pong ginagawa ninyo, no? Yung mga medical caravan, medical check-ups, ay nakakatulong na ma-diagnose, makita yung kalagayan nila as early as possible.
1: Yes. Kailangan kasi natin yan, kasi kalimitan kasi, yung mga pasyente, darating kasi sila, yun yung parang nahirapan na, marami ng problema. At the start kasi, tinatanong ko, ano ba yung pinaka-primary problem? Kasi yung una, syempre, yun nga, financial, walang pera. Tapos information din, syempre, yung proper education, wala din kasi sila eh. Kaya gusto ko kasi parang ganito, pag nag-check up sila, kwentuhan lang. Wala masyado yung feeling na pressured, yung walang feeling of fear sa doctor. Kasi pag kasi may fear, may takot kasi, hindi na babalik sa iya. Kahit sinang doctor naman, pag natakot sila, parang takot, parang feeling papagalitan.
0: Yan, oo, isa pa yun.
1: Yun ang tiyatanggal ko sa kanilang mind.
0: parang ano, very casual na
1: Yes,
0: kaibigan lang.
1: oo.
0: Pero nandun pa rin yung ano, doctor-patient na dynamic.
1: Opo.
0: Diba? Kasi yung iba doc, talagang ang iniisip nila, ako, papagalitan ako ng doctor ko.
1: Lagi.
0: Ay, sisigawan na naman ako, ganyan, ganyan.
1: Oo.
0: Pero they don't realize, no? Na nangyayari lang yan because the doctors really care for them.
1: Yes, oo.
0: Diba?
1: Parang ano, parang sa family, di ba? Yung parents mo, pag nagalit sa'yo kasi concerned ka, ganoon din bilang doctors mo, we're caring for you like family. Pag kasi we're explaining, we're investing time, investing like proper advice, tapos ikaw, na ikaw mismo dapat yung mag-effort para sa sarili mo, tapos di ka nakinig, it's really frustrating for us. Kapag hindi nasunod yung parang dapat proper and best treatment for you, tapos napabayaan mo, tapos babalik ka, ang dami mong problema. It's really on you.
0: Oo.
1: Parang ginagawa namin yung part namin, mas kawawa ka naman. So, it's sayang. Sayang yung ginawa nating plan.
0: And Doc, sa mga gusto magpa-check up, saan po ba sa Pagbilaw itong inyong
1: okay,
0: clinic?
1: Oo nga, thank you. So, yung Objanele Medical Clinic dito sa Pagbilaw, Quezon. So, nyo lang siya sa Barangay Santa Catalina Hall. Diyan lang siya sa tapat. So, pag mayroon sa Along Jollibee, tawid ka lang, dalawang kanto, yun na.
0: Yeah.
1: Pagtanong niyo lang po, alam na nila yan.
0: At syempre, nabanggit din po ni Doc O kanina, no, yung kanyang mga affiliations sa mga hospital. Pwede niyo rin po puntahan yung kanyang official Facebook page, yung Objanele Medical Clinic.
1: Yes.
0: Nandun po ang information and of course, numbers ng kanyang mga secretary para po kayo ay makapagpa-appointment.
1: Ayan, yes,
0: sige.
1: Thank you.
0: Doc, proceed tayo
1: yes.
0: sa ating ano, no, first episode.
1: Okay.
0: Unang episode po ng ating ano, CKD series and unang topic natin is ano nga ba yung chronic kidney disease? Ating kikilalanin, ano ba itong sakit na ito? So first, Doc, ano po ba yung pangunahing tungkulin ng ating mga bato o kidneys?
1: Okay, so kidneys, so tayo, mga lahat ng tao, meron tayong dalawang kidneys. So makikita sa pating likod natin, so kalimitan, ano ba ang pinaka-function niyan? So alam natin lahat na siya yung sasala ng dumi, filter. Okay, tapos pangalawa, siya din yung nagko-control ng blood pressure. Okay? So, ano pa ba? So, siya din yung nagbabalanse ng asin at saka tubig ng katawan. At yung pang-apat, siya din yung gumagawa o tumutulong po sa pagdami ng pulang dugo ng pasyente natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung parang major, ano, major function ng ating kidneys.
0: Ayan, parang ano pa lang to, tip of the iceberg.
1: Yes.
0: And kalimitan so, tinuturo sa atin, no, sa mga paaralan, usually, kidney, nagsasala ng dumi.
1: Tama.
0: Tapos,
1: hanggang doon lang. Diba? Tunay naman, yun yung pinaka-specific. Pero beyond that, ang dami, kahit ang liit lang ng organ mo, silaki lang actually ng fist natin, ng kamao yung kidneys natin, ang dami niyang nagagawa para sa katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga lang kasi at the end na natin siya marirealize kung kailan sira na siya.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang.
0: Okay. And since Doc, nabanggit mo yun, yung kahalagahan once na sira na,
1: yes.
0: Ano ba yung significance ng kidney sa katawan? Pag ba nasira ito, ano yung effects?
1: So actually, balik ka sa pinaka-major problem natin or major function pa lang kidneys. So isa-isahin mo yon. Pag kasi hindi nasala yung dumi, may iwan yung toxin sa katawan mo at ang sintomas niya napakalawak. So ito yung tinatawag na uremia or yung toxin na sa buong katawan mo na. Ito yung masakit ang ulo, mataas ang blood pressure, kinakate, again, malawak. Second, pag naman po yung sa paggawa ng dugo na hindi maganda, sila yung tinatawag na anemic, yung mababa yung bilang ng pulang dugo nila. Pangatlo naman, pagbabalanse ng asin tsaka tubig, kaya minsan yung mga pasyente, sila yung sobrang matubig ang katawan, hindi mataas po yung mga potassium, mababa yung mga sodium, again yung balanse, no? So yun yung mga, kung ano yung trabaho ng kids na nagagawa, yun yung pwede maging sintomas ng mga pasyente natin.
0: Mm-hmm. Yeah. So talagang hindi absolute. Kung
1: yes,
0: baga
1: so,
0: yung sintomas, hindi one is to one.
1: Malawak.
0: Oo, case-to-case
1: malawak
0: basis
1: siya.
0: Itong CKD, no? And napakalaki nitong paksang ito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang tayo ay magpo-produce ng serye kasama si Doc o kung saan papaliwanag po natin itong chronic kidney disease. Pero Doc, bakit kaya ano, hindi naman lihim sa atin na maraming may chronic kidney disease
1: yes.
0: sa Pilipinas. Pero bakit kaya, Doc?
1: Kasi yung sakit sa bato kasi, wala siya kasing sintomas eh. Tsaka pati usually, minsan pa nagpapatest kasi yung mga pasyente, ito based sa, ano, sa practice, no? Sabihin nila, ito yung creatinine ko. So parang they just treating just as a number.
0: Mm.
1: Parang ito lang siya kasi, hindi kasi nila na-feel kasi yung mga sintomas sila with the number. Kaya hindi po nila masyadong binibigyang pansin. Kasi again, wala silang nararamdaman na any symptoms at all. Mm-hmm. Kaya ganun.
0: Kaya nila napagwawalang bahala.
1: Yes,
0: okay. And usually, pag may nag-manifest na symptoms, too late in the last stages na. Ganun ba baka nangyari? Kaya importante yung ano, may blood work talaga.
1: Tama.
0: Every 3-6 months, no?
1: So, tama yun. Yun yung tinatawag na screening. Mm-hmm. So, sa screening, syempre, yun yung tinatawag na maagang pag-alam na kung meron kang problema, not necessarily sa kidneys, kumbaga sa kabuuan natin.
0: Oo.
1: So, baseline, pending from the start, tapos, depende na sa mismong condition mo, kung it entails another month of follow-up sa doctor mo, 3 months, it will depend on your management and your doctor kung kailan kayo makikita ulit.
0: Mm-hmm. Ayun. And doc, bukod dun sa chronic kidney disease, mm-hmm. alam natin na iba pang mga sakit sa bato, no? Pero since CKD yung focus natin, ano yung main difference nitong CKD dun sa iba?
1: Yes. Kasi ang chronic kidney disease kasi, again, ito yung dahan-dahang nade-develop. And again, sabi ko sa pasyente ko lagi, pag nagkaroon ka na nito, it's something permanent.
0: Mm-hmm.
1: Forever na, meron ka na. And wala na atrasan, and ang gamot lang naman is something to replace your kidneys, pwedeng sa machine, sa dialysis, or something change ng same kidneys na kidney transplant.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap eh. Like, CKD is forever and permanent.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mahirap.
0: Tama. Kasi parang mabigat yun eh. Pag mm-hmm. sinabi sa'yo na may CKD ka. Ang alam ko pa nga nun, Dok, ESRD ang tawag eh.
1: Yes.
0: Yung end-stage renal disease, di ba? And yun yung siguro mahirap for a lot of people to, it's a tough pill to swallow, kumbaga, na meron kang something permanent na yung walang kagalingan, non-curable. Mm-hmm. Pero may paraan.
1: Yes,
0: para,
1: dami.
0: Marami. Paraan. Para pagalingin siya. And sa mga next episode, abangan niya.
1: Yes.
0: Yung ways
1: abangan
0: na yan. Pero, yung kidney functions, Dok, paano ba yung pagbaba niya? Kasi pag may CKD, di ba, bumababa yung kidney functions ng tao.
1: Oo.
0: So, meron ba tayong, ano, meron po ba tayong parameters for each stages para mahapyawan lang natin?
1: Okay, so, napunta tayo sa stages. Actually, yung tinatawag na chronic kidney disease, it has 5 stages.
0: Mm-hmm.
1: So, actually, 1, 2, 3A, 3B, 4, and 5.
0: Mm-hmm.
1: So, paano malaman? So, basically, sa nephro, gumagamit kami ng test ng serum creatinine. Yun yung blood test sa dugo mo na inaalam lang yung dami ng dumi or yung creatinine sa katawan mo. Tapos, secondly, we check your urine. Yung sa ihi mo, check namin kung may protein. Tapos, after nun, pag na-check na yung creatinine, ma-check na namin yung tinatawag na estimated GFR. Ito yung porsyento ng bato mo kung ilan na lang. Tapos, mag-fall down siya sa isang stage kung ano yung pwedeng stage niya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung sa protein naman, titinan dun kasi yung dami ng load din. Again, may meron dyan parang table, yung CKD heat map. Malalaman namin kung saan stage ka na at saka ano yung pwedeng prognosis na gagawin sa iyo. Yun. So, mm-hmm. blood test at urinalysis, yun ang ginagawa sa CKD from the start.
0: Para malaman kagad kung gano'n na kalala or yung progress nung sakit doon sa tao. And nabanggit nyo na kanina, Dok, na hindi gumagaling or it's something permanent. Pero bukod po dun sa nabanggit nyo yung dialysis, mm-hmm. may 2 kinds pa yan eh. Tama ba?
1: Oo.
0: Yung peritoneal and yung hemodialysis. Pero hindi pa po yung topic ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Bukod dun, may mga oral medications pa, Dok, na pwede. Mm-hmm. Kasi may mga tao na ayaw magpa-dialysis, di ba?
1: Actually, yung mga gamot kasi, usually yung mga gamot na binibigay namin is just to stabilize your kidneys.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag na-establish na na meron ka ng tinatawag ng CKD, ang goal ng mga doktor is to pakalmahin yung pinaka-medical condition mo. Ibig sabihin ng pakalmahin, control yung blood pressure, control yung diabetes, or any control yung medical condition para yung kidneys mo maging stable din siya.
0: Mm-hmm.
1: So, yung medication na binibigay is to treat you medically yung kabuuan mo, tapos saka nang kusurod na rin yung kidneys eventually.
0: Okay. Mm. So, parang ano, no? Since iba-iba yung symptoms, sila din yung ina-address muna.
1: Oh.
0: And at the same time, ay hopefully, makatulong din na maisayos yung kondisyon ng kidney. Kasi it's a very rigorous process. Ano, Dok? Dahil nga maraming, matagal din, marami kasing symptoms itong CKD. And usually, naririnig natin, tinatawag din siyang silent killer.
1: Yes, so.
0: Bakit silent killer, Dok?
1: Okay, going back to the stages ng CKD. So, again, sabi ko nga, sa early stage, wala kasing sintomas. Most likely sa stage 1, stage 2, wala kang symptoms. Means to say, yung binanggit ko na mga headache, tapos ang BP, kinakatimanas. Sa early stage ng CKD, wala sintomas. Kasi ibig sabihin, nagko-compensate, sabihin kinakaya pa ng dalawang kidneys mo yung load ng problem ng katawan. But eventually, pag nagnasa third ka na, stage 3, stage 4, stage 5, may mga symptoms na. Kaya ito yung pinaka, sabi ko nga sa pasyente, ito dapat yung golden window, yung stage 3, na dapat makita ka na ng mga doktor mo para maagapan natin na huwag kang tumungo sa latter stage na may symptoms ka na, na full-blown talaga.
0: Mm-hmm. Ayan, and since silent killer nga siya, malaking tulong. Yung sinasabi ni Doc, yung mga screening, mga check-up every 3 to 6 months. Halimbawa, kung kailan yung gusto or sabihin ng iyong general physician, di ba? Kasi normally, kung wala ka pa namang sakit, most likely sa general physician or family doctor ang inyong pinupuntahan. Pero yun nga po, no, it's a silent killer in a way na wala siyang pinapakitang sintomas in its early stages and kadalasan too late na.
1: Too late
0: na. And paano po ba, Doc, yun? Kasi, di ba, walang nararamdaman, walang anything. Pero halimbawa, bigla na lang nag-collapse dahil stage 5 na. Meron po bang ganong cases, Doc? Yung biglang
1: marami. Actually, yun nga, buti nga nag-collapse pa. Someone nga, pwede naman ka-death na nila.
0: Diretso na.
1: So, ang pinaka-ano dyan kasi, again, is go back to your parang paano ba nagsisimula? Yun nga lang kasi, dapat malaman kasi muna natin sino ba yung high-risk individual. Ayan, okay? So, kung mapapansin mo kasi, yung screening kasi, kung sabihin mo kasi, is it something na lahat ba magkapascreen? Pero, ang pinaka-inuusig ko kasi dyan is yung may mga sakit ng tulad ng diabetes, hypertension, yung mga obese, tapos yung may mga bisyo. Yun yung parang talagang inuusig ko or ini-encourage ko magpa-screening kahit yung walang nararamdaman, early check-up para malaman natin earlier na kung kamusta po yung inyong kidneys, not test again, not kidneys only, kung kabuuan nyo kung kamusta kayo.
0: Ayan. Kasi kung di ako nagkakamali, Doc, no, mas at risk or prone sa CKD yung mga nabanggit mo na sakit, yung may hypertension, diabetes, obese, and yung may mga bisyo.
1: Opo, tama.
0: Ayan. And also, ano din, Doc, no, hereditary ba ang CKD? Nasa genes ba to ng tao?
1: Oo, pwede rin siya mapasa. Like, pag may family members ka, pag nalaman mong na-dialysis sila or something na meron sila mga condition sa kidneys, it's better na magpa-check din yung mga anak para malaman natin kung ikaw pa ay prone magkaroon ng CKD in the future. Yes, pwede po.
0: Ayan, And just to be safe na lang din. Halimbawa,
1: naman.
0: Meron kang kamag-anak na recently diagnosed, dialysis bigla, malusog naman siya, tapos biglang gano'n. Mapacheck up ka na din.
1: Tama.
0: Wala namang ano, wala namang
1: mga kamustahan lang kayo.
0: Oo. And, Doc, nabanggit niya yung diabetes kanina. It's also one of the leading illnesses in the country. Maraming may diabetes. Mahilig tayo sa matamis.
1: Sarap kumain.
0: Tama. Pero, paano po ba nakakasira ng kidney ang diabetes?
1: So, pagka sa diabetes kasi, ang nangyayari dyan ay masyadong mataas kasi yung tinatawag na filtration ng kidneys. Pag lagi kasing na subject yung kidneys mo na malakas yung filtration, yun yung parmed sa in-depth sa medical term. Unti-unti kasing na nagde-degrade o naapektuhan yung kidneys mo. Kaya sabi ko, it's something chronic. So, sa kidneys mo, kinakaya pa from the start. But eventually, pag hindi niya kinaya dahil sa sugar level mo na mataas yung filtration sa kidneys mo, masisira yung kidneys natin.
0: Ayan. And Doc, is it true na merong mga gamot for diabetes na nakaka-contribute sa pagkasira ng kidney? Kasi doon dumadaan, sabi.
1: Hindi naman na sila nakakasira. Yun lang kasi mga, all of our medication will based on the creatinine or yung estimated GFR. Means to say, lahat ng medication kasi natin, may certain point lang na kayang ilabas ng kidneys. Okay? So, ibig sabihin, if the medication will be matagal sa katawan mo, nagiging toxic siya. So, ibig sabihin, dapat kaya pa ng kidneys mo na ilabas yung medication based sa estimated GFR, based sa mga studies yan. Kaya dapat, pag may pasyente na CKD, na re-refer dapat sa mga doktor, sa nephro, para malaman natin, ma-review yung medication nila, not necessary sa diabetes, all of medications, kung ito ba ay pwede pang ibigay, i-adjust pababa, bawasan, or tanggalin muna.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Ayan, kaya very close po yung working relationship ng mga nephrologists sa iba pang mga specialists tulad ng sa cardio, yung sa diabetes natin, at marami pang iba. Kasi ano ho eh, talaga nag-uusap sila kung anong gamot yung pwede. Diba, Doc? Kung anong gamot yung pwedeng ibigay, kano kataas yung dosage, mga ganyan bagay. And punta naman tayo sa hypertension, Doc. Kung sa diabetes, compared doon, ano naman yung nangyayari pag hypertensive ang isang tao? Ba't siya nagiging prone sa CKD?
1: Actually, ganoon din eh. Like, high blood ka, malakas din yung presyon papuntang kidneys mo. So, again, pag sobrang lakas ng presyon papuntang kidneys, nahihirapan din ang iyong bato. But at the same time, pag kasi mataas ang blood pressure mo, di ba, nahihirapan din ang puso. So, if in the future, pag eventually nahina ang puso mo, pag gumina ang puso, nadadamay din yung kidneys. Kabi ko nga sa pasyente lagi, para yung mag-asawa. Pag nahirapan yung puso mo, nahirapan din yung kidneys. And vice versa. Yun.
0: And yung obesity naman, Dok?
1: Oo.
0: Paano yung, naman siya factor?
1: Kasi yung obesity kasi, like, yung, para kang, ano eh, para kang, you are in inflammatory state. Mm-hmm. Parang namamagal lahat. So, yun yung nangyayari sa kidneys mo. Parang naapektuhan din siya. Inflame din. And at the same time, pag kasi malaki yung katawan ng pasyente, yun din yung parang basis din ng kidneys mo kung paano siya dinis, yan yung body surface area. So the bigger you are, yung mas effort pa ng kidneys mo na tumulong sa paglilinis. Yun yung parang ginagawa kong analysis mga pasyente.
0: Mm-hmm.
1: So again, inflammatory state at saka yung paglinis ng ano ng linis ng toxin ng katawan ng tao.
0: Mm-hmm. Yun. Ayan. And kanina, Doc, nabanggit natin no, na latter stages lumalabas or nagmamanifest yung symptoms. Pero usually, Doc, ano yung, sa inner experience, ha, yung mga unang lumalabas, ano yung nakikita natin?
1: So, actually, yung pinaka-common, binabanggit ng pasyente na nakagulat, na aware sila, sabihin nila, Doc, ano po, meron po kasing pabula. Mabula po yung ihi ko pag umiihi kasi ako. So, bakit kaya? Sabi ko, kasing ganun, na paano mo nalaman? Kasi siguro napaka-common, ano na, magiging knowledge na ng mga pasyente pag nakita nila.
0: Baka
1: na
0: pagkikwentuhan.
1: Kwentuhan sa mga, ano, mga event, ano ba? So, yun yung mga napansin ko, like pabula ang ihi, minsan manas, o yung namamagay po yung binti ninyo, tapos yung iba, mga madali mapagod, tapos iba, balisa, walang ganang kumain. But then again, malawak talaga yung sintomas ng pagka nasa latter stage tayo.
0: Mm-hmm. Ayan. And ako naman, sa mga nakikita ko sa mga patient, tambay ng ospital, yung mga ano, nangingitim yung paa, or binde, ganyan. Tapos, parang napapansin mo sa kanila kung meron. Yun. Siguro kasi very na-open na rin eh. Yung, ganun yun. Ganyan.
1: Parang common, di ba? Isa common nakikitang symptom ng mga pasyente. Parang nako-correlate nila. Nako-compare nila. Parang if ever magkaganyan ka, baka gagalun ako. Pero yun nga, para malaman din natin ng iba, para malaman, if ever magkaroon man ng mga ganun sintomas, maging aware pa yung ibang tao na walang idea.
0: Yes.
1: Na ito na siguro yung red flag. Na kailangan mo na magpatingin sa doktor para malaman, ma-check kung ikaw ba ay may karamdaman na kailangan bigyan pansin.
0: Pero kahit may symptoms, mahalaga maisip natin no, na hindi ho maganda mag-self-diagnose.
1: Yes, oo.
0: Kailangan po magpa-check up talaga, humingi ng opinion ng doktor, magpa-laboratory.
1: Yes,
0: kasi iba, pa-check up lang, di na magpapalab.
1: Meron no, nga, eh, parang may mga pasyente, like, bibigyan ako ng laboratory, ang dami, like, ang ganda pa, naka-clear book. Naka-clear book yan. Sabi ko, sino po yung doktor nyo nang tumingin? Ay, hindi.

0: sila ay mag a-upload online sa AI o sa mga tools, 'di ba? So kumbaga, na-check up na sila. Ganyan. So ano po ba ang take natin bilang isang doktor sa mga ganong klaseng practice na mga nagtitipid?
1: Kasi yung actually yung nga napaka-rampant na nung AI. So yun nga lang kasi iba pa rin talaga yung may doctor-patient relationship. Kasi from there kasi mas mapapaunawa sa'yo kung bakit ka nagkaroon ng sakit. At ano yung pwede nating gawin sa sakit mo ngayon. At ano pa yung pwede nating gawin sa hinaharap para ma-prevent pa yung mga complication. AI cannot replace a doctor sa pagpaggamot po sa inyo. Kasi in the future, magkaroon ka ng problema or magkaroon ka ng parang wag naman sanang mahirapan kang huminga or any symptoms, hindi ka naman sasagutin ng AI. Wala talaga yung empathy. Kasi yung hinahanap ng pasyente eh, yung empathy pa rin, yung makita ka lang, mabigyan ka lang ng advice, they feel secure. Kasi dapat yun na-feel ng mga patient natin. Yes, nandun yung information, but then again, mahirap, dangerous yung information nakikita natin online. Some are correct, but some are subject to explanation as specialist.
0: O kaya yung ano, I'm for sure, naranasan ito yung sa mga viewers and listeners natin. Yung nilista mo yung symptoms mo, tapos sabi mamamatay ka na. Yung mga ganun.
1: Grabe, oh.
0: It's not always accurate. Siguro, maganda siya for second opinion, for reference, pero never your sole source of information. Kasi yung mga doctor po natin, hindi na rin naman kamahalan, Doc, ang mga check-up, di ba? Ang mga pagpapatingin. And hindi rin po matatawaran yung peace of mind na naibibigay sa atin once na makita mo na or makausap mo yung doktor mo na, ay, okay ako. Diba?
1: Yun
0: po yung pinaka...
1: Masaya na tayo pag yun narinig ko sa pasyente ko. Masaya na sila at kampante na.
0: And, balik tayo sa ihi.
1: Okay.
0: Nabanggit niyo, Doc, mabula ang ihi. Pero aside from bula, yung bubbly, ano pa yung mapapansin nila sa urine?
1: So, pag sa urine nila, mabula, tapos, actually kasi yun yung pinaka-ano eh. Actually, yun yung pinaka-common red flag. Pag kasi sa color kasi, minsan, pag sobra kasing dehydrated ng pasyente, sobrang dilaw lang naman yan. Pero yung pinaka-red flag in comes in CKD, it's the bubbly urine because kasi ito yung signify na pwedeng merong protina sa ihi mo. Okay? So, yun yung para nagiging sanhi kaya mabula, bubbly yung urine kasi may protein. And yung protein sa ihi signifies early sign of kidney damage. So, pag meron ka na kasing mga protein sa ihi mo, it's time na mag-investigate bakit kaya nagkakaroon para malaman, para hindi na mauwi sa further damage ng kidneys mo.
0: Ayan. Pero yung iba, Doc, sinasabi nila, hindi na sila umiihi as much as before o kaya naman totally wala na. Bakit may mga ganong cases, Doc?
1: So, yun yung tinatawag na kidney failure na. Yung tinatawag na rin pwedeng oliguric, yung sa same amount na ihi, or anuric, yung wala na talagang ihi. Yun yung, syempre, alam naman natin, kidneys filters urine, filter yung sa ihi natin. So, ibig sabihin, pag hindi na niya nagampanan yung kanyang trabaho magsala ng ihi, so, sabihin, nag-shutdown na siya. Patulog na yung kidneys mo. Pero hindi naman siya laging dahil sa CKD. Kasi minsan, ano lang pala ito, acute event. May bigla ang pangyayari. So, kailangan ma-check, ma-evaluate ng doktor, is it somewhat biglaan, acute, or ito somewhat chronic. Kasi mag-iiba kasi yung management namin based sa isang symptoms, kailangan malaman muna ano muna yung klase ng pagkawala ng ihi at saan ang galing ito. Kaya isang symptoms will branch out with the different diseases.
0: Ayan. So may mga iba pa palang sa sakit, Doc, na nag-overlap dun sa symptoms.
1: Yes,
0: so kailangan importante na ma-screen ng doktor talaga malaman.
1: Di ma-check na yung AI yan.
0: tsaka yun nga, yung empathy, yung puso. Wala sa machine yun eh. Nasa doktor, nasa tao. Yung mga ganong klase. And wala naman pakialam yung AI kung gumaling.
1: Wala. Basta mag-subscribe sa nila. Subscribe ka.
0: Ayan. Sayang pati ang tubig. Yung kaka-search natin, ako, milyong gallons ng water yan. Anyway, punta tayo, Doc, sa prevention.
1: Yes.
0: Paano po ba naiiwasan ng CKD?
1: Yeah, maganda yan. Sabay yung ko dito. Basta may 8 golden, may 8 golden rules. Alituntunin para sa mga CKD. So maging active ka.

0: tapos check ka ng BP, check na sugar, kain ka ng healthy food, iwasan mo yung mga bisyo, tapos huwag ka na rin mag mga pain reliever, herbal, drink a lot of water na yun yung attended ng doctor mo na advice, and syempre, do your regular checkup. 8 na ba yun? Yun. Mm-hmm. Yun yung 8 golden rules na alituntunin na dapat gawin ng pasyente. Mm-hmm. Yun.
1: Pero ikaw, Doc, in your personal experience and professional experience, ano po yung pinaka-payo nyo? Ano po yung pinaka-mahalagang bagay na maibibigay nyo sa ating mga listener and viewer para you to encourage them and of course to prevent having CKD?
0: So, CKD, again, is something permanent. So, kaya mas maaga nating malaman kung merong ka ba nito. Okay? So, again, screening. Yun lang naman para malaman natin. Screening, maagang pag-alam kung tayo ay may karamdaman. Kung ito man ay maging high blood, hypertension, diabetes, mataas yung cholesterol or any sakit. Then also, magkaroon ka ng healthy habit. Again, habit, hindi po pag in-advise lang ng doktor mo, in-advise lang ng kasamahan mo dahil concerned sa'yo, saka mo lang gagawin. Healthy habit, ibig sabihin, yung nabanggit ko nina, sa pagkain pa lang, dapat huwag po masyado marami matamis, mga carbohydrate, more on sa gulay. Tapos, syempre, yung mga bisyo natin, again, hindi siya nakakatulong. So, yun lang naman, something healthy habit, magpa-screening and regular check-up para maiwasan yung CKD. Kasi again, kaya pag-ulta ko, CKD is something permanent kasi wala na ma-offer if permanent na siya at nasa dulo ka ng latter stage. Mm-hmm. Yun.
1: Ayan. And puntahan natin, Doc, yung ano, mga myth or fact.
0: Okay.
1: Kasi maraming, ano eh, maraming maling impormasyon tungkol sa CKD na alam ng mga tao. So, kapag maraming tubig daw ang iniinom, Doc, na isang tao, hindi siya magkakasakit sa bato.
0: Pag maraming tubig, hindi. Kasi usually kasi, ang pag uminom ka ng tubig, syempre, lalabas din naman yun. Pero hindi siya magiging parang prevention. Hindi water ang prevention para magkaroon CKD. Pakatulong siya para hindi ka ma-dehydrate, para maiwasan mo yung dehydration, pwede na pwede magkaroon ng problema sa kidneys. Pero hindi siya major medication para sa kidneys mo. Nakakatulong siya. Okay? Nakakatulong siya sa kidneys mo para ma-rehydrate ka. Pero kung doon ka lang magde-depend sa water para gumaling ka, na ikaw pala yung diabetes, may heart failure ka pala, magutubig ka ng marami, baka mag-congest ka pa.
1: So, or mapunta pa sa baga.
0: Yun.
1: Ayan. Kasi iniisip nila, ano, pag kumain ng maalat, pag naibig sa maalat, tubig, tubig ng tubig, para daw ma-wash out, di ba? Eh kung hindi na pala gumagana ang bato, hindi na rin. Oo, ayan. So, hindi po totoo yung kapag maraming tubig ang iniinom, hindi magkaka-CKD. Tapos, Doc, ang pinakagamot daw ng CKD ay herbal medicine.
0: Tingin mo.
1: Totoo ba yan?
0: Hindi po. Again, ulitin ko, hindi po. Hindi po siya gamot sa ating CKD. Hindi gamot ang herbal medication para gumaling ang iyong chronic kidney disease. Kasi it is something na magbibigay lang ng unnecessary load. Mm-hmm. Pero sabi ko sa pasyente ko lagi, baka magbigay kasi ng negative connotation sa mga herbal, no? Mm-hmm. So sabi ko naman, all of the medication na sa market, medically na binibigay ng mga doktor, galing din yan, yung isang mga gamot namin, galing din sa mga herbal yan. But the thing is, yung mga gamot na ine-prescribe namin is something na napag-aralan na, okay, ng iba't ibang company, sa iba't ibang lugar, iba't ibang country, napag-aralan na kung gano'ng karami lang yung dosage per patient, per condition, gano'ng katagal, at alam din po natin yung mga limitation. So, again, herbal, pero dapat ito po ay DFA-approved. Pag hindi siya DFA-approved, hindi po dapat siya i-take. Yun. Mm-hmm.
1: Ayan, malinaw na malinaw. And ang dami kasi yung mga ano, mga down-down. Eh. Hindi po. may tama hong treatment, may tama hong gamot para sa mga ganyang sakit. And eto, Doc, siguro this will be the most controversial, no? Dialysis ang sanhi ng pagkamatay ng pasyente.
0: Grabe naman.
1: Kasi 'di ba naririnig natin, ako, dinialysis si ano, kaya namatay.
0: Kawawa naman ng mga nephro, kami pala parang
1: Grim Reaper pala.
0: Grim Reaper pala, no? Well, kasi yun lang naman kasi nagiging dahilan, kaya minsan mamatay daw ang pasyente, di ba? Well, ganito naman yung take ko dyan. Most of our patient kasi, nare-refer sa nephro pag nasa latter stage na. Kumbaga, yun na lang yung kayang i-offer. Kaya minsan, pag napapayag yung pasyente, dun pa nagkakaroon ng problema. Kasi again, it is not 100% nagagaling ka dun. It will just help you sa dialysis part if ever pumatulungan ka. Pero going back naman dun sa mga dahan-dahan nagkakaroon ng CKD problem, sa mga latter stage ng CKD na pwede nang offera ng possible preemptive dialysis, yung in-advise mo na, syempre, again, sabi mo nga, medyo mabigat na, tough on their part to accept na they have CKD 4 and 5. Mm-hmm. Yun yung latter stage na. Na pag binanggit ng doctor ng nephro na, ma'am, pwede, ma'am, sir, pwede na po kayong possible madialysis. At first, sabihin nila, ayaw ko pa. Di ba? So, syempre, sa una, ayaw pa nila, pero pag nagkaroon na sila ng sintomas na malala, sakalang dun papayag. And pag dun lang pumayag at na-dialysis, minsan, hindi sila nakaka-recover sa dialysis. Mm-hmm. Kaya most of them, yun ang nangyayari, yun lang ang sinasabi sa chika ng mga tao. Na dahil sa dialysis, kaya namatay. Well, in fact, na-offer na just to help them at first, eventually, yun lang talaga yung naging end point nila. Kunaagapan lang.
1: Mas okay sana. And ang dialysis po ngayon, mga kaibigan, hindi na siya end of the line.
0: Hindi
1: siya tuldok. Lagi sinasabi ni Doc, oh, ito ay coma. Ito ay panibagong chapter. Natanda ko, diba? Yan. Kasi ito ho ay ano eh, extension of life.
0: Yes.
1: Diba? Dahil it will help you. Tutulungan ka nito na makapagpatuloy sa everyday life mo. Yun nga lang, talaga may procedure ka na 4 to 5 hours every 3 times a week. Ganyan. Pero small price to pay. Yes. Na makakatuloy ka pa rin sa pang-araw-araw mo. Ayan. Tapos, ito pa, Doc.
0: Ano ba?
1: Last na. Ang CKD po ba ay para lamang sa mga matatanda?
0: Ah, hindi po. Yan na. So, inuwid ko, ang CKD po ay hindi lang po sa matanda. Pwede rin po itong ma-experience po ng kabataan. Bakit? Kasi po, most likely, yung ating pong nangyayari sa lifestyle. So, going back, kung sinabi mo yung mga maasin na pagkain, lifestyle ng mga bisyo, tapos yung kanilang posture stature na obese, di ba? Risk factor yon in having CKD. So anyone can have CKD problem. Hindi lang po ito nakatuon sa mga matanda. So anyone pwede.
1: Ayan. And that concludes our first episode nitong CKD series. Pero Doc, to wrap it up, ano po yung pinakamahalagang mensahe nyo or takeaway nyo dito sa ating first episode na tungkol po sa CKD? Yung ano lang natin, no? Talagang pinasadahan lang natin.
0: Oo.
1: So, ano po ba yung ano ninyo maibibigay na mensahe sa ating viewers?
0: So, maganda kasi dyan is to educate people regarding what is CKD. And from there, they will be screened. So, pag na-screen sila, nalaman kung sino may mga problem, they'll be treated. And also to prevent further complication. If na doon sa stage na kailangan ng tulungan, we will help them to have a comfortable life. So, screening, treat, and prevent further complication to prevent CKD because CKD is permanent.
1: Mm-hmm. Ayan. Balikan lang natin, Doc. Ang clinic po ni Dr. Charles Obianela ay matatagpuan sa Pagbilao, Quezon, sa Barangay Santa Catalina.
0: Yes,
1: so, sa may simbahan, sa may barangay hall, malapit sa Jollibee. Oh, ang daming landmark, di ba? Pagtanong-tanong nyo na lang. And siya po ay nagpa-practice din, affiliated din po si Doc sa Lucena United Doctors Hospital, St. Anne General Hospital, UniHealth, Quezon Medical Center, and may nakalimutan pa ba ako?
0: Lucena, MMG, Isariaya, tapos Tayabas Community.
1: Yun, napakaraming ospital ni Doc. So, marami niyo siyang ospital na pwede puntahan. Pili kayo. And pwede niyo po siyang puntahan sa kanyang official Facebook page of Obianela Medical Clinic. Kung meron po kayong inquiries, mapapaschedule, or kayo po ay may mga katanungan tungkol po sa chronic kidney disease. Muli po, Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena. Kasama natin si Dr. Charles Obianela para sa ating first episode ng chronic kidney disease. Thank you po.
0: Thank you. Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Speaker Faustino Boji D. III muling iginiit ang kahalagahan ng Anti-Political Dynasty Law matapos ang desisyon ng Korte Suprema. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pagsusulong na Anti-Political Dynasty Law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod dito na desisyon ng Supreme Court na nag-aatas sa Kongreso ng Comilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal ng kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ng Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito ng 1987 Constitution na 39 na taon na matapos pagtibayin. Layunin din anya ng panukala na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan sa ng konsentrasyon ng kapangyarihan pampolitika sa ilang pamilya. Din ang speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwira na magiging legal framework habang pinapanatili yung karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Napaulat na 2 barko ng China sa West Philippine Sea, bineberipika na ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Biniberipika pa ng Philippine Coast Guard ang ulat na mayroon na namang namataan na 2 Chinese Military Hydrographic Survey vessels sa West Philippine Sea noong 11 ng Setyembre. Ang pagtitiyak ni Communications Undersecretary Claire Castro, mayroong mga barko ng PCG ang nakabantay sa lugar. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang anya ng palasyo ang impormasyon na magmumula sa PCG at maaaring maibahagi sa publiko. Kaugnay nito, muling nagpahayag ng suporta ang palasyo sa mga ginagawang pagtindig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
5: Ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas, at isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Tanasabing maritime right.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang National Irrigation Administration o NIA.
1: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
9: Simula sa unang oras matapos ipanganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
10: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
11: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
12: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
8: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
13: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
12: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
14: isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Sampung minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay September 17, 2026. Sumasa sa inyo na po ang ating palatuntunan, God Afternoon. God Afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Mara Gresula. Kasama po natin sa ating Master Control, si Ate Josie Gonzalez. Kasama rin po natin sa ating transmitter side, si Kuya Egay Dries. Live po tayo sa 87.9 FM sa inyong FM radio at live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Paki-follow naman po ang aming Facebook page para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ngayon pong hapon, atin pong pasadahan ng isang panayam, no? Panayam po sa PSA Calabarzon. Makakasama po natin si Ginoong Silver Quiachon. Pag-uusapan po namin ang 2026 Occupational Wages Survey o OWS na tinatawag. At pag-uusapan din po namin ang 2026 Integrated Survey on Labor and Employment o ISLE, kung tawagin. At sa second half ng ating program, pag-usapan na po natin ang ating talakayang may kaugnayan po sa gender and development. Ito, may napanood kasi akong video sa Case Digest PH. Maganda yung page na yon kasi ipinaliliwanag nila sa mas madaling maintindihan na paraan at sa pamamagitan po ng video, yung iba't ibang mga kaso. No? May isang particular na kaso na nakatawag ng aking atensyon, pero ang dami dong mga kaso na nakakatuwang panoorin at alamin. Pero itong tungkol po sa Vauci, talagang ano siya, pinanood ko siya ng ilang makailang ulit. Sabi ko, ang ganda nitong talakayin sa God Afternoon. Kasi may isa pong asawang lalaki na inireklamo ng kanyang asawang babae may kaugnayan po sa Vauci, no, yung anti-Vauci. Nananakit itong asawang lalaki. Tapos, kinwestiyon ng asawang lalaki yung constitutionality ng Vauci law. Kung constitutional daw ang Vauci law kasi pinoprotektahan lang daw nito ay mga babae at mga anak ng mga babae. Kaya nga siya anti-violence against women and their children. At ang ganda nung paliwanag dito sa naging tugon ng Korte Suprema. Mamaya po ating pag-usapan itong napanood kong video, no, sa Case Digest PH. Pero pwede niyo pong balikan 'yon. Ito po yung yung kaso na Garcia versus Drilon. Isang Supreme Court case na tumatalakay sa constitutionality ng Vauci law, ang equal protection at ang protection orders. Yan, mamaya po pag-usapan natin yan. Kasama na po ba natin sa ating kabilang linya? Sige po, atin na pong pasadahan ang isang panayam sa PSA Calabarzon. Kasama na po natin sa kabilang linya si Ginoong Silver Quiachon. Sir, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
8: Magandang hapon po.
7: Yes, sir. Magandang hapon po.
8: Nakapakinig ng Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Okay, sir. Magandang hapon po muli sa inyo. Last week, nakasama din po natin si Sir Silver. Ngayon naman pong hapon na to, pag-usapan po natin, sir, itong 2026 Occupational Wages Survey, o OOS, at ang 2026 Integrated Survey on Labor and Employment, o ISLE. Sir, una po sa lahat, ano po ba itong mga survey na ito?
8: Bali, ito pong 2026 Occupational Wages Survey or OOS, saka ito pong 2026 Integrated Survey on Labor and Employment or ISLE, siya po ay establishment-based surveys ng PSA na kinoconduct po every 2 years. Bali, sila po ay surveys na parehas na merong same samples. Kumbaga, sa isang sample establishment, siya ay binibigyan ng OOS at saka binibigyan din ng ISLE questionnaire. Bali, ang naging sample po natin ng mga establishmento or mga businesses or negosyo ay yung pong may mga employment na 10 or more or 10 pataas na mga empleyado. Bali, ito pong 2026 OOS, siya po ay survey na kung saan nalalaman natin yung wage or yung sweldo ng iba't ibang mga empleyado sa iba't ibang occupation. Empleyado halimbawa na sa mga clerk, sa mga engineers, sa mga technicians, managers, among others. Samantalang ito naman pong ISLE na survey, bali siya po ay isa sa mga sources ng labor market information and core labor statistics in our country na kinukover niya po yung mga inquiries ng employment, conditions of work, and industrial relations in establishments. Bali, ito din pong survey na to ay makikita din natin yung mga iba't ibang practices na may kinalaman po sa safety and health ng mga empleyado sa isang business or establishment, pati yung mga nangyari or pagkakaroon kung meron man ng occupational injuries and diseases sa isang sample establishment.
7: Okay. So malino naman, sir, no, na simultaneous sabay po ginagawa ang OOS at ISLE. Kaya po siguro pinagsabay na rin ni Sir Silver na ipaliwanag sa atin. Sir, ano ba yung otoridad para po sa pagsasagawa ng 2026 OOS at ng 2026 ISLE?
8: Bali, ito pong pag-conduct or pagsasagawa po ng 2026 OOS at saka 2026 ISLE ay inaayon po sa batas. Bali, gaya po ng mga naging interview namin sa Radyo Pilipinas, Lucena, lahat po ng statistical undertakings or statistical surveys ng PSA ay naaayon po sa batas. Ito po ay sigun or mandated ng Republic Act 10625 o siya po yung tinatawag natin na Philippine Statistical Act of 2013. Bali, yung mga sections po itong nasabing Republic Act or batas. Sa Section 27, sabi po dito na ang respondents po ng primary data collection activities such as kagaya po nitong ating mga surveys, censuses, ay obligado po sila na magbigay ng truthful and complete answers ng ating mga sample respondents sa lahat ng statistical inquiries ng ating mga fieldman. Bali, sa nasabing section din, na babanggit din doon yung magiging penalty in case na magkaroon ng violation doon sa ating Republic Act na yan. So magkakaroon po ng penalty na 1 year imprisonment and a fine or multa ng 100,000 pesos.
7: Ayan. Nabanggit ni Sir Silver na ano na kailangan po magbigay ng totoo at tamang impormasyon yung mga respondents. Pero sir, paano naman makatitiyak yung mga respondents na mananatiling confidential yung impormasyon na kanila pong ibibigay during the survey?
8: Bali, masigurado po ng lahat ng ating mga magiging sample respondents or sample establishment dito sa ating 2026 Post at 2026 Isle sa nasabit ping batas, Section 26 naman po, nasaad po doon section na yon na individual data na na-furnish or naibigay ng ating mga respondents sa lahat ng statistical inquiries dito sa ating mga surveys and census ng PSA ay magiging or makukonsider as privileged communication na kung saan hindi siya pwedeng gamitin ebidensya sa lahat ng magiging court proceedings sa ating mga sample establishment. Kumbaga, hindi siya pwedeng ipangkaso if ever na may makitang mga violation, halimbawa sa pagmamasweldo or ganun. Bali, ito pong section 26 ito, lahat ng makukuha din nating mga data ay ipapalabas in the form of summary or statistical tables na kung saan walang reference na individual corporate association ang pinapatungkulan. Kumbaga, walang lalabas na pangalan ng tao, ng establishment. Samantalang yung section 27 din ang nasabing batas, sinasabi naman po dito na yung any person, including parties within the PSA and the PSA board, na mag-breach ng confidentiality ng information ay magkakaroon din ng kaukulang multa na less than 5,000 not less than 5,000 pero hindi siya tataas ng 10,000 pesos and imprisonment ng 3 months but not exceed 1 year.
7: Okay, malinaw sir. Sir, ano naman po ang scope and the coverage ng 2026 OAS and 2026 ISLE?
8: Bali, ito pong 2026 OAS and 2026 ISLE ay magko-cover po ng formal establishment. So, ano bagit ko po kanina na ang magiging samples po natin ay yung mga establishment na may empleyado na 10 pataas. Pero mayroon po dito ang exceptional case or exemption na pag siya ay less than 10, makukuha din siyang sample pero hindi siya yung nasa category or makaklassify as na single establishment at siya ka under ng single proprietorship or yung pagmamay-ari ng isang tao.
7: Okay. Ito sir, ano po yung mga specific na objectives at saan po ba ginagamit yung mga datos na nakakalap po natin mula po sa 2026 OAS muna, sir? Saan ba ginagamit yung data dito, sir?
8: Bali, for the 2026 OAS, ang aim po nito ay to generate wage statistics as critical inputs to policies of wage and salary administration and wage determination, particularly in wage fixing. So since from the title itself na wages, so kinukuha po natin yung wage rate ng iba't ibang occupation sa isang sample establishment. And then yung statistics on wage rates are useful economic indicators and inputs to wage, income, productivity, price policies, wage fixing, and collective bargaining. So yung occupational wage rates ay ginagamit para ma-measure yung wage difference across occupational industries. So alam naman natin na mayroong iba't ibang occupations sa ibang isang sample establishment. So malalaman natin yung wage differences no, sa pamamagitan po ng post survey. And then moreover then, yung post data, gaya po halimbawa ng average monthly occupational wage rates of selected occupations ay included din as one of the variables and committed by the Philippine government to regularly generate and disseminate under the Special Data Dissemination Standard of the International Monetary Fund. In Puma.
7: Okay, that's for OAS. Sir, sir, ano naman po ang specific objectives at saan po ginagamit ang datos para naman po sa 2026 ISLE?
8: Para naman po sa 2026 ISLE, ang main objective po nito ay to generate an integrated data set on labor relations, labor turnover, informal sector, employment specific group workers. Nabanggit ko rin po kanina yung sa occupational shortages and surpluses. Kung nangangailangan pa ba ng iba't ibang position or occupation ang isang sample establishment, kung kulang ba o sobra, pati ito po nadagdag yung occupations na ginagamitan po ng artificial intelligence or AI. Kasi alam mo po natin na in demand ngayon yung artificial intelligence or AI. So sa pamamagitan po nitong ISLE, makukuha natin yung mga occupations or trabaho na ginagamitan po ng AI. Gayun din po yung job-related training of workers, occupational safety and health practices, kung kakaroon ba ng iba't ibang safety and health practices na ginagawa sa isang sample establishment, and kung nakaroon din po ba ng mga injuries and diseases, productivity improvement program, engineering practices, at saka ito po yung dadagdag din yung digital wage payment practices. Alam naman natin na more on high-tech na po tayo ngayon, kaya yung mga wage payment ng ating mga sample establishment, kung magagawa siya ng digital, kagaya po halimbawa ng GCash among others. And then yung mga data din na makukuha dito sa 2026 ISLE ay magiging inputs to policy and program formulation and employment, conditions of work, productivity and industrial relations. Also, data also serve as inputs to studies on industry trends and practices and to assess the progress of the decent work in the country.
7: Mm-mm. Sir, ano naman po ang itong tinatawag na periodicity o tuwing kailan po ginagawa ito? At ano po yung reference period para sa 2026 OAS?
8: For 2026 OAS naman po, nabanggit ko rin po kanina na kasama po ang ISLE, ito po ay kinoconduct every 2 years. So ang reference period po for the 2026 OAS naman po ay basic wage pay and allowance time-rated work on a full-time basis for the pay period that includes August 31 this year, 2026. Kinukuha po natin yung mga basic pay and allowances ng lahat ng time-rated workers on a full-time basis for the pay period as of August 31, 2026. Samantala din naman po sa mga data about sa bonuses, nag-cover po siya ng period January 1 to August 31, 2026.
7: Okay. How about, sir, yung ano, yung 2026 ISLE, ano po ang period, periodicity at ang reference period?
8: For the 2026 ISLE naman po, yung periodicity and reference period, so ito nga po ay pinoconduct din every 2 years kasabay ng OAS. So mayroon pong iba't ibang part or module ang ISLE. For the first part, in establishment profile, labor union turnover, ang reference period po niyan ay August 31, 2026. For the second part or second module, in employment of specific group workers, the same reference, August 31, 2026. For part 3, occupational shortages and surpluses, tapos ang malalaman natin kung nangangailangan pa ng maraming bang occupation or position or sobra pa ang mga positions dito sa ating sample establishment, ang reference period po niyan ay January 1, 2026 hanggang 31 August 2026. So within 8 months. For the part 3A, we have ito yung nga yung bago, yung occupations using artificial intelligence. So January 1, 2026 to August 31, 2026. For part 4, job-related training of workers. So, January 1, 2025 and on December 31, 2025, full year of 2025 ang reference for this part 4. As well as dito sa part 5 na occupational safety and health practices, so buong year ng 2025. January 1 hanggang December 31, 2025. For part 6, occupational injury and diseases, so the same reference period last year, buong year, January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Also dun sa part 7, Productivity Improvement Program and Gain Sharing Practices, full year din po ng 2025. So January 1 to December 31, 2025. And then ito po yung isa sa mga bago din o dalagdag na part or module, yung part 7A, Digital Wage Payment Practices as of 31 August 2026 this year. So yun po yung mga periodicity and reference period for the 2026 ISLEC.
7: Okay. So yan po, no, naibahagi po sa atin ni Sir Silver ang mga mahalagang detalye tungkol po sa 2026 Occupational Wages Survey at itong 2026 Integrated Survey on Labor and Employment o ISLE. Yan, Sir, bago po tayo mag-end sa ating interview, baka po may mga karagdagan po kayong announcement galing po sa PSA Calabarzon. Sige, Sir.
8: Opo. So muli, sa ngalan po ng aming Regional Director, Ms. Charito C. Armonia, nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas Lucena sa palagi ang pagkapaon lang sa aming invitation para makapag radio interview dito sa inyong programa para may papatid namin po sa publiko yung lahat ng sinasagawang statistical surveys, statistical undertakings, pati ng mga datos din ng PSA among others. So sana po sa lahat po na magiging sample ng aming 2026 OAS at 2026 ISLE, hinihingi po namin ang inyong pong full cooperation sa lahat po ng aming mga fieldman, mga regular PSA personnel, pati things sa aming mga hired statistical researchers or SRs. So sana po ay magpa-unla kayo or mag-cooperate fully sa aming mga fieldman. Maraming maraming po sa lahat.
7: Okay. Marami pong salamat, Sir Silver. Hanggang sa kasunod po nating interview.
8: Yeah.
7: Yan. Muli po mga kaibigan, si Ginoong Silver Quecho ng PSA 4A ang atin po nakasama ngayong first half ng ating God Afternoon. Sa second half naman po ng ating program, pag-usapan na po natin itong ipinaliwanag na kaso sa Case Digest PH. Yan. Bakit nga ba babae at mga anak yung partikular na pinoprotektahan ng RA 9262 o yun pong mas kilala natin bilang VAUSI law, no? Atin pong pag-usapan ito nung alam niyo nung napanood ko yon. Sabi ko, pinapanood ko siya sa kasama ko yung asawa ko na sa sasakyan po kami. Sabi ko, napakaano naman, napaka GAGO nung asawa. Biruin mo, nananakit ka na. Nananakit ka na, physical abuse, 'di ba? Last God Afternoon episode, ipinaliwanag sa atin ni Ma'am Ira ng PGAD office kung ano ang forms, no, ng VAUSI. Nandiyan po yung physical abuse, economical abuse, psychological, no, sexual. Yan. Ito pong napanood ko sa Case Digest, ang ginawa ng asawa, physical abuse, economical abuse, kasi kinokontrol yung pera niya at may isa pa na ginawa ng bababae. Yan. Bali, tatlo yung kaso. Tapos, nung kinasuhan siya nung kanyang asawang babae ng paglabag sa VAUSI, kinwestiyon niya ngayon yung constitutionality ng VAUSI law. Mamaya po ating ating sama-samang alamin itong kwento, no, tungkol sa Garcia versus Drilon na isang Supreme Court case po yan. Okay, magbabalik po tayo sa God Afternoon makalipas lang po ang ilang paalala.
9: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
15: Maging panatag Pilipinas!
16: Game 1, 2,

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bun!
3: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
4: May eGov ka na ba? Download na!
5: Download na eGov PH Super App!
6: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng God Afternoon. Ngayon, pag-usapan po natin itong isang kaso, no? Ito po ay first time kong na-encounter sa Case Digest PH. Pwede nyo pong panoorin yung video. Maikli lang naman. At yun po kasi yung Case Digest PH na ipaliliwanag doon ng malinaw, no? In layman's term, kahit English, yung mga komplikadong kaso, no? At may ano rin doon, may mga lesson. May isa pa nga po doon kaso na yung sa ano, sa isang sikat na ano na pharmacy, no, yung isang sikat na pharmacy, yung isa po sa kanilang ano doon, ano bang tawag doon, attendant, no, ay kinasuhan kasi mali yung naibigay na gamot sa isang pasyente, sa halip po na ang ibigay ay para yata sa pagtaas ng sugar, para sa pagkontrol ng blood sugar, ang naibigay po ay sleeping pills, ganon. So, nagkaroon po ng aksidente yung nagreklamo at panoorin nyo po, napaka-interesante. So, ito, pag-usapan po natin itong kaso na Garcia versus Drilon. Ito po ay nung June 25, 2013, no? Syempre, hindi po lahat ng detalye nasa video, kaya chinek natin yung ano, yung actual na Supreme Court decision. So, dito po sa Garcia versus Drilon, bakit nga ba babae at anak niya, no, ang saklaw ng RA 9262. Hindi lang basta anak na babae, no? Kahit po anong kasarian ng anak, no? Yan po ay sakop ng vawsi. Pinoproteksyonan niyan pa rin ng vawsi, babae at yung kanyang anak, regardless of gender, no? So eto, kapag po pinag-uusapan natin ang RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, madalas po nating naririnig yung tanong na bakit babae at kanilang mga anak lang yung particular na pinoprotektahan ng batas na ito. Paano naman daw po yung mga lalaking nakararanas ng pang-aabuso?

Hindi lang yun, hindi lang siya ang ganun. Maaaring may mga lalaki naman po talaga na naaabuso, hindi lang po nagsusumbong, no? Nahihiya siguro din kasi na condition ba ng ating kultura, no? Yung ating mind na pag lalaki ka, hindi ka nagpapatalo, dapat malakas ka, matatag ka, hindi ka umiiyak, 'di ba? Yun. Kaya siguro hindi po nagsusumbong. Pero talaga namang may mga lalaking nakararanas ng pang-abuso, kinikilala po natin yan. No? Pero eto, bakit ba vow sa vow silo ang pinoprotektahan ay babae, no? At yung kanilang mga anak? So, isang ganitong tanong ang umabot mismo sa Korte Suprema sa kasong Garcia versus Drillo noong 2013. Isang lalaki po ang kumwestiyon sa constitutionality, no, ng RA 9262. Tinatanong niya kung nakabatay ba sa konstitusyon o hindi ba kontra sa sinasabi ng konstitusyon itong RA 9262. Yung argumento po niya ay ito, yan. Kung ang karahasan daw po ay maaaring mangyari sa pagitan ng mag-asawa o ng mag-partner, bakit may espesyal na proteksyon daw po ang batas para sa babae at anak nito, pero walang kaparehong remedy sa ilalim po ng RA 9262 para naman sa mga lalaki? At dito nga po pumasok ang mahalagang tanong na ang pagbibigay ba ng espesyal na proteksyon sa isang partikular na grupo ay otomatiko ng diskriminasyon? Yan po ang tanong, no? Yung pagbibigay daw po ba ng espesyal na proteksyon sa isang partikular na grupo ay automatically na discrimination, ha? So ano po ba ang nangyari dun sa kaso, no? Nung 2006, medyo matagal na to, grade 6 ako nito. Nung 2006 daw po, naghain ang isang ginang, no, ng petition for protection order laban sa kanyang asawa. Yan, ginang po, no, ginang. Yung naghain ng petition for protection order laban sa kanyang asawa. Para protection para sa kanyang sarili at dun sa kanilang mga anak. Ngayon, ayon po sa kanyang mga aligasyon ng ginang, no, nakaranas siya ng physical abuse, no, tulad po ng napahapiwan ko na kanina, physical abuse, emotional at psychological violence at economic abuse. Naalala niyo po yung ating last na episode ng God Afternoon with P. God Quezon. Tungkol din yung sa Vauci, no? Na-interview natin si Ma'am Ira at nasabi niya yung apat, na ipaliwanag niya ng yung apat na uri po ng pang-aabuso sa ilalim po ng Vauci law: physical abuse, emotional or psychological, economic abuse, at ito pong sexual. So dun sa apat na yon, ang nakomit na ng asawa ni Ma'am na nagreklamo ay tatlo, no? Physical abuse, emotional and or psychological violence at economic abuse. Kabilang po yung mga issue na may kaugnayan sa marital infidelity. Nandiyan po yung financial support at custody ng mga anak. So ngayon, naglabas po ang trial court ng TPO na tinatawag itong Temporary Protection Order. Kabilang po ang kautusan na umalis ang asawang lalaki sa family home at lumayo sa petitioner at mga anak nila, no? Dito po nagsimula ang constitutional challenge ng asawang lalaki laban po sa RA 9262. Ngayon, kine-question niya ngayon, no, kung constitutional daw po ba ang RA 9262. So ano po ang pangunahing argumento ni Sir? Yan. Tawagin na lang natin na Sir and Ma'am. Yan. Ang nagreklamo po again ay si Ma'am kasi Vauci law, under Vauci law yung kanyang ikinakaso. Ano pong pangunahing argumento ni Sir? Yan. Kung may babae daw po, kung may babaeng maaaring maging biktima ng domestic violence, hindi ba maaari rin magkaroon ng lalaking biktima? Ang sagot dyan ay oo, definitely, no? At hindi naman po itinanggi ng Korte Suprema na maaari ring makaranas ng pang-abuso ang mga lalaki. Ang argumento po, no, ni Sir, gayunpaman, ay mas malawak. Yan. Kinwestiyon po niya kung constitutional ba na ang RA 9262 ay nagbibigay ng mga partikular na proteksyon at remedies sa women and children, no? Samantalang hindi nito ibinibigay yung parehong remedyo sa mga husband o sa mga male partner sa ilalim po ng batas na yon.
ginamit din niya ang argumento

0: equal protection. Yan, andyan tayo sa equal protection, no? Ano po ba ang equal protection? Sabi po dito, no, ang equal protection daw po ay hindi po nangangahulugan na kailangang eksaktong pareho ang treatment ng batas sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon. Yan, hindi po nangangahulugan ang equal protection na kailangang eksaktong pareho ang treatment ng batas o pagtrato ng batas sa lahat ng tao sa lahat ng sitwasyon. Ang mahalagang tanong daw po ay ito, may makatuwiran bang dahilan kung bakit may pagkakaiba sa treatment? Ayon po sa Korte Suprema, hindi naman agad unconstitutional ang isang batas dahil lang may pinagkaiba itong treatment ano po sa dalawang grupo. At para maging valid yung classification, kailangan daw po may tinatawag na substantial distinctions. May kaugnayan po ang distinction sa layunin ng batas, hindi ito limitado lamang sa kasalukuyang sitwasyon at pantay itong ipinatutupad sa lahat ng kabilang sa parehong classification. So, example daw po nito, hindi ibig sabihin ng equal protection na pare-parehong gamot ang ibibigay sa lahat ng pasyente, 'di ba? Lahat ng pasyente iba-ibang gamot 'yan, 'di ba? Depende sa kung ano yung kanyang pangangailangan. So kung may isang sakit na nangangailangan ng particular na treatment, maaaring iba naman po yung treatment dahil iba yung sitwasyon, no? So yan po yung example. Ang tanong, may makatuwirang batayan ba ang pagkakaibang yon? So, bakit po sinabi ng Korte Suprema na valid itong gender-based classification ng RA 9262? Again, no, hindi po sinabi ng korte na hindi naaabuso ang lalaki. Yan, hindi sinabi ng korte na hindi naaabuso ang lalaki. At sa halip, kinilala pa nga po ng korte na maaaring magkaroon ng male victims. Pero nakita nito na may sapat na factual at social basis para sa special na legislative protection sa mga babae at sa kanyang mga anak. So tinalakay din po ng korte yung mga umiiral na kondisyon ng gender inequality, ng unequal power relations, at ng prevalence ng violence against women. Yan, prevalence ng violence against women. Lagi po natin itong nababanggit. Laging nababanggit ito ng mga guest natin dito sa God Afternoon. Kasi mas maraming babae, no, ang naabuso kumpara sa mga lalaki. Yung example nga ni Attorney Paul ng PGAD, ito po ay hindi actual na figures ha, pero example lang niya na sa bawat 10 kaso ng pang-aabuso, no, 8 daw po dun ang babae. 2 lalaki. Pero hindi pa diretsong lalaki. Maaring sila po ay gay, bisexual, yung hindi po ano, yung kanilang gender ay hindi po male, no? Yun, so yun po yung example. Although hindi yung totoong figures ha, yun po ay pagpapakita lang ng kung ano yung sitwasyon ng mga babae, no? Ayan. Nabanggit dito yung prevalence ng violence against women. Mas marami kasing babae ang naabuso. Binanggit din po na mas marami ang naitatalang kaso ng violence against women, no, kaysa sa mga naiulat na kaso ng violence committed by women against men. Yan, binanggit din po yan ng Korte Suprema. So hindi raw po ito babae lang ang pwedeng maging biktima. Ang mas tama ay may mga lalaki ring maaaring maging biktima ng violence. Pero pinili ng Kongreso na gumawa ng isang partikular na batas na tumutugon sa isang kinikilalang pattern ng violence against women and their children. So bakit po kailangan ng isang partikular na batas? Bakit kailangan magkaroon tayo ng batas para lang sa mga babae at kanilang mga anak? So kung may ibang batas naman daw po para sa krimen tulad ng physical injuries, bakit kailangan pa natin ng RA 9262? So ito po yung sagot, no. Atin pong ipaliwanag itong RA 9262 na hindi lamang nakatuon sa isang suntok, no, o sa isang insidente ng pananakit. Sa kalaw po kasi ng RA 9262, yung iba't ibang anyo ng violence. Katulad ng ibinahagi sa atin ni Ma'am Ira, nandiyan po yung physical, sexual, psychological at economic abuse. pati po yung mga banta at yung iba pang akto na tinutukoy po ng batas. At mahalaga rin po ang protection orders. Ang layunin ng protection order, no, na ipinataw, protection order kung saan pinaalis sa household, sa bahay, yung asawang lalaki, yun po ay para hindi po lamang parusahan ang perpetrator, no? Ang layunin po nito ay pigilan yung pagpapatuloy ng violence at yung protektahan po ang biktima mula sa karagdagang panganib. Siyempre, kapag imagine niyo po ha, ako si Ma'am, inireklamo ko yung aking asawa, no? Tapos mananatili kaming magkasama sa bahay. 'Di ba baka lalo siyang saktan? Baka hindi lang pananakit yung gawin sa kanya, ay nireklamo mo ako, hayari ka sa akin. Mga tipong ganyan, 'di ba? So, nakikita niyo po kung bakit pinaalis yung asawang lalaki sa bahay? Kasi kung patuloy pa silang magkasama sa bahay, baka lalong may gawin. Baka gumanti ba agad, no? Kaya po, 'yun yung isa sa mga layunin ng protection order. Para mailayo, no, yung biktima doon sa kanyang asawa. So ano nga po itong protection order? So itong protection order po ay isang legal na remedyo para maprotektahan ang babae o kanyang mga anak laban sa karagdagang acts of violence. Depende daw po sa uri ng sitwasyon. Sa uri at sa sitwasyon, maaaring kabilang po sa mga relief itong pagbabawal sa respondent na gumawa o magbanta ng acts of violence. Bawal magbanta, no? Kasama na po dyan yung pagbabawal sa harassment o pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap pa, pag-alis ng respondent sa kanilang bahay, pag-uutos na lumayo sa biktima at sa ilang lugar na kanyang pinupuntahan, at iba pang relief na pinapayagan po ng batas. Kaya nga may sinasabing bawal dumikit within mga 100 meters, mga tipong ganyan. At hindi rin daw po ibig sabihin ng protection order na ipinataw ng korte na automatic ng pag-aari ng babae ang bahay. Hindi naman yun ganon, no? Dito po sa Garcia versus Drilon, sinabi po ng Korte Suprema na maaaring alisin o pagbawalan ang respondent, yung inireklamo si Sir, no, na manatili sa residence temporarily for the protection of the victim. Kahit na may usapin tungkol sa ownership, maaari lamang daw po maging permanent ang exclusion kung walang nalalabag na property rights. So, bakit daw po pwedeng magkaroon ng temporary protection order agad? Sa RA 9262, maaari daw pong maglabas ng TPO, ng temporary protection order, ang korte matapos ang tinatawag na ex parte determination. Ibig sabihin po, hindi kailangang hintayin muna ang buong hearing bago magkaroon ng pansamantalang proteksyon. Ang TPO daw po ay may bisa na 30 days at may hearing para sa permanent protection order bago o sa oras na mag-expire ang TPO. Bakit, no? Dahil po yung protection order ay preventive measure. No, preventive measure para maiwasang masaktan pa uli, no, si Ma'am. Kung ang isang tao ay nasa immediate danger, maaaring huli na kung ihintayin muna ang buong proseso bago siya bigyan ng proteksyon. Yan. Ang galing nito, no? Kung huli na, kung dadaan pa muna ng napakahabang proseso bago siya proteksyonan, baka mahuli na ang lahat. 'Di ba? Baka ako ano nang nagawa ng kanyang asawa. So ito po yung isa, no, sa mga dahilan kung bakit sinabi ng korte na ang ganitong mechanism ay hindi po automatikong paglabag, no, sa due process. So pero paano naman po yung lalaking inaabuso? Yan. Paano naman kung talaga namang may mga lalaking inaabuso? Yung pagkilala po sa pangangailangan ng special na protection sa women and children ay hindi naman po nangangahulugang sinasabing walang lalaking nakararanas ng violence. Doon po kasi sa video ng Case Digest, sabi nung asawang lalaki ni Sir, ang vows daw po ay anti-men, unconstitutional, mga ganyan. So, talagang parang ini-invalidate niya yung buong batas, no, dahil lang nakasuhan siya ng paglabag sa vowsy, no? Kaya sabi ko po sa inyo, panoorin niyo yung yung video. At nakakainis talaga yung lalaki. Yan. Ito, no, pero talaga naman pong may mga lalaki rin naman ang naaabuso. Yan. Yun daw pong pagkilala sa pangangailangan ng special protection para sa mga babae at kanilang mga anak ay hindi po nangangahulugang sinasabing walang lalaki yung nakararanas ng violence. Maaari rin daw pong maging biktima ng violence ang lalaki. Siyempre, no? Ang mahalagang punto dito po sa Garcia versus Drilon ay mas maliit, no? Mas pasimplehin natin yung mahalagang punto sa batas na pinag-uusapan natin. Constitutional ba ang RA 9262 kahit women and children ang partikular na pinoprotektahan nito? Ayan. Kanina yan yung tanong natin sa kaunahang part nitong ating discussion. Balik natin ngayon, no? Constitutional ba ang RA 9262 kahit women and children lang yung particular na pinoprotektahan nito? Ang sagot po ng Korte Suprema ay oo. No? Oo. Existing yan, batas yan. Sabi po ng Korte Suprema, ang pagpili ng Kongreso kung anong particular na social problem ang tutugunan ng isang batas ay isang legislative policy decision. Legislative policy decision. Kung nais daw po itong baguhin, ang pagbabago ng batas ay nasa Congress. 'Di ba nasa Kongreso, nasa lower and upper house, nasa House of Representatives at nasa Senado, 'di ba? Hindi po sa Korte Suprema. Yan, maliban na lang kung may constitutional violation. Yan. So dun sa sabi po nung asawang lalaki ni sir, kung constitutional daw ba ang Vowsy Law, ay definitely sabi ng Korte Suprema, oo. Yan. So ano po yung ano, yung pwede nating take away dito, kakunti na pala yung oras natin. Una, no, ang domestic violence daw po ay maaaring mangyari sa iba't ibang relasyon at maaaring magkaroon ng iba't ibang uri, no, ng biktima. Ikalawa, itong RA 9262 ay particular na batas para sa violence against women and their children. Ikatlo, sa Garcia versus Drilon, sinabi po ng Supreme Court na hindi unconstitutional ang ganitong gender-based classification dahil may sapat na distinction at kaugnayan ito sa layunin ng batas. At ikaapat, ito pong protection order ay preventive legal remedy, no? Ang layunin po nito ay unahin ang kaligtasan ng biktima at pigilan po yung karagdagang violence. Yan. So, napaka-interesante nitong batas na ito at naipaliwanag within a minute, no, ng case digest sa mas malinaw na paraan, sa paraang naiintindihan agad, nakukuha agad natin yung gist, ano po yung pinakang buod, yung pinakang nilalaman noong batas na ito. Ayan. Ganda nito, no? At nakakatawa siya. Hindi, ay yung asawang lalaki, si sir. Kasi, biruin nyo ho ha, i-imaginin nyo, nangaliwa ka, nagkubit ka ng physical violence, sinaktan mo yung asawa mo physically, emotionally, tapos, nag-commit ka pa ng economic violence, tapos nung kinasuhan ka, bigla mong kay questionin kung yung legalidad, no, yung constitutionality nitong batas na nilabag mo, 'di ba? Nakakatuwa. Eh, nakakatuwa ka, sir. Opo, nakakatuwa po kayo. Sana walang gumaya sa iyo, no? Sana lahat ng asawang lalaki ay hindi katulad mo. Okay? Yan, yan po yung ating talakayan ngayong hapong ito. Next week po makakasama po natin. Ito, speaking of mga asawang lalaki, next week, makakasama po natin ang mga bagong officers ng MOVE, ng Men Opposed to Violence Against Women and Their Children. Yan, MOVE Quezon officers, no? Alam niyo po, si Kuya Robin, ang aming MOVE focal person sa Radyo Pilipinas Lucena, ay na-elect, no, na member po ng Board of Trustees. Yan. 15 po kasi yung ibinobotong trustees, no? members ng Board of Trustees. Tapos, yung 15 pong yun, sila yung boboto ng President, Vice President, Secretary, Auditor, Treasurer, PRO, yan, Public Relations Officer. So, ang Radyo Pilipinas, nakakatuwa. Ako po yung nag-represent kay Kuya Robin noon dun sa meeting po kasi yun ng, ano, ng Move Quezon sa Chaong. At na-realize namin doon na may nakakakilala naman pala sa amin, no? Naiboto din kami. Yan. Pero yeah, next week po, makakasama natin yung mga bagong officers po ng Men Opposed to Violence Against Women and Their Children o MOVE Quezon chapter. Yan po ay samahan ng mga lalaki na ang pinakang layunin syempre ay maiwasan yung karahasan, no, laban po sa kababaihan. Okay? Marami pong salamat, maraming salamat sa lahat po ng nakinig na nanood sa atin ngayong hapong ito. Ako po si Mara Grisula. Maraming salamat kay Ate Josie. Maraming salamat din kay Kuya Egay, ang atin pong mga katuwang sa ating master control at sa ating transmitter site. Ingat po kayo, magandang hapon o good afternoon.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Panghihikayat sa mapayapang pagdaraos ng September 21 activity sa Lunes, hindi pang didikta ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karahasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Ito ang binigyan ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat diktahan ng Malacanang ang mga magsasagawa ng pagkilos sa Lunes. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta, lalo't pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ng pagkilos. Tanong ni Castro, sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman kasi anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan. Ipinunto rin ng opisyal na walang dinidiktahan ng palasyo, lalo't hindi naman rin sila pinagbawalan na mag-rally sa Lunes.
3: Ang sinasabi nating gawing peaceful ang kanilang pagpoprotesta. Hindi nga po sila pinagbabawalan. Pero para sabihin nagdidikta po tayo, yan po ay malaking kasinungalingan. So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan o para sa karahasan?
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga senador, magkokokos muna tungkol sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Magkakaroon nga muna ng caucus sa mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipapaubayan na kay Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero ang pagpapasya kung babaguhin ang nauna nitong ruling sa voting threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, magsasagawa muna sila ng caucus bago magdesisyon sa magiging proseso, bagamat sa ngayon ay wala pang nakatakdang pesya kung kailan ang caucus. Samantalang sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader JB Ejercito na posible na sa Lunes, September 21 nilang isagawa ang caucus. Ito ay bago pa ang oral argument sa September 23 na susundan ng pagtalakay at posibleng botohan ng mga senator judges sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na nais muna niyang marinig ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago magdesisyon kung kailangan bang baguhin ang 16-vote threshold kung kinakailangan itong idaan sa botohan. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung bakit may mga senador na naniniwalang dapat ibaba ang threshold habang may iba namang naninindigang dapat manatili ito sa 16 na boto. Si Senator Irwin ang naghain ng motion na kumikwestiyon sa naunang ruling ni Escudero kaugnay ng bilang ng boto at kung sino-sino ang dapat isama sa bilang ng mga senator judge para sa conviction. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. House Prosecutor Terry Ridon kinumpirma na nakatanggap siya ng show cause order mula sa Senate Impeachment Court. Mula Kamara, may live report si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kapsa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Party Days Representative Terry Ridon na isa siya sa miyembro ng prosecution na tumanggap ng show cause order. Ito ay ukol sa posibleng paglabag ng kongresista sa sub-judice rule sa gitna ng impeachment trial na ginagawa ngayon sa Senado. Ayon kay Ridon, dalawa sila ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Ayon kay Ridon, ginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court sa pag-iral ng naturang panuntunan. Ayon pa sa kongresista, ngayong araw ay magbibigay siya ng kanyang paliwanag sa show cause order na ipinadala sa kanya. At ipinaubayan nila sa korte kung ano man ang magiging sanction sa posibleng paglabag. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Kinukumpirma po natin, natanggap po natin yung show cause order mula sa Senate Impeachment Court. patungkol po sa mga usapin po ng sub judice matters. Ginagalang po natin yung kapangyarihan ng Senate Impeachment Court sa bagay po na ito. At sa araw din pong ito, ay kami po ay tutugon dito sa bagay po na ito sa pagtatapos po ng araw. Magpapatuloy po ang atin pong gampanin bilang co-lead ng Unexplained Wealth at ilalatag po namin ang ebidensya sa bagay na ito sa mga susunod pong linggo.
5: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Melanie Baldoso Reyes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tunog Pinoy. Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy. Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Luzena. Tunog Pinoy.

0: Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc. Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN, isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Dekada na ang lumipas ngunit hindi pa rin maipasa ang panukala para dito sa kabila ng malinaw na probisyon sa saligang batas. Ipinunto ni Communications Undersecretary Claire Castro kahit wala pang ganitong desisyon ng Supreme Court kabilang nasa priority bills ng administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill. Mismong ang pangulaan niya ang nagpapamadali sa pagpasa ng panukala dahil nais niyang maisabatas ito sa ilalim ng kanyang termino. Gayunpaman, nasa kamay na anya ng Kongreso ang timeline kung kailan ito maipapasa.
6: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court, alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa decision po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Kamara, handang-handa na para sa pagsalang na Anti-Political Dynasty Bill sa Bicameral Conference Committee. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat?
9: Siniguro ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Lontagyun ang kahandaan ng Kamara para sa Bicameral Conference Committee ng Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng atas ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon yung batas na magbibigay bisa sa constitutional prohibition sa political dynasty. 39 na taon na matapos pagtibayin ang 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, naipasa na ng Kamara yung kanilang bersyon noong June 3 kaya hinihintay na lamang yung pangukaya ng Senado na kasalipuyan ay aprobado na sa ikalawang pabasa. Pangunahin ni Andan Hall, si Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandra Marcos. Sa Clonal House version, yung mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity sa ilang sitwasyon ng sabay o sumid-sunod na paghawak ng elected post.
10: Una-una, yung panawagan ng Supreme Court na ayaw naman din yun sa provision ng ating saligang batas, no? Yung pagbigay definition doon sa anti-political dynasty. On the part of the House of Representatives, naipasa na po natin yan last year. So nag-aantay na nga po na tayo ng version ng Senado. At handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang version ng Senado sa kanilang anti-political diet.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fortes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Samantala, ang NBI may mga nakita raw pong red flags sa 47 flood control projects sa distrito po ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Luisa Erispe. Luisa!
11: Jaymar, National Bureau of Investigation ay may nakita silang 47 ghost at substandard flood control projects sa Davao City na nasa distrito ni Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon pa kay NBI Director Melvin Matibag, bukod pa sa ghost, mayroon ding mga flood control projects na iisang coordinates lang pero nakalista bilang 5 magkakaibang proyekto o inibalang umano ang title pero may pondo. Kung susumahin, ang 47 projects ay halos kalahati mula sa 100 na flood control projects sa Davao City na may kabuuang halaga na 1.9 billion pesos. Ayon naman kay Director Matibag, hindi ito marites lang dahil ang pinagbasihan ng NBI dito ay mga dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Inaasahan na sa Biyernes, maglalabas na sa subpoena ang NBI sa 51 individual at construction companies para sa kanilang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Senador Erwin Tulfo na nawagan sa Department of Energy, bilisan ang pagtatayo ng oil storage facility sa bansa. Detalye niya mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
12: Senator Erwin Tulfo ng Department of Energy o DOE na pabilisin ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Storage Facility sa Pilipinas matapos ipahayag ng mga foreign oil companies ang interes na maglagay ng malalaking oil depot sa ating bansa. Sa budget hearing ng Senate Committee on Finance para sa 2027 budget ng DOE, sinabi ni Tulfo na interesado ang Abu Dhabi National Oil Company na magtayo ng storage facility sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anya, maaaring umabot sa 50 million barrels ang kapasidad ng bawat storage facility. Napopondohan ng mga kumpanya ang konstruksyon at paglalagay ng oil products. Kinumpirma naman ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na mataas ang interes ng ADNOC at Saudi Aramco na maglagay ng forward commercial storage sa Pilipinas. Anya, sariling gasto sa mga kumpanya ang pagtatayo at paglalagay ng mga produkto sa mga tangke habang makakatulong ito sa ating bansa sa pagbuo ng sariling National Strategic Petroleum Reserve. Sinabi ni Sales na kasalukuyang naghahanap ang DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ng malalaking lupang maaaring paglagyan ng mga pasilidad. Ayon sa opisyal, humigit kumulang 10 ektarya ang maaaring kailanganin kada 1 milyong barrels dahil sa mga safety requirement ng malalaking oil tanks. Samantala, nakatakda ng magtayo ang PNOC ng barrel facility sa sarili nitong lupa sa Bataan. Pinag-aaralan na din anya ang isang mas malaking lugar sa Zamboanga matapos hindi makuha ng DOE ang unang tinitingnang lokasyon sa Northern Mindanao. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asun Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Samantala, 1 milyong piso na halaga po ng regulated medical devices na sabat po ng Bureau of Customs sa pantalan ng Cebu. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
13: Nasabat ng Bureau of Customs Port of Cebu ang 240-foot container na naglalaman ng 78,720 regulated medical devices na tinatay ang nagkakalaga ng 1.04 milyong piso. Idineklara ang shipment bilang mga water purifier tube at bag, ngunit sa isinagawang 100% physical examination, natuklas ang ito ay mga kagamitan na ginagamit sa paggamot ng dialysis. Ayon sa BOC, hindi tugma ang aktual na laman ng deklarasyon at ang mga ito ay regulated medical devices na sa cloud ng mga kinakailangan ng Food and Drug Administration o FDA. Dahil dito, naglabas si Port of Cebu District Collector Attorney Karen Guzman ng Warrant of Seizure and Detention o WSD noong August 24, 2026. Ito ay kaugnay sa paglabag sa Section 117 at 1100 in relation to Section 113 at Custom Modernization and Tariff Act. Gayun din ang umiral na batas alintuntunin at regulasyon ng FDA para sa pag-aangkat ng medical devices. Ayon kay Guzman, patuloy na magiging mapagbantay ang Port of Cebu laban sa misdeclaration at iba pang pagtatangkang umiiwas sa batas. Binigyan din naman ni BOC Commissioner Ariel Pumuseno ang kalagahan ng tamang deklarasyon at pagsunod sa mga requirement para sa regulated medical devices, lalo na ang mga produktong maaaring direktang makakapekto sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Yun daw pong deployment ng mga pulis sa mga aktibidad po sa Setyembre 21. Hindi raw overkill ayon sa Philippine National Police. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
14: Yes, J. Mark, ng Philippine National Police o PNP na hindi overkill ang deployment ng mga pulis para sa mga aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos na kondinahin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang laki ng puwersa ng mga pulis na ilalatag sa nasabing araw. Nasa mahigit 15,700 na pulis kasi ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maaabala ang publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
15: They are there, we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
14: At yun na nga, J-Mark, dagdag pa niya, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan itong kasama ng mga concerned stakeholder itong pangangailangan sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21. Samantala, mas lalo pang pinaigting ng pambansang pulisya ang pagtugis sa iba pang kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay nga ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Congressman Zaldico, nakalabas na rin ng bansa ang isa pa sa kanilang kapwa akusado na si Jocelyn Sereno na nagsilbing personal assistant noon ng dating speaker. Kaugnay nito, sinabi ni Ko na maari silang pumasok sa international cooperation sa pagtugis kay Sereno. Layo nito agad na matuntun at maaresto ang mga pugante na may kinakaharap na kaso sa bansa para mapanagot sa batas. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person at maisagawa ang nararapat na proseso para sa kanilang pag-aresto. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Samantala, iba't ibang serbisyo at produktong Pinoy tampok po sa 2026 China International Fair for Trade and Services sa Beijing. Ano sa China? Di hao ma? Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ, di hao ma?
16: Ni hao ma, Tito J. Mark. Kata bumida nga ang iba't ibang serbisyo at produktong Pinoy sa 2026 China International Fair for Trade and Services o CIFTIS sa Beijing, China. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to China, Jairo Cruz, ang paglulunsad ng Philippine Pavilion sa pagtitipon na naglalayong makaakit ng mas marami pang investors at oportunidad para sa Pilipinas sa ilalim ng temang Global Services Shared Prosperity dahil ng CIFTS na mapalakas pa ang kalakalan sa serbisyo at mga produkto ng iba't ibang bansa at nagninegosyo sa pandigong merkado. Nasa 90 bansa, Tito J. Mark, rehiyon at malalaking organisasyon ang nakilahok dito kabilang na ang Pilipinas. Naging matagumpay naman, Tito J. Mark, ang pagtitipon at tinangkilik din ng maraming negosyante at ordinaryong mamamayan ng pabilyon ng Pilipinas. Tito J. Mark, lagay ng panahon dito sa southern part ng Metro Manila, patuloy pa rin na malakas na bubuhos ang pag-ulan sa kabaan ng Makapagal Avenue dito sa Pasay City. Dito J. Mark, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
8: O, ilang araw na lamang ba? Meron na lamang tayong 99 days bago ang Pasko!

0: Kuya, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Tolidano, ating co-pilot, Bibi-Bibing Rosan Erno sa ating warkas. Maraming salamat kina Aiza, Myla, Isa at Aise. Bukas o, tabayanan niyo po ang tahanan ng OFW at hatid doon sa inyo ng Department of Migrant Workers alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Lunes, tayo po'y magkarinigan sa parehong oras sa Timpilan. Ito po niyo ni Ko J. Mark Dagala. Bye! Maulan! Ingat-ingat sa daan!
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka ba?
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Na-miss mong panuorin ang favorite mong sport?
8: Worry no more!
7: Worry no more!
8: Recap tayo!
7: Dito sa post-game!
8: Walang mintis!
7: Walang mintis!
8: At may kasama pang update!
7: Post-game sa Radyo Pilipinas 2!
9: 918 AM! Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

Oras natin, Pilipinas, 14 minutes after 5. Ngayon pong araw ng Huwebes. It's September 17, 2026. Welcome po dito sa panibagong edisyon ng Postgame sa Sports Radio 918. As usual, kasama niyo po John Magol until 6 o'clock in the evening. Tayo po ay live 9:18 a.m. sa inyong mga radyo at napapanood online sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Nasa YouTube na rin po tayo, Sports Radio 918 AM. At tayo po'y binobroadcast simultaneously sa Capital 104.3. Ngayong araw po na to ng Huwebes, September 17, is the 8th day ng active competition dito sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Dalawang tulog bago ang opening ceremony ngayong darating na Sabado. Last September 10, nagsimula ang mga laro dito po sa Asian Games. And ang Pilipinas has been competing since last Friday nung inumpisahan ng Gilas Pilipinas ang kanilang title defense sa men's basketball. But so far, makahalong pag-asa at saka disappointment ang performance ng Team Pilipinas. And today is no exception. Dito muna tayo sa mga nagdala ng pag-asa or at least still competing sa kani-kanilang mga events. Sa Women's Modern Pentathlon tayo. Ang dami nitong resulta. Nakakapagod tong laro na to, etong event na to, ha. Kasi ang daming kalaban tapos limang events pa kasi pentathlon. All right. Ngayong araw na to si Princess Honey Arbilon, ang kanyang pinakamagandang result ay third place sa semis ng laser run. Ang laser run, magkahalo po ito pistol shooting at saka cross country running. Nakaipon ng 526 points si Princess Honey Arbilon. Kaya tumapos siya in third place. Sa fencing naman, fourth place si Arbilon sa semifinals. Tinalo niya si Pei Yao Lim ng Malaysia sa round of 16. Si Xing Men ng China sa quarterfinals. Pagkatapos, natalo siya kay Ayumu Saito ng Japan in the semifinals. And ang collected points niya rito, 236 points. Sa obstacle, 11th place siya, 309 points. At number 15 sa swimming with 215 points. Ang kanyang teammate, si Shaira May Aranzado, second dun sa grupo nila, semifinals ng laser run. 540 points naman para kay Aranzado. Actually, pareho sila nung nag-number 1 na si Ayana Kazbekova ng Kazakhstan. Pero sa fencing, number 11 lang siya, 214 points. Sa obstacle, number 12, 307 points. At sa swimming, nasa number 12 siya with 241 points. Now, in the combined results ng kanilang grupo, etong obstacle, swimming, laser run at saka fencing, si Aranzado nasa number 10 with 1,302 points. Arbilon ay nasa likuran lang niya in 11th with 1,286 points. Merong pangatlong miyembro ang Team Philippines sa Women's Modern Pentathlon, si Juliana Shane Sevilla. Her best result ay number 6 sa obstacle with 339 points. Number 8 si Sevilla sa fencing, 224 points. At number 15 sa swimming, 178 points. Hindi ko pa nakikita yung kung natapos na ba ang kanyang laban sa laser run. Ayan, okay, tingnan natin kung mamaya na lang dahil ang dami nito . Anyway, yun yung resulta ng Team Philippines in Women's Modern Pentathlon. Eto naman, pag-asa talaga ang dinala ng Gilas Pilipinas Women and Women's Basketball dahil panalo sila over
Kazakhstan, the final score is 86-58. Opening day victory para dito sa ating Gilas Pilipinas women. Let's try to find out sino mga top performers dito para sa Gilas women. 23 points para kay Elizabeth Means, ang ating naturalized player. Meron din siyang 4 rebounds. Samantala, 11 points from Stephanie Berberabe plus 8 assists and 4 rebounds. Tig 8 points si Jasmine Hozon, Janine Pontejos, and Kent Pastrana. 7 points naman para kay Hazel Yam. 6 points each, Afril Bernardino, Angel Surada, ganun din si Carl Pingol. And then merong ambag na 3 puntos si Camille Malagar. Sina ano lang, si Monique Del Carmen at saka si Camille Clarin lang ang hindi nakascore dito para sa Gilas Women. Pero lahat sila saw action on the playing court. Last 5 minutes ng first quarter, dito umarang

Kada ito pong Gilas Women, nakadalawang tres si Janine Pontejos, 16-5 ang score dyan. And then later on, nakascore inside the paint si Berberabe. Pagkatapos, merong limang sunod na puntos si Elizabeth Means. And abante po ang Gilas, 25-9 after the first 10 minutes. Second quarter, nakascore ulit sa loob si Berberabe. Pagkatapos, by basket si Elizabeth Means. Bahagi po yan ng 7-3 run ng Gilas Women. Akyat sa 20 ang kanilang lamang, 32-12. Sa first half pa lang, naka-14 puntos na itong si Elizabeth Means. Kaya naman, lamang na lamang ang Pilipinas, 49-32 at the half. At syempre, hindi na naka-recover. Ito pong Kazakhstan dito. In 2023 sa Hangzhou, tinalo rin ng Pilipinas ang Kazakhstan . Doon sa group stage. In fact, yung mga kagrupo ng Pilipinas ngayon, which are Kazakhstan, Japan, and Hong Kong, ito rin yung mga kagrupo ng Pilipinas in 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. So, ang sunod na kalaban ng Gilas Women is going to be Hong Kong on Sunday. Alas 9 ng umaga. Ayan. So, agahan natin ng gising sa Sunday dahil 9 a.m. ang laro ng Gilas Women. Pagkatapos, on September 22, that is on Tuesday, yung ikatlong group game nila against Japan, alas 12 naman yan ng tanghali. So, a great start para sa Gilas Women, 86-58. Dito sa women's basketball ng 2026 Asian Games. Dito naman tayo sa Tech Ball. Alam mo ba kung ano itong Tech Ball? Isipin mo, pinaghalong football, tapos table tennis, ano pa, sepak takraw, pwede mo na rin sigurong isama, mga freestyle skills. Tapos yung magkalaban na pinaglalaroan nila ay lamesa na curved ang design. O, doon nila patatalbugin yung bola. Ang kahit anong parte ng katawan, pwede mong gamitin maliban lang sa iyong kamay at braso. So, pwede mong gamitin yung ulo, balikat, dibdib, syempre, yung mga paa, yung binte, tuhod. Pwede mong gamitin para patalbugin yung bola doon sa curved table. Ang hindi mo lang pwedeng gamitin ay yung iyong kamay at mga braso. Yung ating pambato rito sa men's singles ng Tech Ball na si Prince Agustin, panalo to against Kyrgyzstan dun sa repechage. 12-2 and 12-8 ang score. Ito pong si Prince Agustin, 14 anyos to ha. 14 years old mga tropa. Ang hindi ko lang makita kung ano nang susunod na mangyayari sa kanya. Because umabot siya sa nag 2-3 record niya sa preliminary, nag-qualify siya sa quarterfinals, but natalo siya sa Iraq, 6-12 and 2-12. Pero yung tumalo sa kanya, nag-advance, kaya lumaro pa siya sa repechage. Ngayon, di ko pa makita kung may susunod pa ba siyang laro, ano bang pag-asa niya, siya ba'y may pag-asa pa for at least a bronze, alamin natin yan, ano? But so far, yun ang latest result ni Prince Agustin. Panalo siya sa repechage ng men's single sa Tech Ball dito sa Asian Games. Nag-umpisa na rin ngayon ang men's doubles dito sa Tech Ball. And sa nakita ko, hindi nakapanalo itong tambalan ni Dylan Christoph Montenegro tsaka ni Anel Pazis Jr. Natalo sila sa Thailand 0-2. Natalo rin sila sa Indonesia 1-2. So yun yung dalawa nilang group games ngayong araw na to. Mukhang negative na to kasi nakaschedule na ngayong araw yung apat na quarterfinal matches sa men's doubles. Hindi ko lang sure kung meron ba itong... Ay hindi, merong repechage. But kung hindi sila advantage sa quarterfinals, mukhang negative ito na maglaro sa
repechage.

0: Ngayong araw din na to ay nabigo po ang ating Alas Women na makapwesto in the quarterfinals matapos silang matalo sa Kazakhstan in 4 sets, 29-27, 24-26, 23-25, and 25-19. Remember, natalo na sila di kahapon sa China. So, 0-2 ang record nila. Yung top scorers nila against China, yun din ang top performers laban dito sa Kazakhstan. Si Angel Canino, merong 23 points. 20 puntos naman si Alisa Solomon at si Ea Laure with 7 points. Sa opening set, dito talaga tumataktong si Angel Canino eh. Naka-9 points siya rito. 4 na puntos yung inahabol ng Alas, 14-18. Binuhat niya tsaka ni Ea Laure ang kuponan. Sa kay Canino, yung 4 sa huling 6 na puntos ng Pilipinas sa set number 1 kasama na yung kanyang cross-court hit, 27-26 set point Pilipinas. And then si Ea Laure yung kumumpleto nung set number 1 na yun. Umabol ulit sila sa second set. From 13-19, tumabli sila 24-all. Yun nga lang, yung next 2 points nakuha ng Kazakhstan. Set number 4, 9-8 lead ng Kazakhstan, naging 21-13. Lumayo sa pamamagitan nitong si Kristina Belova tsaka ni Tatiana Nikitina. Sinubukan ng Alas na humabol. Bella Belen, ang katandem naman ngayon ni Angel Canino ay 5-2 run. Kaso hindi sumapat, kinapos yung effort nila. 4 na players ng Kazakhstan ang tumapos in double figures. Led by 19 points nitong si Tatiana Nikitina. So ang Alas Women ngayon ay napunta sa classification phase samantalang ang Kazakhstan, silang dalawa ng China yung aabante sa quarterfinals. Pero paglalabanan pa nila kung sino yung magiging number one team sa Group B. Ako, para sa akin, itong laro ng Alas Women dito sa Asian Games, magkahalong pag-asa at saka disappointment. Siyempre, gusto nating makaabot ng ano eh, ng quarterfinals. So disappointed tayo. And at the same time, winnable yung ano eh, winnable yung laro against Kazakhstan kasi dikit yung mga sets eh. Pero para sa akin, magkahalong pag-asa at saka disappointment, pero mas lamang yung nakikita kong pag-asa base sa naging performance nila against China at itong Kazakhstan. And considering na 8 years ago pa nung huling lumaro ang Philippine team sa women's volleyball ng Asian Games. Ano pang aabangan natin ngayong araw? 6 p.m. Nakaschedule po ang laro ng ating Philippine women's football team kalaban ng Hong Kong. Ikalawang laro nila to sa women's football. Galing sa 1-1 draw ang ating pong Filipinas. Remember, the other day, kalaban nilang Uzbekistan, si Natalie Collins, ang nakascore ng equalizer in the 89th minute. Ito namang Hong Kong, tinalo ng China, 1-5 yung naging score. So this is a great opportunity para sa ating Philippine women's football team na makuha yung 3 points, their first 3 points sa women's football ng 2026 Asian Games. Ang ating oras, mga kaibigan, it is now 5:30 in the afternoon.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: kitchen kasi talaga yung pinaka-main goal ko since after ng Tokyo, kasi Paris namatay yung mami ko. So namatay yung mom ko nung Paris, kaya medyo talagang bagsak talaga yung score ko. Even training, nagte-training ako pero parang di ako nagte-training kasi walang nangyayari, walang anything na improvement, and pababa pa siya. So sabi ko, it's gonna be a long ride again, it's gonna be a new learning, and at the same time, new learning, actually hindi siya new learning, dagdag siya for me.
1: Marami kang pinagdaanan, sabi mo nga ito yung 17th year mo sa ating national team. Ano yung motivation mo ngayon? Ano yung biggest push mo para dito sa Asian Games na to, lalo na ito nga yung third Asian Games campaign para sa'yo?
0: Well, unang-una syempre yung mama ko, kasi siya yung talagang nagsusuport sa akin ever since. Though nandiyan naman din si Papa as my coach. And at the same time, yung kuya ko din, no, kasi everyday kapag nasa training ako, kasama ko si kuya tsaka si Papa, kaming tatlo na lang naman din talaga. Pero syempre, it's for my mama, dahil malaki din yung tinulong niya sa akin sa sports. Syempre si Papa din bilang my coach. And syempre sa mga sumusuporta sa akin, sila yung nagiging motivation ko eh. No? And especially, I still need to improve and prove myself na hindi pa ako tapos. And at the same time, I still have a lot of fuel inside my tank, no? So sabi ko, there's no age limit, there's no weight category, there's no height limit. You know, it's shooting is a very good sport. It's just it's expensive, but well, if susuportahan naman ng government, so at least it's still doable naman. So well, yun, number one inspiration ko talaga si mama, si kuya, syempre yung papa ko. Diyan sila pwedeng mawala sa inspiration ko. Yeah.
1: Yes, pwede rin nating sabihin na by 2028 LA Olympics talagang mag-a-aspire pa din si Jason Valdez to qualify again.
0: Of course. Yun yung target ko ngayon.
1: Yes, of course. Gaano kalakas ang ating Philippine shooting team dito sa Asian Games?
0: Well, it's packed, no? It's packed. It's just that shotgun team is really there. Hagen is there. Rifle and pistol, it's all packed.
1: So, talagang ano, doable ang podium finishes para sa ating Filipino shooters?
0: Yes, everything is possible. Everything is possible.
1: Yes. Jason, of course, bilang isang sundalo rin at atleta, paano mo nakikita yung connection ng pagiging bahagi ng Philippine Army at pagiging national team athlete natin?
0: Well, basically, sa shooting, syempre, pag sundalo ka, kailangan marunong kang bumaril at magaling kang bumaril. No? Hindi ka pwedeng sundalo ka lang. Kailangan pag sundalo ka, madami kang alam. Napag-connect ko siya dahil nagagamit ko siya, nakakapagturo kami sa mga aspiring soldier athletes, officer candidates, and lahat ng, actually yung unit ko before, yun talaga ang unit na nagturo sa buong Philippine Army, Mapalusan, Visayas, or Mindanao pa man. And kumukuha kami ng mga athletes din coming from the AFP and especially sa Army, dahil nga shooting yung event ko, so supposedly dapat lahat ng sundalo, lahat ng men in uniform magaling bumaril, no? So it's a really good parang pag-combine, kasi syempre if you're in the military, dapat magaling kang, especially talaga dapat magaling kang bumaril, no? Or at least kaya mong bumaril. So isa yon yeah.
1: Yes, and syempre, yung inyong mission, lagi niyong dalin, no, sa isip at sa puso, no, ang Pilipinas. No? But of course, as parting message, anong mensahe ang gusto mong iparating sa lahat ng taong nagmamahal at nagsusuporta sa iyo? At the same time, mensahe rin, no, para sa fellow Filipinos, no, na lalaban para sa bayan dito sa Asian Games.
0: Well, first and foremost, gusto ko mag-thank you kay God kasi binigay niya ako ng opportunity. Very last minute ako nakapasok for Asian Games. Syempre nandiyan yung support ng presidente namin si Kong Mike, sponsors, especially also, no, hindi ko makakalimutan kapag kailangan kong magpasalamat kay Tak, no, kay Daddy Tak, kasi without him I'm not here. From the very beginning until now I'm not here. General Criste, ang tatay ko na nagpasok sa akin sa Philippine Army, hindi rin mawawala na kailangan nandiyan siya palagi. Si Sec Gen Irene, syempre nandiyan din yung buong AFP na sumusuporta sa akin, Colonel Ginolbay, Lieutenant Colonel Bulusan, Captain Bolivar, lahat sila tinulungan nila ako hangga't kaya nila for me to, no, to be able to come to the Asian Games. Sec Gen, Kong Mike, all the Filipino people na sumusuport sa akin, my friends, my fiance, no, si Karen and Sia, and of course, huwag nating kalimutan ipagdasal, isama natin sa dasal lahat ng Filipino athlete na maglalaro sa Asian Games. Everything is, sabi ko nga kanina, everything is possible. Walang imposible kasi nag-training kami lahat, nagte-training tayo lahat. Hindi ka papasok ng Asian Games kung hindi ka magaling or hindi ka elite, no? So doon, yun pa lang malaking achievement na yun. Makapasok nga lang sa national team, napakahirap na makapunta pa ng Asian Games, lalo na, 'di ba? So it's a very big, and hindi lang Philippine Army yung bitbit ko yung buong Philippines. Nasa likod ko lahat sino sumusuporta sa amin, especially sumusuporta sa akin. And yeah, that's it.
1: Yes, all the best sa magiging campaign ng ating Filipino athletes dito sa Asian Games. Again, thank you so much, Jason Valdez.
0: Always welcome, Isaya. Thank you so much.
1: Thank you. There you have it. Nakasama po natin our Olympic shooter na si Jason Valdez.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Jason Valdez, ng ating Philippine shooting team. Ang shooting, isa sa mga sport dito sa 2026 Asian Games na mahaba yung itatakbo. Almost 2 weeks tatakbo ang shooting competition. Magsisimula this Sunday, September 20, magtatapos sa October 1 ang shooting competition dito sa 2026 Asian Games. 5:50 ang ating oras. Okay, to complete itong ating discussion ng Asian Games schedule today, iba pang resulta, no? So women's basketball, panalo po ang Indonesia laban sa Thailand 61-52. Mamaya-maya naman, 6 PM, ayan, magsisimula na to in a while, yung laro nung dalawang kagrupo ng Pilipinas, Japan at Hong Kong. Sa football, Uzbekistan tsaka China, tabla ang score nila, 1-1. So, tabla ulit yung pangalawang laro ng Uzbekistan. Ito namang China after a victory, tabla ngayon. Tinalo ng Chinese Taipei ang Thailand, 1-0. Panalo ang Republic of Korea sa Bangladesh, 6-0. At syempre, 6 PM, maya-maya po mag-umpisa na Philippines laban sa Hong Kong in women's football. At sa volleyball, winalist ng Republic of Korea ang Qatar in 3 sets. Ganon din ang ginawa ng Vietnam sa Hong Kong at ng Chinese Taipei sa Mongolia. Women's volleyball at 2026 Asian Games. We have 9 minutes before 6 o'clock in the evening. A short break tayo and we will wrap things up dito sa Post Games, sa Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pagod.

0: Linda? Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakla ka na, baka pilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: 7 minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong Thursday. Recap natin ang nangyari kahapon sa UAAP Season 89 Men's Basketball. Nag-umpisa na po ang kampanya ng Ateneo Blue Eagles. Sinimulan nila yan with a 101-74 victory laban sa University of the East. Tambakan na nangyari kahapon. Kiefer Alas, 24 points, 4 rebounds. Jared Bahay, 17 points. At si Grayson Rogers, merong 12 puntos at 2 steals para sa Ateneo. Second quarter, dito kumana ng 13 puntos si Alas. 13 out of the 31 second quarter points ng Ateneo. Yung kanyang 3-point shot ang nagpasimula ng 7-0 run. Akyat sa 35-23 ang lamang nila. Pagkatapos, maya-maya, mayroon pa siyang 3-point play. Extending Ateneo's lead to 17. 19 puntos para kay Kiefer Alas in the first half. Kaya naman, abante sila. 56-39. Pagkatapos sa third quarter, si Jared Bahay naman yung bumida para sa Blue Eagles. Naka-8 puntos siya ron. Baon ng Ateneo ang 85-55 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Etong 24 puntos ni Kiefer Alas, ang most points scored by a rookie sa UAAP since yung 28 puntos ni Jerica Hanmisi nung tinalo ng Adamson ang UP in September 2016. Topper Lagat, 15 puntos para dito sa UE na nakatikim ng kanilang ika-21 sunod na pagkatalo simula pa yan nung second round ng UAAP Season 87. Samantala, nakalaso naman itong UST laban sa defending champion LaSalle 80-75. Amiel Acido, game high 19 points, 7 rebounds, 7 assists at 2 steals. Si Colin Sakowe merong 18 points, 10 rebounds at si Lanjin Humawan with 10 points. Abante ang UST 72-63 kalagitan ng fourth quarter. Pero humabol, ito pong LaSalle. Luis Pablo tsaka Jacob Cortez. Nakailang biyahe to sa free throw line pagkatapos yung three-pointer ni JC Makalalag. Isa na lang hinahabol ng LaSalle, 73-74, 1 minute 27 ang natitira. Pero nakadalawang sunod na basket si Colin Sakowe tsaka Amiel Acido. 78-73 para sa UST. Umabol pa ng layup si JC Makalalag. But then, Amiel Acido, pasok pa yung kanyang dalawang free throws para kumpletuhin yung panalo para sa UST. Voris Marasigan, 15 points para dito sa De La Salle. So, La Salle at UST ngayon parehong may 1-1 record. Double victory naman para sa Pilipinas sa 46th FIDE Chess Olympiad. Sa open category, tinalo po ng Pilipinas ang Togo sa 4 na laro. Si International Master Michael Concha Jr. panalo kay Yakini Tichuka. Si Grandmaster Daniel Kiza naman panalo kay Kojovi Dumasi. Gamit nila yung black pieces. Gamit naman yung white pieces, tinalo ni International Master Paolo Bersamina si Kuku Balebaco at si IM Johnny Manuel Garcia panalo kay Lumen Paco Semenko. Azerbaijan ang sunod na kalaban ng Pilipinas. Sa women's category, 4-0 din yung panalo ng Pilipinas laban naman sa Malawi. Woman National Master Maid Sebastian tinalo si Candidate Master Ellen Empin Ganjira. Gamit niya yung black pieces. Sa board 2, panalo si Rueli Canino kay Tupokiwe Msukwa. Samantala, si WIM John Jodeline Fronda, tinalo si Rachel Jelos at si Shania May Mendoza, panalo kay Kapende Shalom. Syria ang sunod na makakalaban ng Pilipinas, ano, yung women's team sa 46th FIDE Chess Olympiad. Hindi lang sila ang nasa Samarkand, Uzbekistan. Naglalaro din dyan ang ating Philippine Para Chess Team. At sa round 6, tumabla ang Pilipinas sa USA dito sa 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. Panalo sina Arena Grandmaster Jasper Rom, kay Griffin McConnell at si National Master Dari Bernardo kay Pranab Shankar. So doon ang galing yung 2 puntos ng Pilipinas. Natalo naman si AJM Henry Lopez kay FM Sullivan McConnell at si Attorney Chaser Mendoza natalo kay Celine Atasi. So, nasa top 3 pa rin ang Pilipinas with 9 tie break points. 4 na panalo, 1 draw at 1 talo. Mas maganda yung pwesto natin sa Czech Republic tsaka yung Team 1 ng Uzbekistan kasi mas maganda yung ating tie break scores. So yan ang resulta nitong Philippine chess teams natin sa dalawang malaking competition, yung 46th FIDE Chess Olympiad and the 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. Ayan, pinapakilala na po ang starting 11 ng Hong Kong at saka ng Pilipinas para sa women's football matchup nila ngayong araw na to. Remember, ang ating Pilipinas coming off a 1-1 draw with Uzbekistan, 1-5 loss naman ang natikman ng Hong Kong laban sa China. So, the Philippines will try to get ang kanilang first 3 points dito sa women's football competition ng 2026 Asian Games. Ayan, live po yan sa One Sports, sa TV, tsaka sa, I think, sa YouTube din yata. Ayan, no? So, panoorin po natin, sama-sama nating suportahan ng ating Philippine Women's Football Team. Ilang segundo bago mag-alas 6 ng gabi at dito po magtatapos ang postgame natin ngayong araw na to. Susunod na, Sports 918 until 8 p.m. Hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama, ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Public officer actually owns a property but that property is registered in the name of another person.
7: Maaari po ba kayo magbigay ng isang halimbawa ng unexplained wealth?
6: Ayon sa batas, ito'y questionable if during the incumbency of the public official, he acquired wealth that is grossly disproportionate to his salary, other lawful income, and income generated from his legitimately acquired property.
7: How about an example for ill-gotten wealth?
6: Ill-gotten wealth, according to EO number 1, ayon ay mga kayamanan or yaman that was acquired through illegal means, through bribery, misappropriation, malversation, and the like.
8: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Manufacturer ng masusustansyang pagkain na nagsusupply sa mga school-based feeding program at operasyon ng DSWD. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangasinan. Pangulong Marcos Jr. sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema na inaatasan ng Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Bilang bahagi na aksyon ng gobyerno kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon nagtungo sa Dagupan City para inspeksyonin ang ilang short, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod. Low pressure area na namataan sa bahagi ng Palawan, nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan! At sa Ulat Probinsya, silipin ang maagang paghahanda na ginagawa ng mga residente sa Davao ngayong 99 days na lang, Pasko na!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbunga ang pagtulong ng pamahalaan sa isang manufacturer sa Santa Barbara, Pangasinan na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan.
3: Binisita mismo yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagtitiyak ng maayos na implementasyon ng school-based feeding program.
2: At para magpatuloy ito, may 10 food technology pang ibibigay sa kumpanya mula sa DOST. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
4: Mula 17 kilo, bumigat na sa 20 kilo ang timbang ng 7 taong gulang na anak ni Virginia. Ilang buwan lamang simula nang lumahok sa school-based feeding program sa Santa Barbara Central School sa Pangasinan na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Tumaba siya, ma'am, tapos hindi na siya sakitin.
4: Batay sa National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na bata na may edad 5 taong gulang pababa ang stunted o bansot o mas mababang tangkad sa pamantayan ng kanyang edad. Sa pagpunta ng Pangulo sa eskwelahan, inobserbahan niya at siniguro ang maayos na implementasyon ng school-based feeding program sa mga estudyante na kulang sa nutrisyon.
6: Hindi lang sapat na basta't isa lang ang kinakain, kanin lang ang kinakain, or karne lang ang kinakain. Kailangan balanse.
4: Ngayong taon, papalo sa 28.66 billion pesos ang budget ng DepEd para sa SBFP. Kitang-kita raw ang resulta nito sa mga estudyante ng Santa Barbara Central School.
7: Nag-improve po ang performance ng mga bata. Actually, tumalas talaga ang talagang importante ang nutrisyon sa mga bata.
4: Binisita rin ng Pangulo ang manufacturer na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan. Tulad ng mga biskuit na ito, ready to eat champurado, pagkain para sa mga buntis at kulang sa timbang.
6: Hindi lang pangkaraniwan na biskuit ito. Meron na added iron, added nutrients. At ginagamit natin ito for the school feeding program. Pati DSWD kumukuha dito. Ito, ang tingin nyo junk food, pero it's not junk food because it's very healthy for you. It's good for the children.
4: Tinutulungan ng DOST ang naturang food manufacturer mula sa research, pondo, hanggang sa pagsasanay. Kaya mula sa dating 700 empleyado noong 2013, ngayon, 300 na. 5 beses na rin mas malaki ang kanilang produksyon.
8: With DOST, initially, we have adopted today, I think it's now 40 plus technologies from them. And of course, the setup program enables us to provide equipment through their funding. I started with like 800,000 the first one and then 3 million plus on the second.
9: Yung mga na-develop nating food products ay sinishare natin doon sa mga micro, small and medium enterprises. Napapakita natin na sa paggamit ng teknolohiya na gawa ng DOST, mas nakikinabang ang ating mga mamamayan sa paligid para magkaroon ng magandang trabaho. At syempre, yung pagbibigay ng pagkain na masustansya.
4: Binigyan din ni Pangulong Marcos ang sistemang inilalatag ng gobyerno para tulungang mapaunlad ang mga negosyo.
6: Another added advantage to this is that ang raw material dito galing sa local. So, nagko-contract farming sila. Yung ibang produkto, yung munggo nga, galing doon sa amin, sa Ilocos Norte. So, but that helps also the local farmers. So, this is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan.
4: Ayon sa DOST, may 10 food technology pa na ibibigay sa kumpanya. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na suporta para sa maliliit na negosyo. Kasabay niya, naghatidaman ng Health Department at PhilHealth ng libreng check-up at gamot sa mga residente ng Santa Barbara, Pangasinan. Kalezal Pordilia, para sa Bayan.
3: Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Law. Ang desisyong yan, sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Narito ang ulat.
10: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon sa Palasyo, malinaw naman na sa simula pa lamang ay ipinapaprioridad na ng Presidente ang naturang panukalang batas.
11: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court, alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya. At gusto po niya, hanggat maaari, sa panahon po niya, ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
10: Gayunman, hindi anya maaaring panghimasukan ng Malacanang ang timeline ng pagkakapasa nito dahil nasa kamay na ito ng Kongreso at kailangan din isaalang-alang ang trabahong ginagawa ngayon ng Kongreso.
11: Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
10: Sa desisyon ng SC, inobligan nito ang Kongreso na ipasa ang batas at sinabing ang 39 na taong hindi pagkakapasa nito ay maituturing na grave abuse of discretion. Naiintindihan naman daw ng Kamara ang panawagan ng SC, lalo't nakapaloob sa saligang batas ang pagbibigay definisyon sa anti-political dynasty. Gayunman, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Congressman Zia Alonto Adyong na lusot na sa Kamara ang naturang panukalang batas.
12: So nag-aantay na nga po na tayo ng version ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado sa kanilang anti-political dynasty measure.
10: Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang mga mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga posisyong nasa loob ng parehong political jurisdiction. Saklaw nito ang mga national at local positions. Nakapaloob din dito na kailangan magsumite ang mga kandidato ng sinumpaang deklarasyon sa Commission on Elections na nagsasaad na ang kanilang pagtakbo sa halalan ay hindi magre-resulta sa isang political dynasty na ipinagbabawal ng batas. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin ang former dean ng University of

0: Tindihan po na ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin sa practical na aspekto na desisyon ng Korte Suprema na inaatasan po yung Kongreso na agarang ipasa nga po itong anti-political dynasty bill, Prof?
1: Ang kasaysayan kasi nitong bill na ito ay nagsimula pa nung itinayo ang ating bagong konstitusyon. Ano? Ibig sabihin, halos apat na dekada na itong ating nagagawin na makapagpasa ng isang batas na ayon dun sa sinasabi ng ating konstitusyon. So dahil dito, ang sinasabi ng Supreme Court, dapat i-prioritize pangunahan ng ating Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ang pagpapasa ng ating anti-dynasty bill. Sa wakas ay umusad ito sa hanay ng ating Kongreso. Mula sa House of Representatives, ang pinaka nag-endorso at ang author at ang sponsor ng tinatawag nating anti-dynasty bill ay si Speaker D ng Isabela at si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, na ipasa nitong final reading June 3 to be exact, no, 2026. Ang votes na napakadaming bumoto sa hanay ng Kongreso in favor of pagpapasa ng anti-dynasty bill. Dahil dito, ito ay isang malaking senyales na itinulak ng Kongreso natin ang anti-dynasty bill, at dahil dito ay kailangang dumaan na ito sa Senado. Sa Senado, alam natin ang kinakaharap ngayon na usapin ng Senado, so sana naman ay mabigyang pansin din ito. By the way, itong sa Kongreso, ito ay kilala sa pamamagitan ng kanyang House Bill 8389, no? Ito ang numero ng House Bill sa Kongreso. At sa Senado naman ay ito yung Senate Bill 1901. Subalit sa dami ng ginagawa at nangyayari ngayon sa Senado, ay naghihintay, nakapila ang bill na ito na pumasa na overwhelmingly, ha? Majority ng ating Congress people ay nagsuporta dito sa anti-dynasty bill. Kaya ngayon nakapending ito sa Senate bill, at alam ko, alam ng ating mga kababayan ang dahilan, napakaraming trabaho gawain na hinaharap ng ating Senado ngayon. Subalit na natiling malaking reminder ng ating Supreme Court na sana ay bigyan na ng tamang pagtugon ang pagpapasa ng anti-dynasty bill. So, ito yung isang progress na positibo sa hanay ng Kongreso. Subalit, ito ay tinatawag natin siguro naka-stack ngayon dun sa Senado, no? Ito yung Senate Bill 1901 ay pending sa Senado.
0: Mm-hmm. So, umuusad-usad na, but the ball now is now in the Senate. Now, Professor, ano po ang mga benepisyo na maaring makuha po ng mga botante at ng public in general sa kapag po naisabatas nga po itong anti-political dynasty bill na ito, Prof?
1: Ang sinasabi namin sa public administration, isang malaking step ito dun sa tinatawag natin na democratic governance. Ibig sabihin, binibigyang puwang ng bill na ito kung sakaling pumasa bilang batas na nililimita ang power ng tatakbo na hindi na nasa monopolyo ng tinatawag nating political families, nililimita ito, at nang sa ganon, mas posibleng may ibang kandidato mag-take over, ano? Sumali dun sa isang political contest na siyang indication ng ating demokrasya. So nililimita yung poder ng dati ay magkakamag-anak. Bagaman at ang pagsusuri ng ating mga akademiko at ng ilang pribadong sektor ay nalimit ito dun sa tinatawag na second degree of consanguinity. Pinagbabawal nito ang pagtakbo sa political, sa public post ng mga nasa parehong government level at saka yung legislative district. So ibig sabihin, nagbibigay puwang

0: para may iba namang tao ang kandidato tumakbo.
1: Well, Prof, ito pong anti-political dynasty bill, kabilang ito sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Well, bago pa nga man po itong sesyon ng Korte Suprema, ito po ay talagang suportado na po ng administrasyon. Well, paano po ba makatutulong yung palasyo sa mabilis na pagpasa po nito sa Kongreso po, Professor?
0: Actually, ang bola ay nasa hanay na ng Senado, ng Congress at saka Senado. Very good act yung ginawa ng Kongreso. Ang bilis ng pagkakaisa at ng ang laki ng bilang ng congressmen na nagsuporta dito at na agad na ipasa. Subalit ang hindi natin nakikita ngayon ay yung action naman ng Senado. Sa aking palagay, alam ko na ang presidente ay nag-iingat na umapak sa papel ng merong sariling role at nag-iingat siya dito. Subalit siguro ano ito no, yung magandang panapanahon muling ipaalala sa ating Senate na kailangan bigyan ng bigger democratic space, mas malaking espasyo na malimita yung ating sinasabi na dinastiya ang magdodomina sa ating politika. So paligay ko, clamor ng pribadong sektor makakatulong. At syempre, yung statement mula sa Malacanang na binibigyang suporta na buksan ang pinto ng demokrasya at manawagan ang Pangulo sana ng mas malakas dito sa hanay ng ating Senado. Alam natin na maraming ginagawa ang Senado ngayon. Subalit, siguro makakatulong din na galing mismo sa Pangulo na i-urge, no, himukin, imbitahan nang sa ganon ay magkaroon ng pansin ang anti-dynasty bill na ito at bigyan ng panahon ng Senado natin.
1: Well, you mentioned kanina, Professor, na matagal-tagal na rin, ano, sabi nyo nga, apat na dekada, and there were several attempts before na ipasa po itong panukalang ito. With the current administration, tingin po ninyo, Professor, are we optimistic na finally sa wakas may papasa po ito?
0: Sa aking paningin, andun pa rin yung power and authority ng Pangulo. The fact na iniendorso na ng Pangulo na malakas na maipasa ang anti-dynasty bill na ito ay malaking bagay ito. Kasi sa nakaraan ay hinihimok natin, naglalabi ang ating ilang kababayan, ang private sector, ang citizens group, na mabigyang pansin ang anti-dynasty bill. Subalit iba kasi yung galing mismo sa Pangulo ay binibigyan niya ng importansya, ng priority, no? Kaya kung manggagaling ang isang statement sa Pangulo, ito ay isang magandang senyales din na sinusuporta ito ng ating Estado at hindi lang ng ating mga democratic sectors ng ating lipunan.
1: Panghuli na lamang po, Professor, matapos nga po itong desisyon ng Korte Suprema, ano po yung mga dapat nating abangan sa Kongreso kaugnay ng pagpasa po nitong anti-political dynasty bill?
0: Sa House of Representatives, okay na eh. Talagang halos solid sila dito sa pagsuporta sa anti-dynasty bill. Siguro, ano, yung ang inaasahan natin, yung ating mamamayan, kababayan natin, mismo ang gumawa na ng effort, ng move, na ilabi sa ating Senado, na bigyang pansin naman at hindi maubos ang buong panahon dito lamang sa ating hearing, kung hindi bigyang pansin ang pagpapasa ng ilang makabuluhang reforma at batas para umunlad ang ating demokrasya. So, pagtulong-tulungan siguro, may added push galing sa ating Pangulo, maliban dun sa kanyang naunang deklarasyon at suporta, patuloy na yung ating mamamayan, bagaman at sinasabi ng iba na hindi pa rin totally nakabukas ang pinto, pero any inch towards democracy ay isang panalo at victory para sa demokrasya natin. Magsama-sama ang mga relihiyoso, ang mga kababaihan, ang mga nasa ibaba, nasa komunidad, at magbigay din ng pahayag nila na maipasa ang anti-dynasty bill.
1: Well, with that, maraming salamat po sa inyo pong mga insights. Professor Edna Ko, thank you po sa inyo pong oras, ma'am.
2: Sa ibang balita, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang opisyal ng Dagupan City LGU ang mga solusyon kontrabaha kasabay ng pagbisita sa isang simbahang may detention basin sa loob nito. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Malaking bahagi ng hanap buhay ng mga residente ng Dagupan City ang katubigan na nakapalibot sa kanilang bayan. Pero ito rin ang nakitang dahilan ng pagbaha sa lungsod, lalo na kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Matapos ang pakikipagpulong ni Secretary Vince Dizon sa Dagupan City LGU kasama ang mga engineers, inilatag ang mga immediate, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa kanilang bayan.
4: First, immediate na kailangan nating gawin, kailangan nating mag-dredge. Sa mga susunod na araw, magmobilize na tayo ng mga dredging equipment from the region and from other areas.
3: Baliwala kasi anya ang mga pagsasaayos ng drainage at paglalagay ng mobile pumps kung ang outfall o pagtatapunan ng tubig ay puno na rin.
4: Kasabay o pagkatapos ng dredging, magpuposisyon tayo ng mga mobile pump. Nag-commit na ako sa City of Dagupan sa request na rin ni Kong Gina na magkakaroon tayo ng at least 4 mobile pumps na ililipat na natin dito sa Dagupan.
3: Pagkatapos naman ng inspeksyon sa ginagawang drainage sa Mayombo Road, nagtungo ang kalihim sa St. John the Evangelist Cathedral para inspeksyonin ang ginawang detention basin sa simbahan kasama si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Nakatulong kasi ang inisyatibo ng simbahan na mawala ang pagbaha sa kanilang lugar at kalapit nitong komunidad. Ito naman ang isa sa mga nakikitang proyekto ng DPWH na ilalagay sa mga identified areas sa Dagupan City na sisimulan na sa 2027.
4: At meron tayong medium term na dalawang detention basin tulad nung ginawa ni Archbishop Sok. At ang isa doon ay itong plaza. No, itong plaza na ito at yung Hinarangan Lake.
3: Binigyang diin ni Secretary Dizon na habang sinisimulan ang immediate at medium-term solution sa lugar, kailangan na rin anyang aksyonan ang pangmatagalang solusyon na tutuldok sa matagal ng problema sa baha.
4: Merong lupa sa labas ng boundary ng Dagupan na sa Calasiao na malaking 47-hectare property. Nagagawa natin ng malaking lawa. Gagawa tayo ng man-made lake doon. Man-made detention basin o man-made lake gagawa tayo doon. At gagawa tayo ng channel para yung tubig na nanggagaling sa Calasiao, bago pa umabot ng Dagupan, dadagin na natin at idadivert na natin doon sa lake at igagabas na natin siya sa Pantal River.
3: Tiniyak ni Secretary Dizon na mahigpit ang koordinasyon ng pamahalaang lokal at nasyonal kung saan umuusad na ang mga proyektong iibsa ng kanilang problema sa baha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Pinatututukan sa mga otoridad ang mga umano'y hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng dalawang military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
6: Mayroong mga barko, ang PCG na nagbabantay doon sa area.
5: Ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na-monitor noong September 11 malapit sa Galok Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
6: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
5: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
7: They are attempting to reshape the world order to one which is more sinocentric, but it is scary if that is the future of the world. If you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
5: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
8: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Nandas Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Baho de Masinloc, wala silang business niya.
5: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas, pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsableng paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Ipinagmalaki ng Philippine Ports Authority ang mga bagong emergency response vehicle na may layuning palakasin ang pag-aksyon sa mga sakuna sa mga pantala ng bansa. Nasa 15 bagong fully equipped ERV units ang ide-deploy sa malalaking pantalan at kalaunan ay sa lahat na ng pantalan sa bansa.
9: Ide-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po, Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Gensan, pati po dito sa Bandang Norte, sa Bataan, Aurora at sa Curimao, Ilocos Norte.
2: Samantala, naging sentro ng talakayan para sa usaping panukalang budget ng DFA para sa 2027 ang diplomatic partnerships, pambansang seguridad, proteksyon sa soberanya at mga serbisyo para sa mga overseas Filipino worker. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Mahigit 35 billion pesos ang hinihinging pondo ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Mas mataas yan sa kanilang 2026 budget na 34.9 billion pesos. Kabilang sa tututukan na ahensya ang pagpapalakas sa pambansang seguridad at pagpapalakas sa national at economic security, pagpapalakas sa diplomatic partnership, pagprotekta sa soberanya at maritime domain, suporta sa overseas Filipinos at overseas voting at emergency response. Sa ngayon, umabot na sa halos 300 diplomatic protests ang inihain ng DFA laban sa China mula 2022 hanggang 2026. Bagamat patuloy ang pagmamatsyag ng Defense Department sa China sa pinag-aagawang teritoryo, nabawasan na anila ang insidente ng pangahara sa mga Pilipino roon.
11: So, ngayon, we are seeing na medyo nagto-tone down po, Mr. Chair. And we believe that this is greatly due also to the diplomatic notes issued by the Department of Foreign Affairs.
10: Kinumpirma rin ni Representative Ando Ominal na maghahain ang DFA ng diplomatic protest sa China kasunod ang insidente noong September 11 kung saan nag-launch ang China Coast Guard ng flare sa mga hindi armado Filipino aircraft sa kasagsagan ng kanilang routine patrol malapit sa Kalayaan Group of Islands. Kabilang din sa paglalaanan ng pondo ng ahensya ay ang consular services at paglulunsad sa Next Generation Philippine Passport sa June 2028.
11: Mr. Speaker, 12.4 billion will go to the consular services, Mr. Speaker. So kasama na po yan yung passport production, yung issuance of apostille certificates, among others.
10: Samantala, naging makasaysayan ng 2025 midterm elections matapos payagan sa unang pagkakataon ng COMELEC ang online internet voting para sa mga OFW. Pero 18% nito o mahigit 28,000 lang ang nakaboto. Digital literacy o kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng teknolohiya ang pangunahing nakikita ng DFA, kaya mababa ang OFW voter turnout ng 2025 midterm elections. Gayunman, lesson learned nila ito para mas paigtingin pa ang information campaign para mapataas ang voter turnout sa darating na 2028 elections. Samantala, mabilis namang naipasa ang mahigit 20 billion pesos na 2027 General Appropriations Bill ng House of Representatives dahil wala nang naganap na interpellations mula sa minority at majority bloc. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Nagpapaulan ang namuong low pressure area sa kanluran ng bansa. Ayon po sa pag-asa, posibleng magtagal ang LPE hanggang sa araw ng Sabado. Nakapaloob ang low pressure area sa intertropical convergence zone. Samantala, ang binabayantayin nating severe tropical storm na nasa labas pa nga rin ng Philippine Area of Responsibility, isa na po yung ganap na severe tropical storm. Posibleng palakasin nito ang habagat by this weekend. Pero bukas, patuloy na magpapaulan ang LPA sa Katimugang Luzon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Quezon, Mimaropa Provinces at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Northern Central Luzon at Metro Manila, posibleng makaranas muli ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa hapon. Sa Visayas, nagpapaulan din ang LPA, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao, ang low pressure area. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, Department of the Interior and Local Government pinaigting ang pagpapatupad ng masusing land use planning. Inisyung sa pinakay Senador Robin Padilla, bahagi pa lang ng paunang investigasyon ayon sa Department of Justice.
2: At makukulay na dekorasyong pampasko, sinimulan ng ilagay ng mga residente sa Davao City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdeklara na ang Malacañang ng work suspension sa mga tanggapan ng ahensya ng pamahalaan sa September 28, araw po yan ng Lunes simula alauna ng hapon. Ito ay para bigyang daan ng Kainang Pamilya Mahalaga Day na bahagi ng pagdiriwang ng 34th National Family Week. Habang magpapatuloy pa rin ang serbisyo at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng basic and health services at vital services, hinihikayat din ng palasyo ang iba pang sangay ng pamahalaan, independent commissions at private sector na magpatupad din ng suspensyon para makiisa sa nasabing selebrasyon.
2: Pinaigting ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan anumang trahedyang posibleng maidulot ng pagpapatayo ng mga istruktura sa mga mapanganib na lugar. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Mas maunlad sana ang Metro Manila kaysa sa Singapore kung natupad ang 1976 Comprehensive Transport and Land Use Master Plan ito. Yan ang bungad ng arkitekto at urban planner na si June Paula Fox, kaugnay ng napurnadang plano na mag-aahon sana sa Metro Manila mula sa madalas na pagbaha ngayon. Bukod sa natatanging pagkakataong nawala sa bansa, bit-bit na rin sana ng Metro Manila ang world-class transit at flood control system gaya ng mayroon sa mga developed countries ngayon.
4: All the comprehensive in terms of interdisciplinary, comprehensive in terms of time, comprehensive in terms of coverage. Nandung ang kasama, flood control drainage, garbage, transportation, traffic.
3: Pero bunga ng kulang at palpak na pagpaplano sa nakalipas ng mga dekada, naging catch basin umano ang lungsod. Taliwas sa dapat na sustainable urban development na sasangkalan ang kaligtasan ng publiko dahil sa tuluyang pagpapatayo ng mga estruktura sa high-risk zones. Kaya mas pinaigting ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan ang anumang trahedya.
5: Hindi naman natin mapipigilan ang typhoon, ang rains at saka earthquake, pero kailangan mag-ihanda ng local government units ang kanilang communities paano i-address ang ganitong mga calamities.
3: Inilalatag din ang pag-audit sa mga LGU upang siguraduhin nakalaan ang mas malaking bahagi ng disaster fund sa preparedness at mitigation. Itinutulak rin ng pamahalaan ang 100 Smart Cities na target hanggang 2050 para sa retrofitting ng mga infrastruktura kontra baha. Isinusulong rin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD ang digital acceleration at climate resilience sa ilalim ng kanilang Plan and Do program at Plan Smart Tool upang gawing automated at risk-informed ang land use plans ng mga LGU. Kasabay na mga ito, nakapokus ang kagawaran sa expanded 4PH program at Green Urban Design Guidelines para sa high-density, transit-oriented at solar-powered housing development sa buong bansa na target matapos bago ang 2028. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Paghahanda sa Super El Nino, yan ang isa sa tututukan ng NIA sa pagharap nito sa Senate Budget Hearing. Habang sumalang din sa pagdinig ang Energy Department at Department of Agrarian Reform para sa 2027 National Budget. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Kabuang 5.58 billion pesos ang proposed budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Personal na humarap sa Senate Committee.

0: currency exchange na impact niyan.
1: Samantala, tinalakay naman ng Senate Committee on Finance Subcommittee G na pinamumunuan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang 2027 proposed budget ng National Irrigation Administration o NIA na nagkakahalaga ng 46.36 billion pesos. Personal na humarap sa komite si NIA Administrator Eduardo Eligulen. Inilatag niya iba't ibang programa ng NIA sa ilalim ng Irrigation Restoration Program. Kayo din ang paghahanda ng ayansya sa posibleng epekto ng Super El Nino.
2: Meron po tayong short term again, medium term and long term solution. Yung short term po natin, isa po dyan yung AWD, Alternate Wetting and Drying Technology. Tinatrain po natin yung ating mga farmers para po gamitin ito. Nakakatipid po tayo ng 20-30% po na tubig po pag in-implement natin ito. One is yung pagbabago po ng ating cropping calendar. Kasi dati ang taniman natin was December, ani ka ng March, tanim ka ulit ng June, July, ganun po. So, ngayon po, inminog namin siya ng October. Bakit October? Kasi pag October, umuulan pa po, Mr. Chair.
1: Tinalakay din ng Subcommittee G ang panukalang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ito ng 16.93 billion pesos at personal na prinisinta ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Sa ilalim ng administrasyon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapamahagi na ang DAR ng mahigit 410,000 na titulo na dapat kinabangan ng mahigit 376,000 agrarian reform beneficiaries. Mula July 2022 hanggang June 2026, umabot na sa 86,460 ang mga agrarian case na narisulba o katumbas ng 96.26%.
3: Sinasabi nila zero backlog. Ngunit nung umupo na ho kami, napakarami ho palang pending pang cases at unti-unti naming nare-resolve ito at lalo na yung mga controversial, hindi ho kami natatakot sa DAR.
1: Agad inaprubahan sa committee level ang mga panukalang pondo ng DAR, DOE at NIA para sa plenary deliberation ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Nagdesisyon na ang International Criminal Court na mananatiling nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Kung noon ay sa video conference namang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity mula The Hague, Netherlands, kaugnay ng madugong drug war ng kanyang administrasyon, sa ikatlong status conference ng International Criminal Court nitong September 16, personal na dumalo ang dating Pangulo kasama ng prosekusyon at depensa. May lagpas isang taon na rin mula ng dinggi ng ICC, ang confirmation of charges para sa murder at attempted murder cases.
6: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
5: Napag-usapan sa pagpupulong ng prosekusyon at depensa ang bilang ng mga testigo at maging ng listahan ng ebidensyang ipepresenta para sa paglilitis ng kaso ni Duterte sa Nobyembre. May 15,000 items ng ebidensya ang prosecution panel, habang halos 4,000 naman ang kanilang witness list. Sabi kasi ng prosecution, higit 50 insidente ng pagpatay, kaugnay ng drug war ang kabilang sa kaso at magiging mahalagang konteksto rin sa paglilitis. Pero giit nila, nakahanda naman silang paikliin ang kanilang magiging presentasyon. Hindi sang-ayon dito ang depensa dahil nila, voluminous o masyadong marami ang gustong presenta ng prosekusyon. Sa kopya ng ikalawang desisyon ng chamber para sa review of detention ni Duterte, nakasaad na may inappoint silang mga medical expert para matukoy kung kaya bang dumalo sa trial ng dating Pangulo na itinakda ng ICC sa November 30. Nagsumite na rin ang prosekusyon ng trial brief sa korte matapos isumite ang kanilang evidence at witness list. Base sa mga nakitang development sa kaso, nakita rin ng trial chamber 3 na lumaki ang tsansa ng personal na pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis ng kanyang kaso, pati na sa posibleng maging hatol matapos ang pagdinig at kung magkakaroon man siya ng mahabang sentensya ng pagkakakulong. Wala ring makita ang hukom na kahit na anong impormasyon mula sa report ng defense panel na pwedeng makapagbago sa sistema ng detention ni Duterte sa The Hague, partikular sa iginigit nilang fitness issue ng dating Pangulo. Kaya't wala rin silang babaguhin sa anumang sirkumstansya na magpapahintulot sa paglaya ng akusadong si Duterte, meron man o walang kondisyon. Sabi rin ng Malacanang, mukhang nasa mabuting kondisyon naman ang dating Pangulo.
7: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating

0: dating Pangulo, na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lamang po.
1: Base na rin sa napagdesisyonan ng chamber, mananatiling nakadetine si Duterte sa ICC. Hinihiling din ang prosekusyon ng 193 hours para sa kanilang magiging presentasyon ng testigo, eksperto at iba pang exhibit sa trial proper sa November 30. Binigyan naman ng 7 araw o 1 linggo ng presiding judge ang prosekusyon at depensa para sa paghahain ng musyon at tugon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Iginiit ng isa sa mga mahistradong hukom na nagsilbing amici curiae o friends of the court na may kapangyarihan ang mga narumpang senator judge na sumubok at magdesisyon para sa impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Walang nakikitang grave abuse of discretion ang prosekusyon kung sakaling ibaba ng senator judges ang voting threshold sa paglilitis. Batay na rin sa naging interpretasyon ng amici curiae o friends of the court sa two-third voting threshold. Sinabi ng mga dating chief justices kahapon na co-equal branch ang Senado at Korte Suprema. Ang mga nanunumpa na senator judges ang maeksklusibong kapangyarihan para mag-try and decide.
4: Very clear naman po doon sa sinabi ng mga naging amici curiae na pagdating po sa desisyon ng impeachment cases, ang may eksklusibong pangkapangyarihan ay ang Senado. At ang desisyon ng Senado ay supreme. Pagdating po sa desisyon, hindi po to appealable, hindi po siya subject for review ng Supreme Court dahil yun na po yung final na magiging desisyon kung anuman yung verdict ng Senado.
3: Giit naman ni Impeachment Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi maaaring mag-exercise ng propesyon at suspendido ang mga naharap sa kasong plunder.
5: Binabase ko yung dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to sinasabi na lahat ng mga nakakulong, whether temporary nakakulong, pansamantalang nakakulong, o nagsiserve ng final judgment, ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison. So ito'y tugma lamang doon sa mga provision sa plunder law na kung saan sinasabi na pag ikaw ay nakasuhan at ikaw ay nakakulong, ay suspended ka from exercising your office.
3: Dagdag pa ni Chua na mahalaga rin na nakikita ang demeanor ng witnesses. Ano man ang desisyon sa threshold, ang pinaghahandaan aniya ng prosekusyon ay ang pagpapatibay ng ebidensya para magdesisyon ang senator judges batay sa tibay ng ebidensya. Samantala, isa sa mga ipinasabi na para tumestigo sa impeachment trial, si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos na makitang posibleng may conflict of interest, ang isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari umano ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nagsisilbing alkalde ng Davao City batay sa sal-en ng vice-presidente. Ayon sa prosekusyon, sumali sa open bidding sa Davao City Hall ang negosyo umano ni VP Duterte habang siya ay nakaupong mayor.
4: Being the mayor now, we would like also to find out kung ano yung pwede na ma-share sa korte. No? Kasi these records are still within the City Hall's records kasi transaction yan eh. Public transaction eh. It went through the regular competitive bidding. So apparently ang nanalo doon sa mga portion ng mga I don't know, supplies o pagkain ba ito ay yung isang negosyo na isa sa may-ari ay si Vice President Sara Duterte.
3: Bago humarap si Mayor Baste, mauunang tumestigo sa susunod na linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario. Samantala, kinumpirma ni Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na natanggap na niya ang show cause order na inisyo ng Senate Impeachment Court dahil umano sa paglabag niya sa subjudice rule.
6: Magpapatuloy pa rin po ang ating punggampanin at commitment sa publiko na ipapaliwanag po natin ang paglilitis po na ito sa pamamaraan na kanila po nga pinaka mauunawaan, alinsunod sa mga gabay at alinsunod po sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Ginagalang po natin ang Senate Impeachment Court, ginagalang po natin ang proseso, magpapatuloy po ang atin pong trabaho.
3: Agad naman tinugunan ni Ridon ang show cause order. Sinabi rin ni Ridon na si Attorney Jay Tolosa ang isa pang tinutukoy na miyembro ng prosekusyon na nakatanggap din ng show cause order. Vel Custodio, para sa bayan.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: That spirit, I'm hopeful that we will continue to work with one another faster and more often on a more collaborative basis, not only with us, but with the international community who we need to engage with in the pursuit of a safer, more prosperous, and more resilient future for our people.
4: Ibinida rin ng kalihim ang mga mahalagang inisiyatiba na natalakay sa regional conference kung saan binigyan din nito ang pagkakaroon ng science-based approach, cross-border technology at artificial intelligence para mapaganda ang early warning system. Kailangan din anya na magkaroon ng proactive adaptation at interagency agility sa gitna ng mga banta sa kapaligiran sa rehiyon tulad ng nararanasang cross-border haze dulot ng forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Para mapaghandaan ang mga mangyayaring sakuna, isa sa mga mahalagang batas na mayroon ng Pilipinas ay ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na layong bigyan ng mekanismo ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na makapaghanda at makapagpwesto ng mga kinakailangan supply at kagamitan sa oras ng imminent disaster.
3: Prepositioning and preparation is really more important than the actual response. So this law, the Declaration of State of Imminent Disaster, is really important because it provides the flexibility for government agencies to anticipate in real terms, for example, by pre-purchasing needed supplies, pre-positioning and pre-purchasing needed fuel for our aircraft to work, to anticipate a disaster. But then again,
4: pinaghahandaan din ng pamahalaan at mga karatig bansa sa ASEAN ang matinding epekto na Super El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Binigyan din ito ang kahalagaan ng One ASEAN One Response Framework na makatutulong na paghandaan ang matinding tagtuyot at maiwasan ang malawakang pinsala nito sa buhay at sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon.
3: Paghahanda talaga, lalong-lalo na ng mga ehensya ng gobyerno ang kailangan para makatulong sa mga ating mga kababayan na madi-displace or mga ngailangan ng tulong. And importante din dito ay ang cross-regional, hindi lang within ASEAN kasi minsan hindi kakayanin ng isang region. So pakikipagtulungan sa iba, no? Tayo naman ay inaasahan din natin ang defense partnerships natin sa iba't ibang mga bansa na lumalawak, makakatulong din sa ating ability na mag-respond. No?
4: Sa huli, sinabi ng kalihim na nasa balikat ng bawat Pilipino at ng pamahalaan ang pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
5: Nilinaw ni Department of Justice Undersecretary Ian Normandato na hindi paghahanap ng masisisi, kundi bahagi pa lamang ng paunang investigasyon ang inisyong sabpina ng kagawaran. Ito ay matapos itakda ng DOJ ang pagharap ni Senador Robin Padilla at iba pa niyang kapwa akusado sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa kamay ng batas. Isinumite ng PNPCIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kina Senador Padilla. Pinagsusumite rin sila ng DOJ ng counter affidavits at mga ebidensya sa panel of prosecutors sa darating na September 25 at October 9 na itinakdang petsa ng pagdinig.
6: Sa harap ng pabago-bagong panahon at iba't ibang hamon sa pagsasaka, patuloy po ang paghanap ng gobyerno ng mga makabagong teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng palay. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Sa kabila ng pabago-bagong panahon at kondisyon ng lupang taniman, patuloy ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura

0: para kayang makaangkop nito sa mga kalamidad. Sa ilalim ng DA Field Rice, nakatutok ang Department of Agriculture o DA sa teknolohiya na nagsusulong sa pagkakaroon ng high-yielding, cost-reducing at climate-resilient farming technologies. Ayon kay Science Research Specialist 2 ng Field Rice na si Jonathan Cabral,
1: kailangan po yung consider ng mga farmers natin yung technology sa paggamit po ng mga varieties na suitable for adverse conditions. So may mga varieties po tayo na para sa, halimbawa, sa mga areas na walang tubig pero umaasa sa hudulan, may mga varieties po tayo na ganyan. Also may varieties tayo na angkop po sa mga areas na palagi nakakaroon ng pagbaha. And syempre mga varieties na pwedeng mag-cope sa shattering losses or sa lodging losses na idudulot po ng malalakas na hangin na daladala ng mga bagyo na dumadaan sa atin.
0: Kabilang dito ang mga stress-tolerant rice varieties tulad ng Cubigan 18 o Submarino 1 na kayang mabuhay ng hanggang 14 na araw kahit nalubog sa baha. May mga idinisenyo ring binhi laban sa matinding tagtuyot at tubig alat, lalo na ang mga nasa coastal region na taniman. Ipinatutupad din dito ang alternate wetting and drying technology gamit ang perforated o binutasan na PVC pipe na nakababawas ng hanggang 30% ng consumption ng tubig at methane emissions. Sa pamamagitan ng PolyCheck at site-specific nutrient system, mas natitiyak din ang crop management upang makapaglaan ng sapat na pataba sa mas murang gastusin. Gumagamit na rin ng mga digital application tulad ng PolyCheck app at Rice Crop Manager Advisory Service ang ahensya na nagbibigay ng real-time at field-level advice sa mga magsasaka. Para sa mag-iisang dekadang magsasaka na si Tatay Roberto, malaking tulong ang mga naituturo sa kanila, lalo't ito ang kanilang ikinabubuhay.
2: Hindi na mahirap magkon ngayon, magsaka. Nakaupo ka na lang. Ako kasi, gusto ko din matuto kaya nagpunta ako dito.
0: Pinalakas pa ito ng Smart Farm Program at drone technology na ginagamit ngayon sa mabilisang damage assessment, yield forecasting at targeted spraying sa mga bukid. Ang lahat ng ito ay upang mapanatiling ligtas, sapat at masagana ang Pinoy Rice Bowl sa kabila ng mga external challenges sa pagtatanim. Ang tanimang ito sa Field Rice Nueva Ecija ay may laking 140 hectares na kung saan 110 ang nakalaan para sa seed production at data gathering. At dito nga pinapalaki yung mga variety ng palay para iangkop sa iba't ibang panahon sa Pilipinas. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: ilang probinsya, umaaksyon na ang mga opisyal ng Cordillera Region para sa mabilis at komprehensibong pagsasaayos ng nasirang bahagi ng rice terraces sa Ifugao. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
1: Inaasahan ni Presidential Assistant for the Cordillera Region Antonio Taboro Jr. na agad masisimulan ang restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya ng Ifugao. Nakipag-ugnay na ang opisyal kay Architect Felino Jun Palafox Jr. at sa tanggapan ng DOT at napag-usapan ang komprehensibong restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya.
2: I've been working on this for already practically 2 years. And it just happened na talagang nagco-coincide naman sa pagka-appoint ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos, kay Architect Palafox tungkol sa rehabilitation.
1: Anya, kailangang may sagawan na ang restorasyon upang mapanatili ang kagandahan ng mga rice paddies na pangunahing pasyalan sa probinsya. Inilatag din ang mga plano sa pagsasaayos.
2: There will be a design, definitely. Ito ay binigay ni ang ating Presidente kay Architect Palafox. Mukhang nag-jibe, mukhang tuwan-tuwa ako nag-jibe kasi ngayong aking panaginip na i-restore ang ating rice terraces na nag-deteriorate. Mabuti naman at nakita ng ating mahal na presidente.
1: Noong Agosto, nag-usap sina President Ferdinand Marcos Jr. at Palafox para sa development plan ng Ifugao Rice Terraces. Bagamat hinahanapan pa ng pondo, unang propondohan ng Office of the President ang ibang patrabaho sa lugar. Kinakailangan din ang masusing koordinasyon ng mga ahensya, kagaya ng DNR, DA, DOT, DSUD, at iba pang opisina ng pamahalaan. Alasunduan para sa bayan.
0: Malayo pa pero dama mo na. Kanya-kanya na kasi ang pagsasabit ng mga palamuti at makukulay na dekorasyon ng ilang mga residente sa Davao City ngayong pumasok na ang Vermonts. Yan ang ulat ni JC Aleponga ng PTV Davao.
3: 99 days bago magpasko. Nagsimula na ang ilang mga residente sa Davao City sa paglagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga tahanan. Dito sa loob ng bahay ni Mix, may mga dekorasyon na. Naglagay na siya ng mga Christmas lace sa kanyang mga pinto at kung ano-ano pa. Maging ilang mga establishmento, may paghahanda na rin. Ang restaurant sa Campo Uno, Katipunan, naglagay na rin ng mga nutcracker, Santa Claus at gold Christmas tree. Dama na rin ang Pasko sa ilang ahensya ng gobyerno, mga organisasyon, mall at iba pa dahil sa mga aktibidad na isinasagawa nila. Nagsulputan na rin ang mga binibentang makukulay na parol sa syudad, iba't ibang mga disenyo at laki ng mga parol na maaaring pagpilian ng mga mamimili. Kabilang ang mga disenyong reindeer, makukulay na bulaklak at Santa Claus. Mula sa mga tahanan hanggang sa mga establishmento, damang-dama na ang papanapit na Pasko sa Davao City. JC Aleponga para sa bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 99 days na lang, Pasko na! At yan pong mainit na balita ngayong Huwebes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita.
8: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
6: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
9: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
11: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up, komentaryong tumpa at balik.
12: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
20: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: anti-political dynasty bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago ayon sa Malacanang.
1: Headlines.
0: Pagtugi sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, pinigding ng Philippine National Police.
1: Headlines.
0: Buong hanay ng National Capital Region Police Office nasa full alert status bilang bahagi ng paghanda sa mga aktibidad sa September 21.
1: Headlines.
0: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef.
1: Headlines.
0: Pamalang Pilipinas nagpahayag ng matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 18, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalya ng ating mga balita. Posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang anti-political dynasty bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Walang pagbabago sa gusto at hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng pagnanais nitong maging isang ganap na batas ang panukalang pipigil sa pamamayanin ng pamilya sa mundo ng politika. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng punong ekotibo. Ang bula ngayon, sabi ni Castro, kung pag-uusapan ay timeline ay nasa hanay ng Kongreso at ang gusto lang anyang ipaalam ng presidente sa kanila ay ang pagnanais nitong maipasa ang naturang panukalang batas. Muling binigyan din ni Castro na para sa chief executive ay nais nitong maging batas ang nasabing proposed bill sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pasado na ang anti-political dynasty bill sa Kongreso matapos na dumaan sa third and final reading noong June 3, 2026 at naipadala na sa Senado noong nagdaang June 8 ngayong taon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
5: Alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diniyak ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong ang kahandaan ng Kamara para sa Bicameral Conference Committee sa Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng atas ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang batas na magbibigay bisa sa constitutional prohibition sa political dynasties 39 na taon matapos pagtibayin ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, naipasa na ng Kamara ang kanilang versyon noong Hunyo 3. Kaya hinihintay na lamang ang panukala ng Senado na kasalukuyang aprobado sa ikalawang pagbasa. Pangunahing may akda nito sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Sa klaw ng House version, ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity sa ilang sitwasyon ng sabay o sunod-sunod na paghawak ng elective post.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Catholic Bishops Conference of the Philippines, suportado ang pagkalampag ng Korte Suprema sa Kongreso na isabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan si Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa Kongreso na agad magpasa ng batas laban sa political dynasty kasunod ng inilabas na kautusan ng Korte Suprema Nagpa siya ang Supreme Court o SC na may konstitusyonal na tungkulin ng Kongreso na magpatupad ng anti-political dynasty law at itinuring na grave abuse of discretion ng 39 years na kabigo ang maisabatas ito. Iniutos din ng SC sa Senado at Kamara de Representantes na aksyonan ng may agarang panahon ang mandato ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties ayon sa definisyong itinakda ng batas. Ayon kay David, sapat na ang 39 na taong pag-aantay at panahon o panahon ng tugunan ng Kongreso ang naturang probisyon ng konstitusyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinaigding ng Philippine National Police o PNP ang pagtugis sa mga kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ito'y kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nakalabas na rin ng bansa ang isa pang kapwa akusado na si Jocelyn Serenio na noon ay personal assistant ng dating speaker. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, maaari silang pumasok sa international cooperation upang matugis si Serenio. Layunin itong agad na matuntun at mahuli ang mga pugante upang maparagot sa batas. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa iba pang mga ahensya upang matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person na tuluyang maaresto ang mga ito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte, hindi dapat manguna sa panawagan na magbitiw ang Pangulo. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sinamo ni House Royal Spokesperson at Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa pagigiit nitong magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Bumuelta si Adyong kay Atty. Paolo Panelo, ang tagapagsalita ng Vice Presidente matapos itong sabihin walang direktang conflict of interest sa panawagan ng pangalawang Pangulo. Para kay Adyong, si VP Sara ang huling taong may karapatang magtulak sa pagbaba ng Pangulo dahil siya ang tahasang hahalili sakaling mabakanti ang pwesto. Anya, hayagang politika ang hakbang na ito, lalo pa at nagpahayag na ang pangalawang Pangulo ng kanyang planong pagtakbo sa 2028. Ngiit ng kongresista si Duterte ang makikinabang sa posibleng pagkakabakante ng pinakamataas na pwesto ng bansa. Diin nito ang paniniwala ng bise hindi parehas sa posisyon ng taong bayan. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
8: Very clear naman po, we'll stand to benefit. No? Pag ang nag-resign ang presidente, diretso po ang vice president being the next in line to succeed if there's a vacancy of the office of the president. So I think it's on a level of propriety man lang, in-expect na someone who directly benefits as a result of the vacancy, dapat hindi siyang nangunguna na humingi ng pagbibitiw ng presidente.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magkukukos muna ang mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipapaubaya kay Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang pagpapasya kung babaguhin ang kanyang ruling sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, magsasagawa muna sila ng caucus bago magdesisyon sa magiging proseso. Bagamat isa ngayon ay wala pa itong nakatakdang petsa. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito na posibleng sa Lunes, September 21 nila isagawa ang caucus. Ito ay bago ang oral arguments sa September 23 na susundan ng pagdalakay at posibleng butuhan sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na nais mula niyang marinig ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago magdesisyon kung kailangan bang baguhin ang 16 vote threshold at kung kinakailangan itong idaan sa butuhan. Si Tulfo ang nagkain ng motion na kumukwestiyon sa naunang ruling ni Escudero kaugnay ng bilang ng boto at kung sino-sinong dapat isama sa bilang ng mga senator judge para sa conviction.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Diwala ang Malacañang na maayos na mareresolba ng mga senator judges ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi nangangamba ang administrasyon sa magiging resulta ng impeachment trial, lalo't solong responsibilidad ito ng Senado na sa pagpapasyanaan niya ng Senator Judges ang kahinatnan ng voting threshold matapos marinig ang pananaw ng legal experts. Kung ang palasyong tatanungin, sinabi ni Castro na naging maganda ang talakayan sa Senado dahil mas nalinawan ng taong bayan at mga mambabatas. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng mga pangamba na maaaring magkaroon ng epekto ang magkakaibang pananaw ng amici curiae o friends of the court ng mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema sa requirement na 2/3 ng mga senador sa botohan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Hindi maaaring baliwalain ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pinalabas na sabina ng Senate Impeachment Court kaugnay ng paglilitis sa Article 2 o ang akusasyon ng unexplained wealth laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kailangang dumalo ang alkalde alinsunod sa utos ni Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero. Anya, layunin ng pagpapatawag kay Mayor Baste na busisiin ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng mga kumpanyang gaya ng GenCorp Industries at iba pa na lumilitaw sa mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Base sa mga record, ang alkalde ang nagmamay-ari ng naturang korporasyon habang nakatala naman si VP Sara bilang stockholder.
9: Issuan siya ng subpoena ng court, then that's a compulsory process. He will have to respect it and appear before the court. No? As to whether or not he will be a hostile witness, depende yan. If the court will qualify him as an expert witness, just all the other witnesses that we've presented, and ang test naman dyan will be the same. If it will be shown that his interests are adverse to that of the prosecution, dahil kami yung party na tumatawag sa kanya as witness, then the court will qualify him as a hostile witness.
0: Si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Nasa full alert status ng buong hanay ng National Capital Region Police Office upa o bilang bahagi ng paghanda sa mga aktibidad sa September 21. Ginawang hakbang matapos na maisapinal ng Philippine National Police ang latag ng seguridad kasunod ng final interagency coordinating meeting kahapon na batid ng naunang inianunsyo ng PNP na bukas September 19 sana ipatutupad ang full alert status. Nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan bukas pagsapit ng alas 11 ng gabi upang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar. Ginit naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco na kailangan ng mahigit sa 15,700 na police na ipapakalat sa Metro Manila. Anya ito upang hindi malagay sa panganib o maabala ang publiko sa gitna ng mga aktibidad sa September 21.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Iginit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang deployment ng mga police para sa mga aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos na kondenahin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang laki ng puwersa ng police na ilalatag sa nasabing araw. Sa mahigit sa 15,700 na police ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maaabala ang publiko.
10: They are there, we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
0: Dagdag pa ni Cos, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan kasamang mga concerned stakeholders ang pangangailangan sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Itong binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat diktahan ng Malacanang ang mga magsasagawa ng pagkilos sa Lunes, September 21. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta. Anya, pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ang pagkilos. Tanong ng Palace Press Officer, sa panahong o sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forrest.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakatakdang maghain ng diplomatic protest ang DFA laban sa China kaugnay ng insidente kinasangkutan ng mga puwersa nito sa Subi o Zamora Reef at Mischief o Panganiban Reef sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni House Committee on Appropriations Vice Chair Ando Uraminal sa plenary deliberations sa budget ng DFA. Sa interpolation ng Philippine Party List Representative Presley De Jesus, tinukoy nito ang naging pahayag ng DFA kaugnay sa September 11 flare incident na kinasanggutan ng mga puwersa ng China laban sa isang Philippine Coast Guard aircraft na nagsasagawa ng operasyon malapit sa nabanggit na reef. Tinukoy ni De Jesus ang pahayag ng DFA na nagbibigay din sa China na dapat ang itigil ang mga illegal na aktibidad nito at muling iginiit yung posisyon ng Pilipinas batay sa UNCLOS at 2016 orbital ruling. Gitpa ni De Jesus, dapat maging standard operating procedure na yung agarang paghahain ng diplomatic protest sa tuwing merong ganitong insidente. Pero paliwanag ni Uminal na hindi agad na ihahain yung diplomatic protest dahil kailangan munang makakuha ang DFA na detalyado ng incident report bago formal na gumawa ng hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangangailangan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas sa kanyang talumpati sa 3rd Balangay Forum sa Makati City. Sinabi ni Teodoro na kailangan gamitin ang lahat ng yaman ng sa maritime domain lalo na sa gitna ng hamon ng climate change at produksyon ng pagkain. Sinabi rin niya na mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol dito. Ayon kay Teodoro, pinalalakas nila ang kakayahan ng militar upang may patupad ang mga batas ng bansa at ang mga napagkasunduan sa international treaty. Nabanggit din ng kalihim ang 9-dash line ng China bilang halimbawa ng pagbabago sa naratibo. Tinukoy niya ang Mischief Reef na ngayon ay isa ng heavily militarized na artificial na isla. Gitpa ni Teodoro, ang blue economy ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa dagat niya, dumadaan ang mga bibilhing kailangan ng sa pang-araw-araw. At kapag nasilang supply chain, may hihirapan ang susunod na henerasyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Narawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at pagbabanta o na nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyan din ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karasan ay lubalabag sa international law. Gitma ng DFA, nakakahadlang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestinian, partikular ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysang Pilipinas sa maraming bansa sa pagtutol sa pagtatayo ng mahigit sa 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasira sa galawang estadong solusyon ng O2 State Solution.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project, aprobado na ng pamahalaan. Iba pang public-private partnership projects na talakay sa pulong sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaprubahan Economy and Development Council ang revised implementation timeline para sa North-South Commuter Railway Project ng unang partial operation. Target mai sa katuparan sa December 2027. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang timeline ay in-adjust upang masiguro ang angkop na paggamit ng public funds, matugunan ang procurement challenges, at ma-resolve ang problema sa right-of-way. Base sa timeline, ang second partial operation mula Malolos hanggang Clark ay sa ika-apat na quarter ng 2028, habang ang third partial operations ng Clark Solis at Alabang to Calamba ay magaganap sa fourth quarter ng 2031, habang ang full operations ng Clark Calamba ay sa third quarter ng 2033. Samantala, inang pa sa mga napag-usapan sa pulong ay ang public-private partnership tulad ng Mactan Cebu International Airport Project. Patuloy na inubasyon sa Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project at ang Road Network Development Project sa conflict-affected areas sa Mindanao.
5: At pati po ang reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers or refuel project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, lahat pong ito ay napag-usapan.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalawig sa 7 taong extension limit ng 4-piece program, aplikado lamang sa mga kwalipikadong pamilya. Ito ay ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang atid ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na limitado lamang sa mga kwalipikadong pamilya na nasa level 1 o survival at level 2 o subsistence level ang extension pagdating sa 7 taong limitasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD ASEC Elaine Falarcuna, ng Conditional Cash Transfer Group, hindi otomatikong extension at kailangan pa rin may eligible monitored children at makasunod ang mga pamilya sa kondisyon ng programa pagdating sa health, education at pagdalo sa family development sessions. Paliwanag pa nito, taon-taon ang gagawin reassessment sa mga beneficiaryo at sa oras na umabot sila sa self-sufficient level o yung level 3, hindi na ito kabilang sa extension at maaari nang mag-exit sa programa. Batay naman sa pinakahuling Social Welfare and Development Indicator Results, nasa higit 1.3 milyong pamilya ang kwalipikado para sa extension. Inaasahang magiging epektibo naman ang term extension sa 4Ps pagsapit ng Disyembre. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Coconut-based products ng Sorsogonon, micro, small and medium enterprises, tampok sa Kasanggayahan, Sorsogon, Gokonat Trade Fair. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguera.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Bida ang mga coconut-based products ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs mula Sorsogon sa ginaganap na Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Sorsogon Provincial Director Maria Lourdes Pancho, nasa 30 exhibitors na nasa Level 2 Grand Atrium ng Shangri-La Plaza Mall hanggang sa Linggo, Setyembre 20 para ilapit sa Metro Manila ang kanilang mga produkto.
18: Sorsogon, no, marami kaming produkto, magagandang produkto, export quality products. Pero kung doon lang kami sa Sorsogon, hindi ito makikilala, hindi ito manunun. Ano? Especially dito po sa Manila, nandito yung mga Manila-based export. Maraming buyers na nandito po sa Manila. Nandito po talaga yung potential market.
17: Tampok sa 4 na araw na exhibition ang mga food at non-food products tulad ng virgin coconut oil, coco jam, sukang niyog, coconut shell crab, Christmas decor, at sustainable charcoal innovations.
19: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, GOCCs, at state universities and colleges simula alauna ng hapon ng September 28. Ayon sa Malacanang, ito'y upang bigyan daan ang selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Alinsunod din ito sa Proclamation No. 60 na nagdedeklara sa 4th ng Setyembre bilang Family Week. Ang mga opisina naman ng gobyerno na nakatutok sa delivery ng basic at health services, paghahanda o pagresponde sa kalamidad at iba pang sakuna ay dapat magpatuloy sa operasyon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, North Korea, ginit na mayroong dahilan ang pagpapalawak ng kanilang nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Iginiit ng North Korea na mayroon silang dahilan para palawakin pa ang kanilang nuclear weapons dahil umano sa patuloy na pagpapalakas ng armas at pwersang militar na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ayon kay North Korean Vice Defense Minister Kim Kang II, lumalaking banta sa kanilang bansa ang pagtutulungan ng Estados Unidos, South Korea at Japan sa larangan ng seguridad at militar. Ginawa ni Kim ang pahayag sa Beijing Shangxiang Forum China, isang international security conference. Aniya, hindi magbabago ang katayuan ng North Korea bilang isang nuclear armed state at patuloy nilang palalakasin ang kanilang nuclear deterrent. Sinabi rin ni Kim Yo-jung, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na hindi katanggap-tanggap ang panibagong panawagan para sa denuclearization sa kanilang bansa. Samantala, patuloy na nananawagan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa North Korea na talikuran na ang nuclear weapons program. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
16: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine women's team na kuha ang unang panalo sa ongoing na women's football tournament sa Asian Games 2026. Ang match report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Nagumpay ang ating Philippine Women's National Football Team sa ongoing group stage competition ng Asian Games 2026 Aichi Nagoya Women's Soccer Tournament. Matapos talunin ang Hong Kong sa full-time score Hong Kong nil Philippines 2 kagabi sa Gifu Nagaragawa Stadium sa Gifu Prefecture. Nagtala ng goal sina Sky Leach at Manny Ramirez upang maitala ang unang panalo ng Pilipinas sa 2026 Women's Football Tournament ng Asian Games matapos na naging 1-1 draw sa Uzbekistan noong opening match day. Nanatili sa second place ng Group G ang Pilipinas dahil sa panalo na may 4 puntos. Susunod na makakaharap ng PWNT ang China PR sa Lunes. Samantala, ngayon 2:30 PM Philippine Time, makakatapat naman ng ating Philippine Men's Under-23 Football Team ang Vietnam sa Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.
1: Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
22: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, o OPAPRU, suportado ang pagiging autonomous region ng Cordillera. Radyo Pilipinas Radyo Publico Baguio City. Daritong balitang hatid ni Jong Munar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jong.
23: Binigyan kasiguruhan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang suporta nito sa pagkamit ng Cordillera sa regional autonomy sa harap ng patuloy na diskusyon kaugnay sa pinapanukala mga autonomy bills sa mababang kapalungan ng Kongreso. Ayon kay OPAPRU Undersecretary for Local Conflict Transformation and Peace Sustainability, Wilben Mayor, pinaninindigan ng OPAPRU ang suporta nito sa adikain ng mga mamamayan sa Cordillera na makamit ang autonomiya o self-governance. Anya na alinsunod ang paninindigan ng OPAPRU sa mas malawak na direksyon ng pamahalaan sa pagtalakay sa matagal ng isyu ng kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sigalot. Sa kabila nito, nilinaw ni Mayor na walang probisyon sa nakalipas na fulfillment agreement sa pagitan ng pamahalang nasyonal at Cordillera Budong Administration Cordillera People's Liberation Army na nagsasaad ng pagsertipika ng Malacanang sa Cordillera Autonomy Bill bilang urgent. Nilinaw nito na pangunahing saklaw ng kasunduan ang mga nalalabing commitment ng pamahalaan sa ilalim ng nakarang mga kasunduan, partikular na ang mga socio-economic at livelihood programs. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
0: LGU Dagupan Pinatitibayang Literacy Program sa tulong naman ng 500 volunteer tutors. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Daritong balitang atid ni Verna Beltran Adaban.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Verna.
8: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang programa nito sa literacy sa pamagitan na humigit kumulang 500 volunteer tutors na tutulong sa mga batang nangangailangan ng dagdag na gabay sa pagbasa at pag-unawa. Unang nanumpa ang 200 mga volunteer tutors noong September 14 sa CSA Stadia City Mall bilang bahagi ng Abakada nakakabasa program ng pamahalaang lungsod. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, inilunsad ang programa bilang tugon sa literacy challenge ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naging batayan din anya ng lungsod ang mga datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga batang nahihirapan sa pagbasa. Ang Abakada o ang bawat kabataang Dagupenyo nakakabasa ay naglalayong matulungan ang bawat bata na matutong bumasa at umunawa sa syudad. Sa pamagitan ng mga volunteer tutors, inaasahang mapapalawak ang suporta ng pamalang lungsod, mga paaralan at iba pang sektor sa pagpapaunlad ng literacy ng mga batang Dagupenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
0: Kadiwa Agri Stalls magpapatuloy naman sa panahon ng Peña Francia Fiesta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mayra.
9: Magpapatuloy ang Kadiwa Pop-up Agri Stalls sa Naga City Hall Grounds, lalo na ngayong Peña Francia Fiesta. Magsisimula ang pagbibenta alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ibibenta ang sariwa at murang mga gulay at prutas mula naman sa Baguio City, pati na ang mga produkto ng mga local farmers. Maliban sa gulay at prutas, mabibili rin ang itlog, bigas, dried fish, mga spices, mga kakanin, food preserves, herbal plants, ornamental plants at iba pa. Inorganisa ito ng Naga City Agriculture Office na may layuning matulungan ang mga urban farmers ng lungsod na magkaroon ng ready market. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
0: Phil Figda, pinalalakas ang kabuhayan at value adding sa abakas sector sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
24: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang suporta sa mga abaca farmers at komunidad sa Catanduanes sa pamamagitan ng livelihood training at pagpapalawak ng pakikipagtulungan para sa industriya. Kabilang dito ang 5 araw na pagsasanay sa Higmoto na dinaluhan ng 46 na abaca farmers at mga residente mula sa iba't ibang barangay. Itinuro sa mga kalahok ang paggawa ng abaca twine at school bags, pati na ang quality control at basic costing bilang dagdag na pagkakakitaan at paraan upang mapataas ang halaga ng abaca fiber. Samantala, pinagtibay rin ng PhilFIDA at Care Philippines ang kanilang 5 taong partnership sa lalawigan sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Layunin itong palakasin ang produksyon ng abaka, magbukas ng mga bagong merkado at suportahan ang mga kabuhayang pinangungunahan ng kababaihan. Ayon sa Care Philippines, mahalagang hindi lamang makapag-produce ng abaka ang mga magsasaka kundi magkaroon din sila ng mas malaking oportunidad na kumita mula rito. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na isinusulong ng PhilFIDA ang value adding, livelihood development at mas matatag na kabuhayan para sa mga nasa sektor ng abaka sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board magtatayo ng Extension Office sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
0: Lizelle.
25: Nakatakdang magsilbing Extension Office ng LTFRB sa lungsod ng Puerto Princesa ang Integrated Government Services Extension Building Sa Barangay San Jose, matapos na lagdaan ni Mayor Lucilio Bayron at LTFRB Maropa Regional Director Enrico Moreno Bautista ang Memorandum of Agreement para sa paggamit nito. Ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod ang tanggapan upang mas mailapit at mapadali ang serbisyo ng LTFRB para sa transport sector at iba pang kliyente sa lungsod at lalawigan. Ayon kay Bayron, hindi naman obligasyon ng lokal na pamahalaan na magbigay ng opisina, subalit nakikita aniya nila ang malaking serbisyong ginagawa ng LTFRB at ng transport sector, kaya pagkakalooban na sabing opisina para mas mapalapit at mapadali ang kanilang serbisyo sa mga residente ng lungsod. Nagpasalamat naman si Regional Director Bautista kay Mayor Bayron at sa pamahalang lungsod dahil sa makakatulong ang extension office upang hindi na kailanganin bumiyahi pa sa regional office sa Calapan City, Oriental Mindoro para sa mga transaksyon na maaari ng maasikaso sa Puerto Princesa. Inaasahan din ang inauguration at blessing ng LTFRB Mimaropa Extension Office ngayong araw sa Barangay San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita, wala naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: Podcast.
1: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. National Peace Consciousness Month. Ginugunita sa bayan ng Malitbog, diyan po sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ruel.
6: Matagumpay na ipinagdiwang sa bayan ng Malitbog, Southern Leyte ang National Peace Consciousness Month noong September 11 sa pamamagitan ng isang pinagsamang programa na pinangunahan ng Southern Leyte Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Emmanuel Kakilala, katuwang ang NAPOLCOM Southern Leyte at ang lokal na pamahalaan ng Malitbog sa pangunguna ni Mayor Kenneth Oben. Nilahukan ang aktibidad ng mga punong barangay, miyembro ng civil society organizations at ng mga opisyal ng sanggunyang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Papias Namok. Layunin ng naturang aktibidad na mapagtibay ang kapayapaan, mapalawak ang kaalaman sa batas at mapalakas ang pagtutulungan ng kapulisan, pamahalaan at komunidad. Kabilang sa mga isinagawa ay ang pagtalakay ukol sa community and service-oriented policing sa pamamagitan ni Attorney Joy Templo Nuevo Litorja ng NAPOLCOM at ang orientasyon ng tungkol sa criminal justice system sa Pilipinas na ipinaliwanag ni Police Major Aldus Dexter Roa ng SLPPO Picado. Ramdam na ramdam din ang suporta sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal counseling at libreng notaryo ng mga dokumento na pinangunahan ni Attorney Police Captain Lourd R. Maroa. Dagdag pa rito, nagpaabot din ng direktang tulong at serbisyo ang Municipal Social Welfare and Development Office ng LGU Malitbog para sa mga solo parents ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Farm to Market Road sa Tigbawon, Paranas, Samar na i-turn over na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Charmaine.
7: Itinurn over ang isang bagong farm to market road sa Barangay Tigbawon, Paranas, Samar bilang bahagi ng isinagawang adlaw para sa barangay, serbisyo, diretsyo, hatawo. Makikinabang sa proyekto ang mga residente ng Tigbawon at Pabanog, partikular sa pagpapadali ng kanilang biyahe at access sa mga pangunahing pangangailangan, serbisyo at kabuhayan. Kasabay ng turnover ng kalsada, inilapit din sa mga residente ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang health at dental services, social welfare assistance, social pension payout, civil registration, agriculture, peso, lakbay pabasa, feeding program at libreng gupit. Mayroon ding mga serbisyo mula sa Menro Engineering, MPDC, Assessor at Treasurer's Office upang mabawasan ang pangangailangang bumiyahe pa ng mga residente patungo sa sentro ng bayan para sa ilang government transactions. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng libreng bigas, sinimula na sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
5: Shirley.
8: Sinimulan na ng pamahalang lokal ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga mahirap na pamilya sa lungsod ng Zamboanga. Naglaan ng aabot sa 153 million pesos na pondo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa nasabing ayuda bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa vulnerable sector sa syudad. Inumpisa na ng LGU ang pamamahagi ng 25 kilo ng bigas sa ginanap na handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat caravan sa Zamboanga. Ayon sa pamahalang lokal, ang nasabing halaga ay katumbas ng 117,000.

0: 692 sacks of rice. Una nang nakatanggap ang 15 barangay sa syudad at inaasahan sa darating na mga araw ay aarangkada din ang pamamahagi nito sa 83 natitirang mga barangay. Samantala, siniguro ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso na dekalidad na bigas ang ipapamahagi sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. 20 bigas meron na naipamahagi sa mahigit sa 16,000 individual sa Northern Mindanao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Darito ang balitang hatid sa atin ni Kokoy Medina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Kokoy.
3: Umabot sa 16,250 individual ang nakinabang sa 20 kilong bigas sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Northern Mindanao. Ang pagbibinta ng 20 piso sa bawat kilo ng bigas ay sabay-sabay na isinagawa sa Bukidnon, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang bawat benepisyaryo ay nakabili ng 10 kilong bigas kung saan malaking tulong ito sa kanilang budget pang araw-araw na gastusin. Ayon kay Girly Asinero, isang magsasaka mula sa Barangay Mambuaya, lungsod ng Cagayan de Oro, malaking tulong ito sa kanilang pamilya dahil sa 200 piso makabili na siya ng 10 kilong bigas kumpara sa merkado na nasa 50 piso ang bawat kilo ng bigas. Ipinabot rin niya ang kanyang taus-pusong pasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na kanyang ibinigay sa mga mahirap at mga magsasaka. Ang 20 kilong bigas meron na ay isang prioridad na programa ng gobyerno upang makabili ng mura at dekalidad na bigas ang lahat ng mga Pilipino. Ang pagbibinta ng murang bigas ay pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 kasama ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority 10 at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pa ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
9: Boses.
11: Kasama si Alan Alanige.
9: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
9: 738 AM.
10: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Friday na. Biyernes, ngayon po mga kaibigan ay September 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po mga kaibigan sa bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
9: Radyo Pilipinas Traffic.
10: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
12: Yes, good morning. Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na po ng moderate traffic dyan sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ortigas intersection. Moderate traffic naman approaching sa may Show Boulevard hanggang makaahon po ng tunnel. Pagdating naman dito sa may bagi ng tramo sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating ng Magallanes MRT, muli tayong makakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT station. At moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong hanggang makarating yan ng Ortigas MRT station. At dyan din po sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Santolan MRT na kung saan mayroon pong vehicular accident. And after po ng Santolan MRT, dyan na lamang po sa may service road ng Farmers, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. And after ng Aurora Boulevard sa Cubao, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Lozon flyover, mabigat na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may pagbaba naman ng Libisa flyover hanggang sa may bahagi naman ng Kalye Industria. At pagdating naman sa may C5J Vargas, moderate to heavy traffic din hanggang makarating yan ng Lanusa. And after ng Lanusa, pansamantalang luluwag yan at makakaranas muli tayo ng moderate traffic approaching Canley Road hanggang sa may Bagong Ilog. Samantalang northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguigpuyan, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na po ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Pituason, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Ateneo Gate 3. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview approaching Fairview Center Mall. Moderate traffic yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dito na po sa may Central Avenue. Papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo nang samangalan na ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares nag-uulat.
10: Thank you so much si Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ho ha, mula po sa Department of Health mga kaibigan, kalusugan ng ating mga kabataan ay kabilang po sa mga tinututukan ng Department of Health dito po sa handog ng Pangulo 2026. In fact, lalo pong nilalapit ng Department of Health sa mga paaralan ang tinatawag po na preventive at primary care services. Yan po ay para mas matutukan ang kalusugan ng mga kabataan sa handog ng Pangulo 2026. Sa pakikipagtulungan po ng Department of Education, nakatanggap ang mga estudyante ng libreng medical at dental check-up. Meron din silang nutrition assessment, oral health services, bakuna, health screening at maging laboratory test sa mahigit po na 90 sites sa bansa. Lalo pa kung palalawakin yan sa darating na mga araw. Nirehistro din po sila sa PhilHealth at sa YAKAP para maging mas madali pong libreng serbisyong pangkalusugan at para maagapan din o kaya matukoy ng maaga ang mga posibleng sakit ng mga ito o kaya ay yung kanilang mga health concerns.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, ganun din sa Philippine Space Agency o PhilSA, ha? Mamaya po sa kabuuan ng ating paglilingkod bayan dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas mga kaibigan, meron tayong 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through 1278 kHz Radyo Magazine. Narito muna ang update mula po dyan sa QCPD, Quezon City Police District. Yung pong pinagmulan ng sinasabing security threat sa Quezon City Hall, patuloy na sinisiyasat ng QC Police District.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni Merian Bastasa. Mary!
16: Alan, masusing iniimbestigahan pa rin ng Quezon City Police District itong naiulat na security threat sa Quezon City Hall kagabi. Kasunod yan ang impormasyong ipinadala ng isang individual sa official Facebook page ng Quezon City Government. Agad nga itong ipinagbigay alam sa QCPD, kaya naman kagabi ay nagkaroon ng sweeping, paneling at inspection dito sa Quezon City Hall compound at mga gusali. Pero wala namang nakitang kahinahinalang bagay o sitwasyon na isinagawang pagsusuri. Katuwang ngayon ng QCPD ang PNP Anti-Cybercrime Group para matukoy yung pinagmula ng banta at mga nasa likod nito. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na hindi hahayaan ang paghahasik ng pananakot sa lungsod at pananagutin sa batas ang mga mapapatunayang nasa likod ng pagbabanta. Pinaalalahanan din ng Quezon City Government ang publiko na huwag gawing biro o gamitin sa pananakot ang mga ganitong uri ng banta. Hinikayat din ng publiko na kung may nalalaman o mahalagang impormasyon na kaugnay ng insidente ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad o tumawag sa QC Helpline 122. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko. 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
18: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at maraming salamat po sa oportunidad.
10: Yes, ma'am. Hingi lang po umuna kami ng update dito po sa patuloy pa rin pagtutok ng ating Philippine Coast Guard. Yan po sa MV June Aster sa karagatan ng na nasunog dyan sa karagatan ng El Nido, Palawan, ma'am.
18: Yes, Sir Alan, i-correct lang po natin that is in Coron, Palawan.
10: Ay, sorry. Oh, Coron, Palawan. Yes, Coron, Palawan. Opo.
18: Yes, tama po kayo. Regarding po sa bilang po natin, 43 survivors pa rin po tayo, 77 fatalities. We have 8 reported missing, a total of 128 based po yan sa ticket manifest. So again, Sir Alan, ito pong pagbabago ng numero ng mga missing na mga individual ay base po yan doon sa mga pasahero na initially na nasa ticket manifest at hindi po nakasakay. So the Philippine Coast Guard also conducted verification dito sa apat na tao na ito, at napatunayan nga din po natin, no, nakita rin po natin sila personally and through the video call po na hindi po talaga sila nakasakay sa barkong yun.
10: Ayun, so kumbaga hindi sila kasama na ngayon doon sa mga binibilang dahil confirmed na na sila pala in the first place ay hindi nakasakay doon sa barko.
18: Yes, Sir Alan, base po sa usapan po natin, nagkaroon daw po ng pagkakamali sa pagbili ng ticket. So initially, Coron to Manila daw po dapat at ang nakuha po nila ay Manila to Coron, kaya nakasama po sila sa ticket manifest.
10: Mm-hmm. Okay. At noong unang magkausap din tayo tungkol dito, may nabanggit kayo na ang Philippine Coast Guard ay nakikipagtulungan maging sa Public Attorney's Office at sa iba pang mga ahensya kaugnay ng posibleng tulong naman, ika nga, para doon sa mga naging biktima ng sakuna na ito, ma'am.
18: Sir Alan, pagdating sa legal assistance, yung atin po talagang abogado sa Philippine Coast Guard ang atin pong dinala dito sa Coron, Palawan, no, para magbigay po ng legal assistance sa mga pamilya po. Yan po ang naging direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaval. Actually, kahapon ay nagsimula na rin po at may mga pamilya na rin po tayo natulungan pagitan po sa mga possible claims po nila. Ano po ba ang dapat at appropriate na makukuha po nilang assistance?
10: Okay, ayun. At we understand na nakipag-ugnayan na rin sa ating mga otoridad, including the Philippine Coast Guard, yung kapitan noong nasunog na barko, itong si Sarmiento, Commodore.
18: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Nung nalaman po natin na voluntarily nag-appear si kapitan doon sa kanilang shipping lines, kasama rin po ang pagpresenta po sa kanya sa Emergency Operations Center ng Coron, tayo rin po ay nakipag-ugnayan din po kagad doon sa shipping lines na ito. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon ang ating po mga kasamahan no, na makausap po siya. So yun nga po, I believe Sir Alan, nakita nyo na rin po yung kanya ibinigay po na statement. So halos pareho lang din po ang naging naratibo po at naging account po ni Kapitan during po our initial inquiry.
10: Ayun, at as we speak, ano ang pagtutok ngayon ng PCG dyan po sa nasunog na barko na yan, ma'am?
18: Unang-una po Sir Alan, napakahalaga po na talagang masuyod po natin yung kabuuan ng barko para makita po natin ano po ba yung mga pieces of evidence na makakatulong po sa ating investigasyon. Ngayon po as we speak, halos 100% na rin din po ng cargo deck ang atin po na penetrate, same as to the accommodation area, yung sa may bridge, sa may crew accommodation, kasama po yung passenger accommodation. Ang kinukompleto na lang po natin, Sir Alan, is yung engine room.
10: Mm-hmm.
18: Patuloy po ang sinasagawa nating siphoning, although kahapon, naging significant po yung pagbabawas ng tubig. So once na matanggal po natin yung tubig at makapag-conduct po tayo ng assessment sa area, sa buong engine room, then that's the time po that we can submit all the evidence para po sa kabuuan ng ating investigasyon.
10: Okay, at sa kasalukuyan, ilan pa yung pinaghahanap o unaccounted for base doon sa bilang ng mga naging pasahero ng nasunog na barko, ma'am?
18: Ngayon, Sir Alan, ang reported missing po natin ay 4 pa po. Based po yan sa ticket manifest.
10: Mm-hmm. Okay, meron namang insidente ng pagsadsad ng MV Roro Master 5 diyan naman sa karagatan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ano naman po ang latest tungkol dito, ma'am? Please.
18: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Kahapon po ng madaling araw, no, nakatanggap po tayo ng report na accordingly isang Roro passenger vessel po ang napaulat na sumadsad. Halos 30 meters po ang layo sa shoreline ng Barangay Udalo sa may Abra de Ilog, Occidental Mindoro. So initially, ang barko po na ito ay bumabiyahe mula Port of Batangas papuntang patungong Port of Abra de Ilog at may sakay po na 114 passengers. So agad po, pagkatanggap po natin ng information, agad po na rumisponde ang Philippine Coast Guard. Tayo po ay nag-deploy ng ating mga tauhan at nakipag-ugnayan po tayo sa kapitan po ng barko, sa shipping company at sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So lahat naman po ng pasahero nito, Sir Alan, ay atin po ligtas na nailipat sa Port of Abra de Ilog. Kasama rin po yung actually sinagawa natin is yung assessment po ng barko. As we speak, wala po tayong nakikitang anumang oil spill or water ingress sa barko. Tayo na rin po ay nakipag-ugnayan sa shipping company na for the possible deployment ng ating tugboat para mag-refloat na itong barko. At initially po, Sir Alan, ang naging resulta ng ang initial na investigation po natin, lumilitaw na itong barko ay nakaranas daw po ng isang gyro compass failure na posibleng naging dahilan ng pag-list nito sa tinakdang ruta at kasunod po ng pagkakasadsad.
10: Ayun. So, ibig sabihin, yung kanyang tawag doon, mga aparato na may kaugnayan sa global positioning system, para mga ganon.
18: Yes, kasama po sa navigation, yun, Sir Alan.
10: Navigation equipment ang naging posibleng sanhi. Kaya nawala sa takdang ruta, sumadsad kahit na 30 meters away pa from the shoreline.
18: Yes, tama po. 30 meters po yung sinasaran po niya sa area po ng Barangay Utalo po.
10: Mm-hmm. Okay, so lahat naman ng mga passengers and crew nitong itong Roro na ito ay nailigtas ng ating Philippine Coast Guard, ma'am.
18: Yes, ang kagandahan po nito, Sir Alan, no, maagap rin po tayong nakapag-responde at napuntahan ang ating mga pasahero at nakapagbigay po tayo ng instruction. So, naging kalmado rin po itong mga pasahero natin, kaya wala rin po tayo naiulat na anumang insidente dito. So, nagpapasalamat din po kami sa kooperasyon ng mga pasahero nitong passenger vessel na ito at nailigtas po natin sila lahat na na-transfer sa may Abra de Ilog.
10: Yes, ma'am. Okay, isang puntos na lang, Commodore Noemi, ma'am, sa kasalukuyan, wala namang mga prohibition sa paglalayag sa iba't ibang mga ports natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, ma'am.
18: Ngayon po, Sir Alan, wala po tayong anumang suspension or cancellation ng mga trips po sa ating pong area of responsibility.
10: Opo. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates mula sa Philippine Coast Guard.
18: Yes, maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po.
10: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
19: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Good morning din mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. At syempre, ganun din sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
19: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
20: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
10: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang update mula sa Office of Civil Defense. Yung pong mga apektado ng habagat sa Pampanga na hatiran ng tulong. Sa ilalim po ito ng hatid tulong sa sambayanan ng Office of Civil Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: J. Mark.
26: Yes, Basalan, kahit bumubuti na ang lagay ng panahon, tuloy-tuloy pa rin ang paghati ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng sunod-sunod na mga pagulang dala ng habagat sa Central Luzon. Sa ilalim ng hatid tulong sa sambayanan, inihati ng Office of Civil Defense ng ikatlumbatsya ng mga tulong para sa mga binaha sa lalawigan ng Pampanga. Aabot sa 2,700 bote ng tig-6 na litro ng inumin tubig, 900 at 60 sako ng bigas, mahigit 1,000 hygiene kit at mahigit sa 1,000 non-food item family packs. Ang ipinamahagi sa mga bayan na San Simon, Minalin, Santo Tomas, Dubao, Bacolor at Santa Rita. Una na nagatid ng tulong ang OCD sa mga apektadong bayan sa Marilao, Bukawe, Baliktas at Giginto. Gayun din sa mga bayan na Kalumpit, Agunoy, Paumbong at Bulacan sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Undersecretary Harold Cabreros ng OCD, tulong-tulong ang mga tauhan ng Philippine Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Philippine Coast Guard sa paghatid ng tulong na sa mga kababayang nasa ranta ng kalamidad. Saling na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula naman sa Office of Civil Defense.
6: Boses kasama si Alan Alanige.
10: 32 minutes na makalipas ang 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makihingi tayo ng update sa patuloy po na pagtutok ng FIVOLX sa mga active volcanoes sa bansa. Baka kausap natin muli this morning, Director Teresito Bacolcol ng DOST FIVOLX. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
27: Yes, sir. Maganda umaga rin po sa inyo.
10: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update sa patuloy po na pagmamonitor, pagtutok ng ating FIVOLX dito po sa mga active volcanoes. Director, please.
27: So, apat pa rin yung vulkan natin na may alert levels. Una yung Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong sulfur dioxide na measure. Pero mababa lang naman ito, nasa 183 tons per day lamang. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And again, yung paalayan sa mga babayan, huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi that is a permanent danger zone. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be alert that ang Mayon Volcano for 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na yung rockfall events na napapansin sa Mayon Volcano. In fact, it's the 11th straight day since September 7 na wala na tayong na-record na rockfall events. Wala na rin tayong na-itan lang para classic density current. And yung wala na rin tayong yung sumbolian activity, magtagal-tagal na. more than 52 days ng straight na wala tayong sumbolian activity. And Captain Yusuf Sardai said nasa 887 times per day. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Yung Panlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 10 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure na 3,042 tons per day. And wala tayong past emission activity for the past 4 days. Right now, similar to Mayon, nasa alert level 2 pa rin yung Panlaon Volcano. So, yung last na may alert level would be ang Bulusan Volcano. Ang Bulusan Volcano for the past 24 hours, we recorded 5 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, pero masyado itong mababa, halos negligible na, nasa 12 tons per day. So, similar to Taal Volcano, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1. Mm-hmm. So, again, paalala na sa pinakababayan for Mayon Volcano, walang dapat pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan Volcano and for Panlaon Volcano, ang permanent danger zone natin is 4 kilometers.
10: Ayun. At meron kayo nabanggit na for the past how many days halimbawa ay hindi nagkaroon ng mga volcanic activity. Meron bang mga indikasyon sa kasalukuyan, Director Bacolcol, sir, na maaring magbaba na ng alert level sa alinman sa mga volcano na tinututukan natin sa FIVOC, sir?
27: Well, kapag patuloy, lalo na sa Mayon Volcano, kapag patuloy yung pagbaba ng ating mga parameters, pwede natin ibaba ito to alert level 1, but right now, alert level 2 pa rin kasi meron pa rin tayong crater glow na napapansin kapag gabi.
10: Okay, crater glow na napapansin pa rin dyan sa Mayon Volcano paggabi, ika nga, nandun. So, ibig sabihin, pagka ganyan eh, baka yung mga turista magtatangka na naman lumapit for a better view, Director.
27: Yes po, kaya paalala natin, huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Sa Legazpi naman, may mga vantage points tayo kung saan nakikita yung crater glow sa gabi. Lang outside the 6-kilometer permanent danger zone. So, dapat doon lamang sila.
10: Okay. Well, in closing, Director Bacolcol, muli paalala mula sa FIVOX para sa ating mga kababayan at na nanonood at nakikinig ngayon, dapat palaging handa, palaging ang top of mind ay kaligtasan. Please go ahead, sir.
27: Yes, so again, paalala natin sa ating mga kababayan. Again, we have to accept that we're part of Pacific Ring of Fire. So every now and then, meron tayong paglimbol and volcanic eruptions. Lalo na sa yung mga nabanggit natin ng mga vulkan, tandaan natin na recommend natin na dapat walang tao inside the permanent danger zone. So sundin po natin yan. Yan po ay pasok ng kaligtasan. Kasi anytime, pwede magkaroon ng phreatic eruption. Nangyari po yan without warning. So kapag nasa loob tayo ng permanent danger zone at karoon ng phreatic eruption, baka maging casualty pa tayo.
10: Opo. Director Bacolcol, sir, salamat ng marami sa mga update mula sa FIVOC, sir.
27: Maraming salamat din po.
10: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si FIVOC Director, si Dr. Teresito Bacolcol.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Palapin Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 38 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan na muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: The public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo!
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Publiko
28: 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency. Kung niyo pong maalala, mga kaibigan, na kapulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong sa kanyang pagbisita sa India. Ito pong Indian Space Research Organization. Of course, sila po'y makakatuwang ng Pilipinas pagdating po dito sa iba't ibang mga aktibidad na may kaugnayan sa space. Ano? Gaya halimbawa nitong sarili nating satellite system, ha? At yan ho ang hihinga natin ng karagdagang mga update at detalye mula sa Philippine Space Agency. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang Head Executive Assistant dyan po sa Office of the Director General ng Philippine Space Agency, si Sir Rosel Nino Vicente. Sir, magandang umaga po.
30: Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa nangyaring pagdalo ng Pangulo sa nangyaring 18th BRICS Summit.
10: Yes, of course, dito po sa pagdalo nga ng Pangulong Marcos dito sa 18th BRICS Summit sa India, no? Kasama sa mga nakausap niya ang counterpart ng Philippine Space Agency diyan sa India at in-explore na itong mas matinding pagtutulungan ng Pilipinas at India kaugnay ng halimbawa satellite system dito sa ating bansa. Please share with us additional details tungkol dito, Sir Rosel.
30: Okay po, maraming salamat. Kung maalala po natin, noong nakaraang taon sa imbitasyon ng Indian Prime Minister Modi, pumunta po ang ating Pangulo sa India para sa isang state visit. Ito po yung naganap Agosto 2025.
10: Opo.
30: Doon po sa state visit na iyon, magda po ang Philippine Space Agency at ang aming counterpart, ang ISRO, ng isang kasunduan na ang parehong ahensya ay nag-uusap at magtutulungan sa larangan ng science and technology. Yung pong nangyaring meeting noong nakaraang weekend, isa po itong hakbang sa pagpapalalim ng kooperasyon sa dalawang bansa.
10: Okay. Well, of course, mas malalim na kooperasyon na pagtutulungan sa aspetong ito, di ba? Halimbawa, ni-imagine ko, sir, sa Philippine Space Agency, halimbawa, yung sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ay mamonitor natin specifically, halimbawa, yung magiging kalagayan o yung volume ng rainfall sa isang particular na lugar. Kasi, halimbawa, una, dinudugtong ko muna ito dito sa, halimbawa, sa climate change. Ngayon, nandiyan ang El Nino na sinasabing yung level ay tataas towards the end of this year.

0: Ha? Mamaya, siyempre, pag-usapan din natin yung epekto o yung benepisyo ng mga pagtutulungang ganito sa sektor ng agrikultura, sa disaster preparedness, at even sa komunikasyon. Ayan, okay. Naka-ready na. O, ready na ulit si Sir Rosel, sir.
1: Sorry.
0: Opo.
1: Hello, sir. Pasensya po.
0: Okay po. Go ahead. Go ahead,
1: okay.
0: Yes, sir.
1: Okay. Babalikan ko lamang po. So, doon po sa naging meeting ng ISRO at PhilSA at ng ating Pangulo, mapapansin po natin na ang India po at ang Pilipinas ay merong mga parehong mga disaster na nararanasan. So, doon po sa nangyaring meeting, meron pong dalawang area of cooperation na maaring gawin ang PhilSA at ISRO.
0: Opo.
1: Una, pagtutulungan po sa ng dalawang bansa sa pagbuo ng isang satellite na particularly uma-address ng mga problema natin sa disasters.
0: Okay.
1: So, noong 2025 po kasi, ang NASA at ang India, bumuo po sila ng isang satellite na tinatawag nating NISAR. Isa po itong radar satellite na layunin ay kumuha ng datos para mas maintindihan yung pagbabago ng mundo dahil sa climate change.
0: Mm-hmm.
1: So, yung satellite po na iyon, ang gumawa ng payload o yung bala o yung camera ng satellite router ay ang NASA, at ang gumawa naman ng bus o yung katawan ng satellite ay yung ISRO. So isa po siya magandang halimbawa ng pwedeng gawin ng dalawang bansa, ng PhilSA at ng India. Dahil nga po meron tayong mga parehong problema, so pwede po tayong mag-cooperate. So magsisimula po iyon sa pagkuha ng datos mula sa NISAR sa sinagagamit natin yon. Magkakaroon din po ng mga workshop at pag-aaral sa posibleng maging misyon na isang satellite na bubuuin ng PhilSA at ISRO.
0: Mm-hmm. At yung binanggit mo na halimbawa mag-materialize na ito, yung mga gaganap ng mahalagang papel sa monitoring ng mga data na manggagaling sa satellite ay sasailalim mm-hmm. din sa matinding training, ika nga, Sir mm-hmm. Rosel, ano?
1: Mm-mm. Tama po. Tama po yan.
0: Okay. At yung isa, sabi mo, may dalawang primary areas na napagkakasunduan sa aspetong yan. Ano? Una, itong ang climate monitoring. Ano yung isa pang very important area of cooperation, sir?
1: Apo. So, pangalawa, pagbibigay po ng India ng suporta sa PhilSA sa pagsusuri ng posibleng maging launch site sa Pilipinas. Maaalala po natin nung SONA, sinabi po ng ating Pangulo na magkakaroon ng isang test launch of a sounding rocket dito sa ating bansa. Ngayon po, ang ISRO po kasi, meron silang mahigit 60 taon na nakaranasan sa pagpapalipad ng mga rocket. Actually, noong 1960s, nagsimula lang din ang India sa isang test launch of a sounding rocket na yun naman din ang ating gagawin ng February 2027. So, dito po sa ating nag-iusapan, matututo po tayo sa mga natutunan din ng PhilSA ay ng ISRO sa kanilang 60 years ng paglo-launch ng rocket. At dito po, gagamitin po natin ito para sa pagpili pa ng iba't ibang mga launch site na pwedeng gawin sa bansa.
0: Ayun, okay. Ito ba, kasama ba, Sir Rosel, ang area ng communication dito sa mga posibleng layunin ng ganitong pagtutulungan ng dalawang bansa?
1: Maaari po. Na mature na po ang karanasan ng ISRO sa space. Marami na po silang nagawa. At syempre po, tayo, dahil nagsisimula tayo at nagpapalalim ng ating mga ginagawa, maganda po na matuto tayo sa experience nila para po mas makapag-leapfrog at mas maging advanced yung ginagawa natin dito.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Rosella, salamat ng marami sa mga updates na ito, ha, mula sa inyo dyan sa ating Philippine Space Agency, sir.
1: Apo, salamat po.
0: Yes, sir. Thank you, si Mr. Rosel Nino Vicente. Siya pong Head Executive Assistant ng Office of the Director General ng Philippine Space Agency.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oy, sandali lang mga kaibigan, ha. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere.

0: Pulso sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Weather update muna tayo, mga kaibigan. Direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
8: Radyo Pilipinas. Weather.
7: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
9: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, yung ating minomonitor na low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Dumaran, Palawan. At hindi pa rin po natin nakikita ang magiging bagyo sa mga susunod na araw. So possibly po, within the day, ito ay tatawid dito sa may Palawan hanggang makarating sa may West Philippine Sea at unti-unting lalayo ng ating bansa ngayong darating po ng weekend. Asahan ng mataas sa tsansa ng ulan ngayong araw over Visayas, ngayon din ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon, lalo na po mamayang hapon hanggang gabi. So make sure na mayroong baong payo kung lalabas po ng bahay. Other areas ng ating bansa including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms simula po sa tanghali hanggang sa gabi. At yung minomonitor natin ay sa pambagyo, si Severe Tropical Storm Dujuan. Hindi naman ito papasok po ng para patungo dito sa may pating Central Japan by early next week. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
7: Thank you. Si Benny Estareja, direct tambula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Friday, September 18, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Buqueron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.